0: 32.7 Hard FM kagaya the auto city 93.7 Hard FM booking on. Hey, let's take down Huntrix for you. Dance was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagat palang. Panalo na sa sarap. Sweetheart, magandang umaga. We get 14 minutes at 8 o'clock. Ito na nga, last hour ng ating program, ha? Hard morning drive na tayo hanggang alas 7 ng morning. Kumusta naman ang lagay dyan sa inyong lugar? Kumusta naman ang sitwasyon? Kumusta ang kalagayan ng ating klima dyan? Umaambun-ambun na ba? Nag-taligsik na ba? Huwag mo magpapaulan, ha? Huwag magpapaulan, mahirap na magkasipon. Yung mga ganitong panahon, yung galing sa inet, tapos bigla na lang ambon-ambon, yan yung mga malapit at yan yung mga papunta. You will be on your way para magkasakit. Huwag naman, ha? Yan yung magiging dahilan para magkasipon, ubo. Napauso na naman yan kapag ganito. Diba? Sweetheart, ano man ang ginagawa mo sa oras na ito? Ano man ang pinagkakaabalahan mo? Busy ka ba? Sana naman hindi masyado, ano? Kasi naman, ako, mga pangalan mo na yung mabunot natin sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo ng bugas at saka groceries, ha? Abangan natin lahat dyan kasi dito po sa mangyayari yan. Dito yung mangyayari sa ating last hour. Yung ating pagbunot muli ng panibagong winner. Oy! Kikinig sa atin dyan sa may Barangay 26, oh. Etong si Jennifer Laurente. Shoutout sa iyo, ha? Diyan sa may Wash Tub Laundry Hub. Magandang umaga. Maraming maraming salamat sa pakikinig, ha? Jennifer Laurente at lahat ng mga kasamahan mo dyan sa may Wash Tub Laundry Hub. At lahat ng mga nakikinig sa atin sa may Barangay 26. Ako, nakikinig sa atin yung mga karinderiya dyan. Ako, it feels good to know. Oo, na tayo po yung naka-background sa inyong mga karinderiya. Magandang umaga, ha? Sana'y swerte, sana'y daghang kumain siya dyan sa inyong mga lugar. At sana'y maubos ang lahat ng paninda. Oo, pero sana'y wala rin magpalista. Magandang umaga yung Iron Baller Gym sa may Patag. Magandang umaga, nag-gym daw ngayon si Jane, si James, si Roselle, at si May at saka si Cyrus. Magandang umaga, ha? Sige lang, panahin lang sa pagpapalaki ng mga muscles dyan. Sa may Iron Baller Gym sa may Patag. Shoutout sa kanyang agaw daw sa may Alubingit, kay Alvin, kay Rudy, Jose, Oming, Goy, Ingoy, Pansong, galing kay Anton Ubao, Baseron, Amilao, Hagna. Magandang umaga sa may Bohol ito. Good morning, good morning. Good morning again, Jason Wapo. Ay, wala. Every day ko kapaminaw sa Hard FM from 7 o'clock to 5 p.m. Sinining ko pa on Zone 11, Upper Carmen CDO. Good morning! Maraming salamat po sa makikinig. Padayon lang, ha? Baka magkaroon ka na ng bugas at groceries. Alright, 16 minutes after 8 o'clock. Passing for another break here. Magbabalik tayo with more. Still with me. My name is Jason. Jason Steele. Kaya naman padayon na sa magpaminaw dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: Heart 92.7
2: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
3: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
2: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naani nga kape kay ang nakanindot ani siya lami pud akong tulog ug lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulor ako makabawas mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagin sintay 3 pa karon ni 73 na lang mo nalipay ko ani nga tungod ani nga kape corn mo ni siya usa nga nakatabang ni nako ug nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lami pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
2: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
4: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7
5: Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
8: FICO Run 2026.
7: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
8: Choose your race category.
7: 3K, 5K, or 10K. Top three finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op, the FICO Run 2026.
8: The FICO Run 2026.
7: For online registration, visit ficorun26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
9: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 92.700 Hard FM kagayan de oro city 93.700 Hard FM Pokinon. That's since day one, cast the clean featuring Flo G doing the RAP. That's what's brought to you by Birdstree 45 Twin Pack. Pag dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 pesos and 75 centavos SRP per baso. Bili na! Ito na, magandang umaga muna. I-shoutout natin si Lola Amy. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan, ha. Sana'y maganda ang inyong mga umaga dyan. Sa mga tagamamanan nito, no? Bundong Piot, good morning din. Kaparosa family, good morning. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Yung mga taga-Bayabas, kumusta kayo lahat dyan? Sana'y maganda ang inyong mga buntag diha. Yung mga nag-aalmusan sa mga oras na ito, yung mga kumakain na, sana all. Diba? Sana all. Oh, kumakain na. Sana all ay nakapagluto na. Sadali mo na. Yung mga babagitin ko mga pangalan, ha. Ito po yung mga nanalo pa ng bugas at saka groceries. Alright? Ipag narinig mo yung pangalan mo, ibig sabihin magdala ka na agad ng ID mo dito sa studio. Ha? Ito yun, oh. Congratulations. Taga Barangay Patag si Macario Verceles. Nakadaog ng bugas at saka groceries si Macario Verceles ng Patag, Remo Samad ng Kauswagan. Reno Samad ng Kauswagan, congratulations. Si Martin Nartates Jr. ng Babayo Gomez Street. And Martin Nartates Jr. Ng Gomez Street, congratulations. At Mary Grace Granzon ng Patag Zone 2. Tingnan natin yan, ha. Si Mary Grace Granzon ng Patag Zone 2, congratulations also. Nanalo ka rin ng bugas at saka groceries, ha. Ganun din itong si Sherwin Makiling. Sherwin Makiling ng Purok 3A Gusa, congratulations. Sherwin Makiling, nakadaugsad ka. Magdala ka ng ID mo. At itong si Richard Bacor ng Lapasan. Richard Bacor ng Lapasan, congratulations. Nakadaugsad ka og bugas at saka groceries. Lourdes Grace Ibarat ng Zone 5 Upper Bulwa. Lourdes Grace Ibarat ng Zone 5 Upper Bulwa. Madali, congratulations, son. At si Japet Magnitico. Japet Magnitico ng si Beats Co Taxi. Congratulations, ha. Nakadaugsad ka og bugas at saka groceries. Alright? So, sa lahat ng mga nabanggit ko mga pangalan, magdala na inyong mga valid IDs dito lamang sa May Fico Admin Building, Mamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Walang available na RTA natin, ano, mga HPGs, ano, para sa ating traffic update. Anyway, so, babalikan na lang natin sila mamaya. Abangan natin mamaya, ha, yung ating draw sa panibago na namang winner sa ating bugas at saka groceries. 834, be back with more. Patayin sa magpaminaw dito lang sa Hard FM, ang radyo ng Hardcore. Hard. 93.7.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Morning Drive. Heart Morning Drive. Heart Morning Drive.

0: 92.7 Thunder FM again, the Auto City, 93.7 Thunder FM, Boogie Dawn, we got 8:46 on the clock, Megan Trainor for you. Hey, that's better when I'm dancing. Hey, magandang umaga, isang shoutout naman dyan, Jason Steele. Oo, salamat po na mga nakikinig sa atin sa may barangay Bonbon, ha? Magandang umaga po sa inyo. Salamat. Ang Degala family, magandang umaga po. Sina Amy, at lahat din ang mga Taladros family, good morning. Maraming salamat sa inyo, ha? Dami na ikinig sa atin dyan sa may parting Bonbon. Wow! Sana'y magandahin yung mga umaga. Patahin lang mo sa pagpaminaw, ha? Ang dami na nanalo ng bugas at saka groceries dyan. Ha? At patuloy pang dadami at madadagdagan ang mananalo sa lugar na yan. For sure. Kaya dami pa rin nakikinig, eh. Oh, magandang morning po sa inyo, ha? Kaya dagang salamat sa inyo pagpaminaw. Mga tagalapasan, magandang umaga rin. Sa may alalapasan uno. Yun, oh. Good morning! Dagang salamat. Mamaya magre-announce nga ako mga pangalan ng iba pa. Ilan na lang na hindi pa nakukuha kanilang bugas, eh. Ah, so, abangan natin lahat mamaya yung mga pangalan na yan. Eto na, magandang umaga. Oy, good morning, kina Marianne at ang buong Cabarrubias family. Thank you so much for always listening. Eto na nga, mamimigay na tayo ng bugas at groceries. Another draw. Paminaw, ha? Ito na yung ating ruleta. Alamin natin sa ruleta kung saang area tayo bubunot o saang lugar bubunot ng panibagong winner. Ruleta! Select! Ang aming studio na dito po sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya. Abay lang sa West City Central School. Oops! Uy, Kauswagan! Puno tayo sa traffic sa Kauswagan. Asan yun? Ayun. Puno tayong isa. Ang address, Zone 2. Kauswagan, ang pangalan ng nakadaog og bugas at grocery sa may Kauswagan sa Zone 2, Perla Lapuag. Perla Lapuag, congratulations! Nakadaog ka, Perla Lapuag, ha? Garantin, ito first winner natin kanina, si Lori Del Lapore ng Block 2 Puntod. Congratulations, ha? Nakadaog mo og bugas at saka groceries. Pumunta kayo dito, magdala kayo ng inyong mga IDs. Ito naman yung sinasabi ko na nanalo ng bugas din. At sa may bahagi ng Bonbon, itong taga Zone 5 na si Joel Bless Arroyo. Joel Bless Arroyo ng Bonbon. Congratulations! Nakadaog sad ka og bugas at groceries. Ganoon din itong si Ana Lu Marbebe ng Bayabas Zone 6. Ana Lu Marbebe, Bayabas Zone 6. At Paula Bianca Masalta ng Bonbon Zone 5. O Bonbon din ito. Paula Bianca Masalta ng Bonbon Zone 5. Congratulations! Nakadaugsad ka. At si Danny Cuino ng Ipunan. Congratulations! Si mga pangalan na banggit, napapunta na dito. Magdala ng lamang ng inyong mga IDs sa may FICO. Makikita nyo naman yung FICO building, eh. O, sa Carmen Ilaya, abay sa West City Central School. Fifth floor kami. Itabi nyo lang sa guard. Papunta kayo sa Hard FM. Congratulations! Samantalang ating The Price is Rise Overload, hatid sa atin ang Covenant Surprises, where your piso gets more value. 8:49, time check brought to you by Magic Flakes of Cheese. Sa kalamihan sa Cheese Crunch, mula may pod ang break ni mo. Another break is in queue, final minutes ng ating program. Stand by lamang mga sweethearts.
1: Heart 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng lumpirama dyan sa pagsasay. Lahat-lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya, tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
4: Wow.
3: Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: National stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 FM Cagayan de Oro Seri 93.7 FM Pugino. Dalawang minuto bago sumapit ang alas 9 ng umaga. Aba mo nga itiri nang ikinig sa atin. Maraming salamat po kina Wai Fong, kina Tita Evelyn. Good morning. Maraming salamat po sa inyo. Diyan sa may papuntang kamamanan eh. O, J-Airport ha, di ba? Thank you so much. By the way, yung song na inyo napakinggan ay yung isa sa mga song ng Peter Karma, that's Kalapastangan. What a nice song. Anyway, time for me to bounce. Maraming salamat po. Congratulations sa mga winners ko. Okay, umaga. Hoy, abangan nyo ha. Bawat oras, may winner ng bugas at saka groceries. Kaya no reason for you to go somewhere. Kailangan sa Hard FM ka lang palagi tumutok. Kasi naman, bawat oras, may pangalang nababanggit na mananalo ng bugas at groceries. Maraming salamat. At tabayanan si George at Dr. Hard para sa Music from the Heart program. My name is Jason Steele. Dahil niwala sa kasabihang ang puso, parang pamintayan, buo talaga, pilit lang dinudurog ng iba at umi-extra. Padahil lang sa magpamina mga sweethearts, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Kinwestiyon ng mga miyembro ng Minority Bloc sa Senado ang moson ni Senator Rodante Marcoleta na naglalayong payagan ng online voting para sa mga senador na hindi makakadalo sa sesyon dahil sa valid na dahilan. Sa pagtalakay ng panukala, umigting ang tensyon sa plenaryo matapos magtanong si Senator Erwin Tulfo kung may nakatagong motibo sa likod ng moson. Lalo na sa ita ng mga ulat mula sa Office of the Ombudsman na may ilang senador umanong posibleng masampahan ng kaso at maaresto sa mga susunod na araw. Ayon kay Tulfo, posibleng magamit ang panukala upang makaboto pa rin ang mga mambabatas kahit sila'y nasa kustodiya o nakaharap sa mga kaso. Binanggit din sa diskusyon ng mga isyong kinakaharap ng ilang senador, kabilang ang mga kasong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada, kaugnay ng umano'y flood control scam at ang posibleng kaso rin ni Senator Joel Villanueva. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Art FM Cagayan de Oro, 93.7 Art FM Bukidnon. It's a great Friday. I know it will be. Mayong buntag sa tanan nato, sweethearts, na nakikinig din sa atin through our online application. Yan ang ating Art FM. May naririnig ako. Ano yun? Napaka-sensitive ng aking teng. Ganun ba yun? Ayan, hanggang alas 11 tayo ng umaga, bring you all your favorite love hits. Kasama kami ni Dr. Heart at ang inyong lingkod, si George. Good morning.
1: Good morning, Miss G.
0: Miss G talaga eh.
1: Good morning, sweethearts. Ayan, sa lahat naman nakikinig po sa Heart FM. Cagayan de Oro City, buong Misamis Oriental, and of course, Bukidnon. Mayong buntag, my name is Dr. Heart, and welcome to Music from the Heart. Talagang punong-puno tayo ng love songs.
0: Yeah.
1: Dalawang oras po yan, 9 down till 11 o'clock, dito po sa Heart FM.
0: Ayun.
1: Ano ba pag-uusapan? Friday pala ngayon eh.
0: Oo, alam niyo na pag Friday, medyo naughty-naughty, medyo makulit tayo.
1: Ay, tamang-tama, maulan, malamig yung panahon. It's a kinky Friday.
0: Yes. At a Dr. Heart at mga sweethearts, masama ba ang pagiging pok marupok?
1: Akala ko rin pok. Pagiging marupok?
0: Yes. Ay, so, masama ba ang pagiging marupok?
1: Ako dyan.
0: Ang daming naigo. Ako din.
1: Ay, talaga?
0: May mga karupukan tayong side. Sabi nga nila.
1: Marupok saan ba yung mini-meme mo?
0: Marupok sa pag-ibig.
1: Ay, ganun.
0: Marupok sa pagmamahal.
1: Marami kasing pagiging marupok sa pag-ibig.
0: Correct.
1: Hindi tayo nakakapag-desisyon. Nadadala tayo, di ba?
0: Correct.
1: Sa mga, ayan, nawawala tayo sa paninindigan natin. Dahil sa pagiging marupok natin. Akala ko yun. Hindi ba?
0: Ganun.
1: Ano ba yun yung marupok na sinasabi mo?
0: Totoo yun, Dr. Heart, kasi yung pagiging marupok din, sometimes, it bends. Sabi nga nila, it bends. Bendalo tuloy.
1: Yung bendalo.
0: It bends the standards, di ba?
1: Ay, kasi ganun.
0: Pag, marupok eh.
1: Baga wala akong magagawa kasi ako, sapagkat ako'y tao lamang at marupok ako.
0: Ayun. hindi na tao, sapagkat ako'y marupok lamang.
1: Sadya naman talaga tayong lahat may karupukan.
0: Ay, medyo mahina tayo dyan. Ay. Ayun sa ating bubuhit.
1: Wow, bubuhit. Ano daw? Ano magiging marupok? Marupok ka din ba?
0: If yes, comment down below.
1: Ah, di ba? Ano nga yung question of the heart uli natin? Nawawala tuloy ako.
0: Ako din eh. Masama ba ang pagiging marupok?
1: Masama ba?
0: Oo, masama
1: hindi
0: ba?
1: Hindi naman siguro masama.
0: Di ba masama?
1: You're just sharing your love lang naman.
0: Yes.
1: Di ba?
0: Other side of you. So, di ba?
1: Sige, paalam niyo sa amin. Ano po ang views ninyo? Kayo na po bahala dyan. Wala akong kinalaman dito.
0: Nangunaw.
1: Masama nga ba daw ang maging marupok? Ah? Ang text lines po ng inyong Heart FM 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: At sa mga naka-online naman, doon po sa ating Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Usapang pagiging marupok, nadadala tayo lagi. Lagi ba?
0: Lagi.
1: Mapagmahal lang.
0: Yo.
1: 919, here's a task, ha?

0: 92.7 Arts FM Cagayan de Oro, and 93.7 Arts FM Bukidnon. 9:34 at ang oras na yan, hatid po sa atin ang EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, sweethearts. Ay, grabe naman tong Biyernes na ito. Malamig. Mas pinapalamig pa ng ating mga love songs. Music from the heart po tayo. Kasama si Dr. Heart at ang inyong lingkod, si George. Hanggang alas 11 ng umaga. Eto, good morning sa mga kakagising lang. Eto na para sa inyo ang ating question of the heart sa mga kaka-tune in lang. Just to, you know, give you a little hint or insight sa ating pag-uusapan ngayong umaga. Naku, masama ba ang pagiging marupok? Yung pagiging marupok kasi it really is parang it is understood bilang kahinaan. Siyempre, sorry, mahina ako. Tao lang, marupok, ganon. Kaya nga ba, ito ay masama. Parang sa isip ko naman, lahat tayo may marupok na side. Sige. Sino ang hindi marupok dito? Di ikaw na. Pero ganun. O, kaya naman kami ay mag-share mamaya ng ating mga opinion. At kayo din, we will be more than happy to hear you out. And speaking of, basa muna tayo ng inyong mga mensahe dito. We got 2745. Sabi ng ating mga sweethearts, John sa Santa Cruz Village, Zone 8, Carmen. Hindi masama ang pagiging marupok. Alam mo kung ano ang masama is yung manhid ka. Yun ba yun? Oh, have a nice, beautiful day. Thank you. At hi tayo kay Mr. Ryder, ha? Ayan, maraming salamat. Ito naman sa ating Facebook page. Let's read this message from RR Humaynon. Ayan, sabi niya dito, good morning, George and Dr. Heart. I think hindi masama. Pero ang masama, yung lagi na lang ulit-ulitin kahit alam mong hindi ka tinatrato ng tama. Oh, shoutout po pala sa Minon family na nakikinig dyan sa Prok 8 na Tubo Hasaan. Mga solid listeners na sinalingling na pampatulog sa kanyang baby, ang Heart FM. Maraming salamat. Next week daw, uuwi. Oh, magkita-kita kayo dyan. Ayun. Hello, Dr. Ha?
1: Ano na? Seryoso ka masyado ngayon. George, Biyernes ngayon.
0: Biyernes na.
1: Oo. Parang nadadala ka sa panahon.
0: Kaya nga. Oh.
1: Malamig kasi. Panahon. Ano bang masarap gawin pag malamig?
0: Food trip.
1: Hindi mo narinig yung tinutugtog ko? Ano title na tinutugtog ko?
0: I'll make love to you.
1: Yun yung mas...
0: Gusto niyo pala
1: na I'll make love to you.
0: Gusto niyo pala. Ayan.
1: Ito mula kay... Saan ako dyan? 1061. Good morning, my Heart FM. Aww. Gusto ko yan. My Heart FM. Pwede din kayo tawagin my sweetheart.
0: Ay! Kalami.
1: Ayan, sabi niya, morning sweet George and Dr. Heart. Sabi niya, hindi. Nagiging masama lang siya kapag ginagamit mo yun para hayaan ang sarili mong masaktan ng paulit-ulit. Paulit-ulit.
0: Paulit-ulit.
1: Oh, may pahabol pa siya. Sarap kasi.
0: Ay!
1: Mahali lang matsarap.
0: Ang pagiging marupok.
1: Ha? Bakit mo nasabi na matsarap, Texter?
0: Para kang si ano eh, charap-charap.
1: Ay! Matsarap ba maging marupok?
0: Masarap maging marupok kung masarap din yung karupukan mo.
1: Ay! Grabe naman yung karupukan na yan.
0: Grabe naman yung rupok na. Oo.
1: Akala ko masarap din yung rumurupok sa'yo. Parang magpupukpukan na lang ngayon.
0: Bigla may cambio.
1: Eto, muna naman sa ating messenger. And ang dami din, ha?
0: Oo.
1: Sino yan?
0: Si Ate Marman, sabi niya, pag-greet ko, congratulations to Kilay Brothers, especially to Patrick J. And maraming salamat. Congrats to all FINMA na nag-graduate
1: ay,
0: today.
1: Ay, oo.
0: Especially, ayun nga, kay Patrick J. Manzano Kilay. FINMA COC.
1: Ayun, FINMA COC. Oo, kahapon, may mga graduate din, ha?
0: Oh. Congratulations,
1: ha? Congratulations. Be the best.
0: Yes.
1: In your specific fields, di ba? Mga kainyong mga, ano man yung pinagta,
0: tinapos
1: ninyo. Ayan. be the best always. Correct. Para makatrabaho.
0: Correct.
1: Yeah. Wala naman kay Jeff Rox Fabre Acedron. Sabi niya, good morning Miss George, Dr. Hart. Para sa akin po, hindi masama. Dahil ang tao marupok ay di daling malimot. Ayan. Shout out po dyan sa may Medina. Abot pa tayong Medina. Talaga. Lakas-lakas daw natin dun. Acedron family po.
0: Ayan, maraming thank you.
1: Oo. Makidato family dyan sa Medina. Nakasikat na sikat yan dyan. Kaibigan natin. Tapos artistahin yung amigo.
0: Ay, ang grabe.
1: Amigo ko dyan. Ayun. Boy S. Itago natin sa pangalang Boy S.
0: Pag sinabi mong Boy S, nako, sikat yan. Ate Miria Basera, maraming salamat sa pakikinig. Shoutout sa Balubal Boys. Ganaan kayo sila, nadungog ilang mga names kahapon. Ayan si na Junry Cuervo, team leader. Si Opaw, si Memer, si Donkoy, si Louis, si Boboy, si Mike, si Paul, si Dodo. Sa kanilang contractor na si Boss Ricky. Hi Ate Miria, good morning.
1: O yung mga taga-puntod ha, si ano, nanginig doon. Daming nanginig kahapon dyan. Oo.
0: Maraming salamat.
1: Oo. Sa lahat ng mga sikat drivers dyan na nakinig po sa Heart FM. Yan. Good morning. Eh. Oras natin, 9:42. Again, ang ating buong question of the heart na pinag-uusapan ngayong araw ng Biyernes. George?
0: Masama ba ang pagiging marupok?
1: Ayan. Padala nyo po sa amin ang inyong views, ang inyong opinions at inyong mga messages, ha? Inyong mga reaction doon po sa ating question of the heart. 9:43, magbabalik pa ang Tambalang George and Dr. Heart. Just keep it here sa inyong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7, this is Heart FM.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
5: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
4: 24 po.
5: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
4: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
5: Oo.
4: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
5: Oo.
4: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang sa'yo, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: With heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Adlaw-adlaw.
10: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
11: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
12: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Heart FM lang, wala nay lain pa.
10: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
11: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
12: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
10: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
13: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, it's 9:52 and the time check is brought to us by GCash. Mag-load na sa GCash G-Bills. Daming pa-bonus. Dibitin! Mga sweethearts, grabe naman ito. Kanta ni Miss Angeline Quinto. Ikaw ba naman, nagtatanong ka sa sarili mo, bakit ba minamahal kita? Lalo na't may mga bagay na ako rin mismo nagtataka. Tinatanong ako ng mga kakilala natin, bakit nga ba? Dahil nga ba sa pagiging pokmaru? Pagiging marupo? Ganun ba yun? By the way, Dr. Heart, that song was brought to us by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest Idol cheese dog ever versus previous formulation.
1: Ayan. Tayo naman lahat siguro, George, meron tayong sinatawag nating soft spot sa heart natin.
0: Yes. May mga taong konti diba? Lang yung nakaka-hit sa spot na yan.
1: Bakit nga ba tayo nagiging marupok? Di ba? Kasi nga siguro madali tayong, dahil dyan sa soft spot sa heart natin, madali tayong ma-carried away. Madali tayong ma-attach sa isang tao. Ayan. Nasubukan nyo na ba yung mga late night chats? Mga late night messages?
0: Ha? Ano ako, Dr. Heart, sinabi mo?
1: Ano ba? Nasubukan nyo ba yung may nagme-message sa'yo tapos by the time na nagre-reply kayo or habang nagbabasa kayo sa message na yon, there's that smile in your face. Ha, diba? Diba yun yung parang, parang nalulusaw ka. Parang correct, nadadala ka. Correct. Parang yung tipong habang binabasa mo yung message niya sa'yo, yung correct. Message sa messenger o message sa text, na para bang naririnig mo yung boses niya?
0: Ayun, alam mo diba? Ba yung...
1: Meron mga ganyan.
0: Oo, alam mo ba yung mga moments na... Hindi naman, kumari yan, yung mga late night, yung mga spontaneous ninyo na pagkikita.
1: Pagkikita na agad?
0: yun kasi, Dr. Heart, yung parang nagsisting sa'yo.
1: Di ba?
0: Yun yung parang, ala.
1: Nadadala ako. Parang ganyan. Ang hirap. Pinipigilan ko ang sarili ko, pero hindi ko talaga magawang pigilan. Na mahalin ka. Di ba?
0: May mga tanong na ganyan.
1: May mga tinatawag ba tayong mga sweet nothings? Diba?
0: Yes, yung sweet nothings na yan. Alam mo ba yung pagiging marupok? It is classified into... meron siyang positive na reference. Meron din siyang negative na reference. Depending on how you use of you being marupok.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Heart FM, Bukidnon, 10:19 on the clock. And the time check is brought to us by Birdtree Fortified Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 7 peso, 75 centavos lang SRP per baso. Bili na. Ayun. Only reminds me of you. Kasi sa karupukan ko, ikaw lang ang naaalala ko. Well, eto nga mga sweethearts, kami ni Dr. Heart tayo. Ngayong Kinky Friday, we're talking about being marupok. Ano ba sa English yan? Sige, sa mga may alam, you tell us. What's the English of marupok? Anyways, ang sabi kasi dito, hindi naman masama, hindi naman agad masama ang pagiging marupok. Ibig sabihin lang nito, madali kang maapektuhan ng emotions. Lalo na pagdating sa pagmamahal, sa lambing o taong mahal mo. Normal lang yan dahil tao tayo. Pero ang pagiging marupok kasi, hindi lang yung inuugnay natin sa intimacy. Kung hindi, ito din yung paulit-ulit ka, nagpapatawad kahit sinasaktan ka na. Hinayaan mong maabuso ang kabaitan mo. At alam mong toxic, pero bumabalik ka pa rin. Mas inuuna mo ang feelings kaysa respeto sa sarili. Yun yung other side ng pagiging marupok, which is nangyayari in real life. Diba? Ikaw kahit na alam mong sinasaktan ka na, kahit alam mong inaabuso ka pa, hala sige Gora. Kasi ang nasa isip mo, bigyan natin ng chance. But the people around you is seeing you as ang rupok naman yan. Hindi pa natututututo. Let's read some messages dito sa ating Facebook post regarding doon sa ating question of the heart. Sabi dito ni Neil Vincent Simbahon, good morning mga ka-heart. Nagiging masama lang ang pagiging marupok kapag naapektuhan na ang self-respect at mental health mo. Kagaya na lang na paulit-ulit na pagkakamali. Lack of boundaries sa dependency na para bang nakadepende ka sa atensyon at approval ng iba pa o ng iba ang kasiyahan mo. But when it become a person's strength, ability to forgive, dahil sa naging marupok mo, ang dali mo lang magpatawad sa tao. Emotional intelligence, process of knowledge, dahil sa naranasan mo habang tumatagal, mas lalo mong naiintindihan ang sitwasyon at aantayin na lang na mapagod ka. Alam mo may pattern na eh. In short, ang pagiging marupok ay hindi masama, kundi ang pagpapabaya sa sarili. Galing nun, thank you ha. Kaya naman, sabi ni Shane Sealy, hindi naman agad masama ang pagiging marupok. Yung nga sinabi ko, minsan ibig sabihin lang nito, baro nung ka magmahal, madaling maantig ang puso, mabilis magbigay ng chance. Dahil sincere ka sa feelings mo. Naging unhealthy lang kapag paulit-ulit kang nasasaktan, pero bumabalik ka pa rin kahit alam mong toxic. Nakakalimutan mo na ang self-respect mo o hinayaan mong abusuhin ka dahil takot kang maiwan. Ang soft heart, hindi kahinaan. Di ba kanina sabi ko, anong English ng marupok? Soft heart, being a soft-hearted person. Pero mahalaga rin ang boundaries at pagprotekta sa sarili. Pwede kang maging mabait at mapagmahal ng hindi nagpapaka-TANGA para sa maling tao. Good morning to Mom Rose Cauba sa May Norte, Don Carlos, Bukidnon. I do like that. But we wanna hear your thoughts. Doon pa sa ating pinag-uusapan about pagiging marupok. Masama nga ba ito? Mga sweethearts, let us know. 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Message us through our Facebook page, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. 10:23. Magbabalik kami ni Dr. Heart. Bring you songs from Michael W. Smith and many others. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Let's go for extra with the
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Mga
3: makakatagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati masikip ang baywan ko at saka paal. Ngayon di na. Tapos yung pagtatay ko araw-araw na. Dati apat na araw.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee.
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. FM927@gmail.com. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City and 93.7 Heart FM Bukidnon. Baby, now that I found you.
1: And that song was brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy.
0: Karon kay nakita na ta ka din nakita ka buya.
1: Ay.
0: Charet.
1: Marupok pa more. Dami kasi namang ano, Dr. Hart, advantage at saka disadvantage ng pagiging marupok.
0: Oo nga. Oo. Sige nga, ano nga yung mga disadvantages
1: na yan? Yung disadvantages as yung parang madalas kang naaabuso.
0: Ay,
1: dahil
0: ganun.
1: Sa karupukan mo.
0: Dahil sa karupukan mo.
1: Oo, naaabuso. Yung iyong pagiging. Yun din ang sinasabi ng ating mga sweethearts na parang, you know, patawad ka na patawad, intindi ka na intindi, pero hindi mo na napapansin na ikaw na pala, nawawalan ka na ng value sa sarili mo.
0: Ano yan? Pinapakitaan ka na nila ng ano na lang, parang naka-sugar coat na lang lahat.
1: Na
0: tapos
1: lang.
0: Para lang maniwala ka dahil nga marupok ka,
1: marupok,
0: diba?
1: Marupok, oo.
0: Ay, nako.
1: Tapos konting salita lang, konting lambing lang.
0: Aha.
1: Ayan na siya.
0: Nako.
1: Si Binibini at Ginoong M.
0: Uy, wag naman tayo magano, mag-take advantage sa mga ganyang tao, di ba?
1: Correct. Pero maraming din namang nagsasabi, Dr. Hart, na pagiging marupok naman ay mabuti din. Kasi
0: bakit nga?
1: Dahil lang, pagiging marupok ay talagang nagiging ano din siya eh. Inuugnayan din natin sa pagiging mabait. Yung parang mabuting tao kasi nga marupok ka. Marunong ka umintindi. At alam mo ba yung madalas nilang sinasabi, bakit ka ba marupok? Alam mo kung ba, anong madalas sagot dyan?
0: Ano daw?
1: Kasi hindi ko naranasan ang kabutihan noon. Kaya ipinapasa ko ngayon sa taong mahal ko.
0: Okay.
1: Oo.
0: So may kumbaga, may influence din yung past.
1: Yes.
0: Diba? Ay, ganun. So, eh kasi nga, baka naman kasi sobrang bait mo lang at yung mga tipong vulnerable ka na.
1: Yes.
0: Vulnerable ka sa pag-ibig. Madali ka lang diba?
1: Madaling ma-fall.
0: Yes. Konting kembot lang.
1: Tapos yung mga friends mo naman, ano ka ba? Ang rupok-rupok mo talaga na in love ka sa ay, nako.
0: Ay, nako. Baka i-keep ka lang nila hanggang sa panahon na masaya sila sa'yo. Pero pag hindi na, talaga, ay, nako.
1: Ang hirap, no?
0: Iwanan ka din.
1: Ayaw paninood.
0: Mga mag-UTI ka uli na. Umiibig tapos iniwan.
1: Ouch. Walang gumot dyan.
0: Meron.
1: Ano?
0: Move on.
1: Dawat-dawat.
0: Dawat-dawat na lang. Alright, ito. Daming niko-comment sa baunahin natin. From our Facebook messenger, sabi ni Vince Andre Lizazo Escalante. Sabi niya, good morning, George and Dr. Hart. For me, hindi naman inherently masama ang pagiging marupok. Sa totoo lang, ibig sabihin lang, madalas nito ay emotionally responsive ka. Madali kang ma-touch, ma-fall, maawa, o ma-attach. Yeah. Parte yun ng pagiging tao. Yun yung sinasabi ko kanina, may soft spot kasi yung heart natin, di ba? That's all and I thank you. Sige, we'll try to play the one. We're actually playing that song na dito.
1: Yes, Del Gumahin naman, shout out kay Ken Randy Gumahin at kay Alex Pao sa Ipunan, Virginia Village. Kay Ken, gikan London from Mommy Del. Hi, Mommy Del.
0: Si Nora Bilakaol, Balikaol. Sabi niya, good day, Heart FM, George and Dr. Hart. Okay, sige, sasali natin to. Hindi pa ba ito nakasali sa ano?
1: Nora.
0: Anyway, sabi niya, for the question of the heart, nagiging masama na ang pagiging marupok mo. Kung maski minyo patulan na, mapagmahal kasi ayan. Kahit alam mo na may nasasagasaan ka na sa pagiging marupok mo. Attach ka kasi agad kahit minyo siya. Kailangan talaga, you know your boundaries,
1: yes,
0: diba? Alam
1: mo
0: kung, wag naman. Dahil eventually, ikaw dun yung kawawa.
1: Correct. Thank you dun, ha? Ito naman sa ating Facebook post, Dr. Hart. Sabi ni Ate Miriam Acera, mayong aga, di naman, depende, ranas marites. Marites
0: di naman daw masama. Oh, di ba? Pagiging marupok. Sabi ni Roslyn Yeles Lavistre, maanyag na buntag, maanyag maramag. Hindi naman daw masama ang pagiging marupok. Minsan sa buhay, naging mahina ang ating kalooban sa isang ganap, pangyayari or sitwasyon. Or you just naturally felt frail in your heart. Diba? Ito kasi yung sinasabi natin, this is very general kasi pag sinasabi natin
1: correct,
0: marupok.
1: Correct,
0: no?
1: Correct.
0: Pwedeng marupok kasi tayo physical, pwede tayo marupok emotional.
1: Yes.
0: No?
1: Pag
0: yun, yung emotional, ito yung mga pinag-uusapan natin, maaring kasama na dyan yung na-fall tayo, na-attach tayo, yes, di ba? Madali tayong mapaibig, di ba? Mga ganun. Yan.
1: Kasi yun yung attachment na marupok, yung madali. Di ba? Yung madali kang, kumbaga, parang, madali kang na-fall.
0: Sinasabi na nga natin na hindi mo kayang i-resist.
1: Correct.
0: Yeah. Human as we are, we know how to decide what is right and what is wrong.
1: Correct.
0: Diba? Kaya nga lang, dahil nga marupok tayo, we cannot resist. Diba?
1: This is the law.
0: Eh, masarap diba? Kasi. Bakit mo ba i-resist? Diba? Reality.
1: Totoo. Kaya nga, madalas tayo ay we indulge ourselves into that. It's because of the thought na masarap siya.
0: Yun. Eh, bakit mo naman... Aminin.
1: Oo, wag ka magpaka.
0: Oo. Masarap, mahirap, i-resist.
1: Correct, Sabi ni Ate Jean Garcia Candia, isa makulimlim na umaga at malamig na panahon, hindi masama, o di ba? Ang pagiging marupok dahil tao lamang tayo na may puso at damdamin. Ngunit mas maganda sana kung tayo ay magpakatatag para sa ating mga mahal sa buhay kung ayaw natin mawala sila at magkaroon ng magandang kinabukasan ang ating pamilya.
0: Sometimes we already knew the consequences.
1: Correct.
0: Alam na natin ano mangyayari, mga ganyan, di ba? Mm. But despite that, dahil nga marupok tayo, pinipili pa rin natin. Diba?
1: Because we want happiness in life.
0: Siguraduhin lang talaga natin pag, di ba, marunong ka lumabas. And know your limitations.
1: Yun.
0: Diba?
1: Yun ang pinaka-important.
0: Yun. Ako, I agree. Dapat magpakatatag talaga tayo.
1: Yes.
0: No?
1: Yes.
0: Ay, nako. Sige, keep your messages coming.
1: Yun, i-text nyo kami, ha?
0: Sarap naman ang usapan sa isang napakalamig na umaga. Keep your messages coming. Do text us through our text lines. Again, that's 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
1: At sa mga naka-online messages through Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro City.
0: Oras natin, 10:47. Magbabalik pa kami ni George. Just keep it here on your Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Big Shot, Big Shot.
4: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Atean. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmaintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
11: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
12: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
13: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
10: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
11: Heart FM lang, wala na ilain pa.
12: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
13: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
10: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
12: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po.
14: for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
15: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City. 93.7 Heart FM, Bukidnon. Miss you like crazy.
1: Ay!
0: Alam mo, sarap pagsabihan ka nyan, no? Alam mo, sweetheart, I miss you like crazy.
1: Oh, di ba? Nababaliw ako sa kakamiss sa'yo.
0: Ay, nakakabaliw pag namimiss mo yung isang tao, no? Na hindi ka tinitext, di ba? O ano, nasasanay ka na tinitext ka, tapos hindi ka na tinitext, di ba? O ano?
1: Pokmaro ka dyan. Napokmaro ka tuloy.
0: Ay, speaking of that, Moffets, ha?
1: Ay,
0: Music Laki travel na, love yes, na ngayon. So, sila din yun. Yung yes. Dalawa. Lumaki na nga lang.
1: Yes. Hindi na sila teen stars kaya ng dati.
0: Yan. Makakasama natin yan sila. It's gonna be on...
1: June 26.
0: June 26. At the atrium of Limketkai Center. Yan. Makakasama natin. Tapos eto pa, may sorpresa sila.
1: My gosh, yes.
0: Kasama nila si Dave Moffett.
1: Kapatid ba nila to? Parang kapatid ata nila.
0: Kapatid nila. Actually, apat yan sila. Itong The Moffets.
1: The Moffets.
0: Offets sila.
1: Gusto ko yun.
0: Apats kasi sila. Yan sila. Apat yan sila actually.
1: Ang galing yun, Dr.
0: Hart. So, nagkanya-kanya na sila. Itong dalawa, nag-music travel love. Tapos, at si Dave nag-sarili. Tapos, eto. Kasama nila yung isang kapatid nila, pupunta rin dito sa Cagayan de Oro City.
1: Uy,
0: para dun
1: yun
0: sa Music Travel Love in CDO.
1: CDO concert.
0: Actually, Philippine tour nila ito eh.
1: Yes!
0: Talagang ang swerte natin mga Cagayanos.
1: Nadumaan sila dito.
0: Yes, kasama tayo dun sa kanilang Philippine tour.
1: Yes! Alam mo, dati, nung pumunta sila dun sa Iligan City to shoot a music video, talagang... Gitapukan.
0: Ayan, pogi naman ito.
1: Ay,
0: eh.
1: Ang mga pogi.
0: Oh, ewan ko lang kung pinsan din ito ni Jason Steele.
1: Parang, sila yung nagpauso ng sa panahon nila, yung butterfly hair sa mga lalaki.
0: Paano ba yun? Hati sa gitna?
1: Hati sa gitna.
0: Okay yung palatawag dun, butterfly hair. Ang sa akin naman, nahahati sa gitna.
1: Ako din. Nahahati na.
0: Sige, yung mga wala pang tickets for the Music Travel Love in Cagayan de Oro City, you may check out the Facebook page of Heart FM. Makikita nyo dun yung poster ng Music Travel Love, tapos meron dong QR and of course also the link no?
1: Yeah.
0: On where to buy online yung ating pong tickets for the concert. You can click that out and then yun na yun, dadalhin na kayo dun.
1: Correct.
0: Sa kung saan kayo makakabili ng tickets.
1: Nakapin post po yan.
0: Yun, hanapin nyo na lang, ha?
1: Easy to search.
0: Mm-hmm. Mga taga Grayswin Hardware, good morning po sa inyo lahat. Maayong buntag, ha? Kina Lynette, kay Kyle, lady, and also to Cheryl, at saka kay Ma'am Jessa Jane. Hi, Ma'am Jessa.
1: Yan, magandang umaga. Gusto ko lang nito batiin, Dr. Hart, mga sweethearts natin, na sina Inday Boy, Banting, Romeo Hanuba, sa Boyet Bonami, Lady Ren sa Agol, Rowena Nakalaban, Inday Wayan, Susan Salceda, Junri Juliada, especially kay Linon Tabasan at Manang Nancy Gomez, coming from Ate Heidi Rons ng Lapasan.
0: Salamat for listening always sa Heart FM. Ayun na, eto na nga. Inaantay ng karamihan. The Price is Right, overload na. Isang winner ulit, mananalo ng bigas at syempre groceries, ha? Paikot tayo ruleta, saan kaya mag-

0: 92.7 Heart FM, Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM, Bugidnon. Hi, nako, dahil nga marupok ako, eto, all I wanna do is make love.
1: Ayun lang. Ayun lang, diba? Diba?
0: Hi, ay, siguraduhin nyo muna, ha? Bago kayo pumasok sa mga ganyan.
1: Hindi kayo marupok. Ganun daw yun eh.
0: Nakalagpas na naman alas 11. And, meron pa. Meron pa mga natitirang mga messages. Ayan. Mula sa ating Facebook page. Saan ba ako magsisimula dyan? Kay Jeff Rox Fabre Acidron. Sabi niya, good morning, Heart FM. To DJ George and Dr. Heart. Para sa akin po, hindi yan masama daw. Naway tama yung pagkaintindi ko, ha? Kasi nawala bigla. Hindi daw masama para kay Jeff Rox yung pagiging marupok, ha? Basta, yun na yun daw. Pag-greet daw po sa, ano yan, motor naming dalawa ni Rowel Pedro. Nasa Mat-E sila nag-deliver. Ayan, maraming salamat. Ingat kayo, ha? Aba sa inyong tayo, pagmumotor. Nagmumotor lang ba sila?
1: Oo, nagmumotor.
0: Ingat, ako, ingat yung mga nagmumotor.
1: Sabi naman dito ni Valley Greener, si ano to eh, Sir Dale Salon. Ang pagiging marupok ay kapartigan sa ating isipan at buhay. Wala namang perpektong tao sa mundo na hindi maramdaman yan. Ikaw lang nagdala sa buhay para maging matuwid ang buhay mo. Sabi pa niya, tikman lang yan. Talaga ba? Alam mo kasi, yung isipan kasi ng, normal naman yun, Dr. Heart, kapag sinasabi mong marupok, parang you tend to associate it with, intimacy dun sa,
0: ayun.
1: Oo. Pero kasi ang pagiging marupok ay isang bagay na gift din sa ating lahat.
0: Regalo
1: yan. Regalo yan.
0: Kasi yung associated yan, yung pagiging marupok, parang nagiging mabait ka. Super bait.
1: Mas naging mabuti kang tao.
0: Kaya nga lang, vulnerable ka.
1: Kapag inabuso na at sobra na, kaya ka tinatawag na pokmaru.
0: Ay. Basahin sa akin lang, George, para dun sa mga nagiging marupok. Ha?
1: Yes.
0: Don't let your guards down.
1: Correct.
0: Talaga. Yun ang babantayan natin. At syempre, love yourself first. Kailangan mahalin muna natin sarili natin bago yung iba.
1: Yes.
0: Bago yung ibang tao. And of course, we have to love God above all. Diba?
1: Yes.
0: Above everything.
1: Sabi ko nga kanina, nagtanong kasi ako, Dr. Heart, sabi ko, ano ba yung English ng marupok para sa kanila? May subagot.
0: Ano daw?
1: Soft-hearted.
0: Soft-hearted. Akala ko weak.
1: Weak.
0: Sometimes weak ang tawag. Yun, pag marupok ka. Mahina ka.
1: Yung kasi sinasabi ng mga kakilala natin, mahina ka. Kaya ka diba? Marupok. Kaya ka, ayan na naman, balik ka na naman sa situation.
0: Pero mas gusto ko yung soft-hearted.
1: Yo.
0: Parang si Dr. Heart lang yan.
1: Oo, di ba? Tapos genuine.
0: Ngayon. Kasi alam mo naman, lahat ng mga kaibigan ni Dr. Birds of the same feather flock together. Magkasama kami lagi ni Papa Ru. Ibig sabihin, soft-hearted yung dalawa.
1: Napaha si Papa Ru.
0: Diba, napabalik siya.
1: Ano raw? Oo nga pala.
0: Sobra kasi daming messages. Papaalam na kami. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, dear heart po tayo. Alauna hanggang alas 3.
0: Abangan po, programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. That's 11 until 1 o'clock in the afternoon. Maraming salamat sa mga nag-participate, nagbigay ng messages, nagbigay ng payo. Maraming salamat sa inyo lahat.
1: Yan, mamaya. Thank you so much, mga sweet. Have a great Friday.
0: Again, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Manatili po nakatutok sa inyong Heart FM. Keep it here, ha? Dito lang tayo. Enjoy dito, mas enjoy sa Heart FM, di ba? Ingat tayo lagi. Always remember, we heart you.

0: was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa na 1 taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
3: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
4: Opo.
3: Tapos, ito, bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din ko yung boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, di oro 93.7 Hot FM Buginoy, 11:39 abong oras natin, sweethearts. Good morning, everyone. And that time check was brought to us by Playtime Entertainment, born for happiness. Happy, happy Friday, everyone. At saka, sana maging masaya tayo ngayon, ha. Umulan man o umaraw, dapat tayo magsaya. Kasi bukas, manifest mo lang, magkakalaman na ang iyong bulsa. Diba? Anyway, happy, happy listening po sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon na nakikinig sa atin, ha, sa mga kabahayan nila. Yung iba naman is nasa opisina. And of course, yung iba naman is nasa kanilang farm, ha. Especially sa mga sweethearts natin. Mahal namin yun, mga taga-bukid nun, ha. Good morning to all of you. Happy Biyernes po sa inyong lahat. Alam nyo na kung ano yung paborito nating ulam tuwing Biyernes. At saka, timing kayo, ha. Pizza de Peligro na talaga tayo, ha. Ang sarap kumain talaga. John Ross, brother, good morning to you. And of course, ang ating mga kaibigan dyan sa may JL Flower Shop, sa may Divine Shepherd, sa may Bulwa. Good morning to all of you guys. At saka ang ating ding mga drivers natin, ha. O, patuloy pa rin silang nakikinig dito sa atin. Maraming salamat sa pagkapit, mga sweethearts nating drivers. Especially yung mga modern jeepney drivers natin, ha. Yung biyaheng Grand Europa, shoutout sa inyo. And of course, ang ating ding Orozco, ang ating Donsal. O, sa lahat ng mga buses, Pabama. Good morning to all of you. Hi din po sa ating mga taxi drivers, sa Iputada drivers. At saka, alam nyo na, yung pinakagwapo sa Iputada, si Joseph Ranara. Good morning to you, Joseph. Oh, di ba? Sa ating din mga sweethearts dyan, sa may Kabanday Machine Shop, sa may Tagaloan. Good morning to all of you, Demsoy. Happy, happy Friday sa imo, Demsoy. Alam kong anong ginagawa mo ngayon, ha. Calm down ka lang. Oh, hi din kay Kate. Malapit na siyang mga ibang bansa. Bakasyon siya sa saan ba to? Sa Europa. Grabe, ha. Anyway, Kate, huwag mo kalimutan, ha, yung pasalubong mo sa akin mga 2 to 3 years from now. Tsaka mag-ingat ka dun, ha. Kung mamimiss mo kami, oh, maminaw lang perminti sa Heart FM. Next naman. Anyway, oras natin, we got 42 minutes after 11 o'clock. Padayon ta, of course, with great music. Dito lang yan sa Heart FM, sa ating programang Heartbeats. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart.
1: 7, EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga piling sangka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Same, same in the 2000s.
7: Love is in always as you see it.
6: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
8: If life is so short, won't you let me
6: traveling the world, making music, friends,
4: videos, and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
9: Life is so short.
4: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
11: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
12: Kaming mga taga-Baro o Paul, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
4: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
10: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
11: The best ang mga music sa Heart FM.
12: Makarelate, maka-emote, o makalingaw.
4: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
10: Heart FM ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
13: 92.7.
14: Hey, it's midday.
15: Feel your heart
14: with heartbeats. Heartbeats on heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bugidon, 11:51 ang oras natin, sweethearts. Township brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Anyway, batiin natin ng happy listening ha, si Naigig dyan po sa may CDO Papel Republic. Good morning at saka happy Friday sa inyo ha. Hi din kay Christine Jean and also sa ating mga kaibigan sa may Tagaloan. Once again, ang mga people nato diha sa may Kabanday Machine Shop. Happy listening po sa inyo. Mami Elaine Gales and also kay Sir Nicholas Gales. And of course sa kanilang barangay ha, dyan sa may barangay 17, Burgos del Pilar. 11:52 na pong oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
4: Ito mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Inindurso ng sanggunian panlunsod ng Cagayan de Oro ang pagpapatayo ng Carmen Sainz High School sa pamamagitan ng pagbasa ng resolusyon bilang suporta sa nasabing panukala sa ginanap na sesyon. Hiniling ni Konsehal Moreno Daba ng Committee on Education sa kanyang mga kasamahan sa konseho na suporta ng resolusyon na isa sa mga kinakailangan dokumento ng Department of Education o DepEd para sa pagpapatuloy ng proseso ng pagtatatag ng paaralan. Ayon kay Daba, malaking tulong ang pagkakaroon ng Carmen Sainz High School sa pagpapalakas ng kalidad ng edukasyon sa lungsod. Dagdag pa niya, magbibigay ito ng mas malawak na oportunidad sa mga mag-aaral na makakakuha ng specialized education na maghahanda sa kanila upang maging mga future innovators, scientists at leader ng Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, kumusta? Magkuyog na usap kita sud sa usa ka oras sa tong tulo manon din makatun ka sa daga mga butang og syempre mahimo kang aware ng bonggang-bongga sa atong mga produkto. Og makakuha sad kag mga pagtulunan sa istorya sa kinabuhi gikan sa usa ka kula. Gikan sa usa ka sender nga atong i-feature yang story og atong pagatambagan sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Tulog ka sa tanang hungog! Nagpakauaw ka lang! Kung dili ka magbag-o sa mga kinabuhi o sa imong gawit, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian! Yung saba! Randolph! Ano ba? Ako na ganin ni Midodo sa kong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa kong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili mangguti ka type. Sapot nang dili ti ka mahal.

0: na all ang only love. Only love dire, only love dito, only love dito pag indapita. Daghan magud sila. Kung imong ipon. Mag-away na. Pero din sa tong tulaman na dili kinala mag-away. Kay, para gid sa tanan ng mga informations og mga leksyon sa kinabuhi, everything. Natong isgutana din sa ato ang tulaman ng sud sa kaoras para sa everybody. Para sa everybody, oh! Diba? Manang welcome again ka magkabuhay sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Badut. Tambagi ko, Lady Badut.
2: Pagdisin sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kung wa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
0: EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat sa pagpaabot ug sa kanunay nga pagpaminaw, sa kanunay nga pagsuporta ug pagsunod. Anino na ba ka ana? Charas. Makabuhay day ka makabuhay. Unsa man ang oras nimo diha karon sa imong nahimutangan samtang naminaw kag himo nimong background ang tambagi ko Lady Batod sa gihapon. Kahimsog and kabaskog sa panglawas atong iampo kanunay sa labaw makagagahom ana. Ako si Lady Batod. Magkuyo kita sodsaw sa kaoras, uban sa atong tuyog tumong. Good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Samaras ako na sulti sa unahan, daghan gyapod ang isgutanan. As usual, oo, kabahin sa panglawas gihapon na kamakabuhay sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus! Jen-jen-jen! Kamakabuhay ni Anagyud ang katapusang sumpay sa revelasyon sa ato ang sender nga si Randolph. Diba ang finale? Ready ka na? Excited ka na? Me too. Me too! Well, yun ang tamaglanga ni Ana ato na ipadaan o pagbasa ang pagdrama sa katapusang sumpay sa revelasyon again sa atong sender nga si Randolph. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Pwede ba at hindi po makapaniwala ang aking ama na lumabas sa aking bibig ang mga katagang yon? Ani mo na hintakutan pa nga siya at tila may sumapi umanong kung sinong kaluluwa sa akin. Bakit iba na ako kung magsalita? Pero maging ako, Lady Batod, ay naguluhan pa noon. Hindi ko pa rin matukoy kasi ang nais at ang gusto ko. Basta't ang alam ko, mahal ko ang Panginoon at sa kanya nakasentro ang buhay ko.

0: Silan, kato na gyud ko nakasimba nga kauban ka Byron Dove.
1: Unya, kumusta bay kino?
0: Husto ka. Gaan ang paminaw ko sa kong kaugalingon. Hapsay ang dagan sa kong unahuna. Mura gyud kog nabag-o.
1: Mao gyud ang batiun bay, kun kanasingkasing ang pagsimba.
0: Mao ba di ay bay?
1: Puy-i ang kinabuhi uban sa tong Ginoo bay kino. Isaad ko nimo. Dili ka masayo pana. Nindot ang dagan sa imong kinabuhi.
0: Bay Randolph!

0: Nagabian ka sa pagpauli kagabi, Randolph. Dugay nga human ang seminar?
1: Upa, pasado alas 12 na matingali to sa tungang gabi kung may abot din sa bahay.
0: Mauba?
1: Sorry pa, nakatug ka na lang yung pinaabot nako. Pagsud nako, nakita tikang hinanok na kaya nakatug sa sofa.
0: Gihabulan na lang tika, wan na lang tika pukawa. Maoman bitaw na ako na matikdan diyang nahigmat ako anang kadlaon. Pag mata nako, may habol nako. Ikaw di ay ang naghabol nako.
1: Opa, ugma di ay, may tambungan na sab kong seminar pa. Ganahan man sila nako isip speaker, labi na sa puong sa Ginoo. Ganahan masab ko pa ba? Nindot kaysa kong paminsar nga magsangyaw sa puong sa Ginoo.
0: Randolph!

batod unti-unti rin naman na nasanay ang mga tao sa aking pagbabago, lalo na ang aking ama at ang mga malalapit sa akin. Tanging si Vivian po, Lady Batod, ang tila hindi niya tanggap na habang napapalapit ako sa Panginoon ay lumalayo naman ako sa kanya.

0: Tabli ang akong kasing-kasing. Andam ko sa tanan nga imong kabubuton. Wa ko'y pagsupak. Pero karon, mangayo kong katinawan sa tanan. Tabangi ko nga makakaplag og tubag sa tanan. Aron sa ingon, mawa ang kalibog sa akong hunahuna. Ginoo, hatagi kong timailhan, utang buot. Husto ba kiningadan ng akong subayon? Mao ba kini ang imong kagustuhan? Para nako? Ikaw na ang mahibaho, Diyos ko. Unsaon mo ako sa paghatag og lamdag nining tanan.
1: Sakit pod ba ya na no nga kanang di lang natutuyuon ba nga makapasakit og laing tao, pero di ginato na mo'y atong tumong kanang wala tay intention bitaw, pero nakapasakit ta ana. Sakit kay na kay may pinaanda lang ko'y gibuhat. May naanda bitaw ka naman makapakonsensya bitaw, makapag-guilty. Oo. Unya, nasa ti mga pag-ampo bitaw nga, usahay, di kay tatanto makapaabot, wa kay tayo maing pasensya, kanang magkinanglan tagtubag before ta mo pakanaog sa tong kaugalingong desisyon, or kanang naabalaong taadayoy giya, gikan sa tong Ginoo. Pero di maguna inana, e di limaguna ko sa bitaw, gana, di limitaw ka ng pina-abrupt. Diba, ang pagpakanaog og tubag gikan sa atong Ginoo para sa atong mga pangutana naagi na eksakto nga panahon. Ang tanan manghitabo sa eksakto nga higayon, dili sa ato ang gusto nga mahitabo nga kanang karon-karon dayon. Diba? E na may kamakabuhay, unagi ka daw hugna pa lamang sa katapusang sumpay sa revelasyon sa atong sender nga si Randolph ang atong nabati. Unya, human sa pipila ka mga pahinomdong mamalik dayenta para ato ipadayon ang pinaka katapusan nga sumpay, ang ikatulo, o katapusang tipaka nga parte sa finale, kon katapusang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Kanang tanan atong atangan o atong paminaon, unya, di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
6: Makabuhay!
3: Maraming salamat, Kamakabuhay. O, oh, nakatumar ka na ba? Nakainom ka na ba? As in everyday sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule? Isip imong dietary supplement, di kayo magmahay ni Ana, Kamakabuhay. Kaya muninot ang imong paminsar niya, safe kay ka, kanang feeling gigaini mo, as in sure kay ka, nga protektado ka, especially kung wala ka pa ibalatian kay healthy imong lifestyle, healthy living kintahay ka di, Kamakabuhay. Siyempre ikaw mismo, kinahanglan nga naagyo kay panangga, kanakay panamingba sa mga bacteria, virus, or mga sakit, kaya di magiging pwede di ka matakbuyan o sakit. Kaya lang, kung ikaw di ahimsog ang imong immune system, kaya nagainom ka, og EXL Makabuhay Plus Capsule every day, safe ka. Kaya sa pagtakbuyan kag sakit, dili na mo lamay sa imong lawas. Pananglit doon na kay balatian, mas okay pag yun mismo, all the more, nga mo tumar ka, mo inom ka, isip mo mong partner every day. Depende sa dosage, depende sa imong balatian. Sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kasaligan ng atong kapsula, Kamakabuhay, kinatug kay daghang mga ingredients gagiusa lamang sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Ugusan na diha ang neem. Doon yung mga binipisyo nga itong makuha sa neem nga dahon. Ang neem, unique nga kahoy, niya doon ay unique nga dahon, nga mo ay pinaka-complex nga mga dahon sa tibok planeta, sa tibok kalibutan na Kamakabuhay. Ang neem tree manggod na ay kapin sa usa ka gatsog 30 ka magkadaiya nagkalain-lain nga biologically active compounds. Og ang neem nga dahon usa sa pinaka-complex nga dahon na imo makita sa kalibutan. Ganyan. Kung sabay binipisyo anya, doon ay syempre health benefits. Ang neem. Ang neem nga dahon maka-destroy, makaguba na sa cancerous nga cells, Kamakabuhay. Doon ay daghan kayo mga medicinal benefits nga itong makuha sa neem. Pero usa sa pinaka-importante nga butang is that makapatay ang neem nga dahon sa cancerous nga cells. Ang matag-usa, doon ay mga cancerous cells sa ato ang lawas. But, kanamitang normally, wala mitong mga organize. However, kung mo create kag kanang particular nga situation sa imuhang body nga maka-organize palang unta, as long as these kanang mga cells are looping around by themselves, diligid pud na mauna-una na itong issue. Pero kung mag-gather na ganin sa usa ka lugar, aba, problema gyud na ka makabuhay. Mura ba nag-shift ka from petty crime para ma-organize ang usa ka krimen? Seryoso gyud ang problem. Karon, kung ikonsumo nimo everyday ang neem, Kamakabuhay, matabangan ka ni ana para mabatukan ang mga cancerous nga mga cells sa imong lawas within a certain limit. Aron nga dili mo katag, dili mo mugna og balatian sa imong lawas. Ganon. So una na ang neem, makapatay, makaguba sa cancerous nga mga cells. Ikaduha, ang neem, usa pa sa benepisyo nga makuha nato ana, maka-destroy na sa mga makadaot ng mga bakterya. O inaidwa ka klase ang bakterya, good and bad bakterya. Okay lang ng good, pero ka ng mga bad, ka ng harmful kaayo, naku, gubao na sa neem. Oo, di ba? Makatabang na. Para kita magpabilin nga basko, og himso, og layo sa mga balatian, og safe ang atong sistema. Ang kanang neem, usa lamang sa dagan ng mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday. Aron safe kita og okay ang atong paminsar, gaan ang atong lawas, og produktibo ta everyday.
6: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Indeed, Kamakabuhay. Di ba, dili ka maproblema. Dili sama sa atong ginasulti kanunay ba nga kanabitaw, minum kag kape, kay coffee is life ang muhang peg. Pero naakay kabalaka at the same time or at the back of your mind, bisag mo inom ka ng kapihan, no? Pero pagkatataod ani ako yung magmahay ani. Kay manghaoy akong bukton, mutukar ang acid.
7: magpalpitate ko, maglabad akong uhaw ang akong tiyan, muraga, basta hawi tanda ka nang dili komportable ba? Pero kay mo kapi magyug ka, kay muraga di man yug kompleto, siguro imong adlaw di alabi na imong buntag. Kung di ka magkapi, niya imong kapi kay 3-in-1, imong kapi kay dagang kay sugar, imong kapi kay lami tood, pero wala kay binipisyo nga makuha nga makaayos imong lawas. Muna ipadapli na naigaw, usik-usik ka lang sa mong kwarta, anak ka makabuhay. Mag-switch ka na sa EXL Makabuhay Coffee Mix 17-in-1 or EXL Coffee Mix 17-in-1. Diba di si 7 kaayo ka ingredients, giusa lamang sa ato ang EXL Coffee Mix? Usa na diya sa mga 17 ka ingredients ang malunggay leaves, ang dahon sa kamunggay, o ginatawag na itong Moringa oleifera, ang scientific name na. Ginatawag sa dag drumstick tree or miracle tree or ben oil tree or horseradish tree or kanang simple nga kamunggay sa Binisaya pa. Especially din sa Pilipinas. Kadi Binisaya sa gawas nasod, no? And traditionally, kamakabuhay, ginagamit sa mga tao natong tanan ang malunggay, ang kamunggay. Sago na ito sa gulay, sa mga sabaw, ana. Say, ang uban pa gani ang kanang dahon mismo kay ilahang itorta, no? Pero kapay mo hagpat, no? Inana ba? Unya ang malunggay leaves ginagamit sa tao isip pagkaon ug labaw sa tanan alternative medicine worldwide. Na-identify usab ka makabuhay isip tanom. Nga daghan kay binipisyo sa atong lawas nga atong makuha, apil na diha ang nutritional and medicinal benefits. Oo. Kanabita ang mga tukog-tukog sa kamunggay pa lang mismo, kamakabuhay. Taas na na sa vitamin C. Yun. Ang dahon, 7 beses nga mas daghan og vitamin C kung ikumpara nimo sa orange. O niya, 15 beses nga mas daghan og potassium ang dahon sa kamunggay kung ikumpara nimo sa saging. Ang Moringa oleifera, kamakabuhay, naasay calcium, naay protein, naay iron, and essential amino acids. Nga makatabang syempre ng tanan sa ato ang lawas, kung doon natin pagpanakit sa lawas or mga samad, maayo. Di ba kung ka na masamad ka, kasagaran sa mga katigwangan, may pagkuhag ditong dahon sa kamunggay. Dukdukon, padugaon sa imuhang samad. Para makipot tong samad, abin na murag nagisi, ganyan. Hampol, ganyan. Pwede po nga, kanabitang dukdukon lang, dilipugaon, ibutang diretso sa samad. Di ba makaayo dayon? Putang on ang dugo, labi nagkusog ang dugo, kay mo yun sila kusog ang aga sa dugo, oh. Taob siguro. Kuha na yung kamunggay para matangon ang pag-aga sa dugo, di ba? Oo, bonggang-bongga. Kunya kung makabuild po kag-muscle mo na imong gusto, makatabang sab ang malunggay leaves, ana. So nakinahanglan kita ka makabuhay og malunggay leaves atong lawas. Og di na kinalamang hagpat ka. Kay ang malunggay leaves, usa sa 17 ka mga ingredients nga naadiha sa atong EXM Coffee Mix 17-in-1. So inom na! Nasumukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bourbon corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas, at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat para sa EXL Makabuhay Plus. Ako si
2: Lady Batu.
1: Huwag ka makabuhay niya na ganyan katapusang sumpay, ang katapusan, ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa finale sa revelasyon ni Randolph. Abtik na, now na, dingi lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon?
2: Tambahiko,
8: Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Lady Battle, palagi ko pong hinihintay ang palatandaan na tinatawag nga ako ng Diyos para paglingkuran siya. Kung sa paraang maging pari ako na makapagsilbi ako sa kanya, nakahanda naman po ako. Pero wala pa akong maramdaman, wala pa akong makita, at hindi ko pa gaanong nauunawaan. As in sure na gidni?
1: Wala na may contact na ako si Vivian Louie. Wala na sab siyang ipakita na ako. Huwag nakasabot ko niya. Nasakitan siya. O gusto siya. Makatabang niya kining iyang paglikay na ako.
0: Hala no?
1: Kung magkita ka mo, ipangumusta lang unya ko niya.
0: Nganong ako man? Abi mo bisan wa na si mapikita ni mo, bisan dili niya tubagon ang imong mga tawag, pero makahimo ka mang gihapon dili ba sa pagpadanyag text message, baka ha, mensahe sa messenger?
1: Di-block na ko niya.
0: Oh.
1: Pero, husto ka, nagpadaan ko niyag text message. Pero mamalihog gihapon ko ni mo, Louie. Ing na siya palihog. Nga gimingaw ko sa mong banding. Ug ing nasab siya, iampo ko ang iyang kalipay.
0: Randolph.
1: Palihog na lang sabi ko sa pagtunol o paghatag niya pagbalik ni Anang Sing Sing.

Patod hanggang ngayon pa rin naman, patuloy akong naghihintay sa palatandaan na ipinagdarasal ko sa Panginoon. Pero marami po ang mga nagsasabi na huwag ko rong ipilit. May mga nagsasabi rin na huwag kong sayangin ang interes ko dahil hindi naman masama ang maging pari. Pero sa loob-loob ko, Lady Batod, nais ko pa rin hintayin ang kaloob na desisyon ng Diyos para sa akin. Lady Batod, tama bang tinalikuran ko ang pakikipaglapit kay Vivian kahit na alam ko namang mahal niya ako at wala akong maipipintas sa kanya? Tama rin bang ipagpatuloy ko ang pagpapari dahil sa biglang interest ko rin sa pagsisimba? Ang totoo, Lady Batod, naguguluhan pa rin po ako hanggang ngayon. Ilang buwan na rin na naghihintay ako. Hindi naman sa nababagot na ako, pero sana'y matulungan din po ninyo akong mapisil sa isip at puso ang nararapat na desisyon. Tulungan niyo po sana akong magdesisyon sa buhay ngayon. Ikalulugod ko po ang inyong maibabahaging opinyon. Maraming salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob ninyo. Hanggang sa muli, ako po si Randall.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay mo nabati akin na tibukan sa revelasyon sa atong sender nga si Randolph Mi and Nagyod Puera Buyag, ana. Pero unya, human sa pipila ka mga painumdum, mamalik na ito para atong tambagan, para atong ibahagi ang ating mga opinion, ano ha, para sa kanya, na sana makatulong din sa kanyang pagtimbang-timbang karon, sa iyang pagdesisyon, samtang siya po nagpaabot sa pinakabongga nga signs, konti mailhan, no? Gikan sa atong Ginoo kay mo ang magginaiyang giampo, di ba? Mamalik taon niya din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw indaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay.
0: Dagang salamat sa kanunay nga pagpanginaw ka makabuhay ug sa pagsuporta nga imong gihatag sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nagbaha, daghan kaayo ang atoang mga supporters sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Kaya tungod kay na ilang na realize nga dako kay gikatabang sa ilang panglawas sa pagnaadlaw nila nga pagkinabuhi. Nga nagkanunay silang baskog, laski gihapon ang panglawas, why loyaluya, especially na itong mga pobre nga kinalamulihok mong trabaho, maningkamot, kay natay kanabitawang hatagan o ganang pagbongga nga pag-provide ang pamilya. Munang bawal masakit. Kinahalang nga naagitay pang shield sa itong lawas matok sa mga virus o mga bakterya or mga sakit or mga balatian, ganyan. Dagan kay mga ingredients nga atong makuha ang mga benepisyo para sa itong panlawas o sa itong health na makabuhay gikan sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. O sana diha ang lagundi. Ang lagundi formulation na proved na na nga epektibo aron malikayan ang pagkatag, pag-spread sa disease-causing microorganisms. O niya makapakunhod pag ginaas atong hilanat o kalintura. Makapadecrease usab na sa viscosity of mucus. Niya makapa-improve pag ginaas sa color, sa phlegm, para mas lali na ito ang makulihad o magawa sa itong system, sa itong body. Maka-alleviate pag ginaas sa shortness ato pag-inhawa. O niya makagamay, makapamubo sa frequency. Kanabi itong, ubo kay kasangatan ng sakit, kay ubo sakit ng tutunlan, sakit ng tiyan. Oo. Kanang nga matang sa frequency, mapalesen na ito na pinaagi sa lagundi. kalabi, kay mahumok man ang ubo, dali lang ang pagluwa sa atong plema. Ayaw tunla. Siyempre ang lagundi makatreat na again sa ubo, sa kalintura, sa asma, ganyan. And siyempre kung magsakit ang imong ngipon, nga murad yung mong sakit po tibok kalawasan, makaayo ni Ana ang lagundi. Kung maglabad ang imong oo, makatambal ang lagundi, Ana. Kung ikaw doon ay diarrhea, makatabang ang lagundi para mamaayo ka. Onya, kanang mga naay mga sakit bitaw nga related sa COVID-19 o unsa pa na mga virus nga nagkatag diha karon bag-o man nagdaan, mamaayo ka sa inanay nga pamaagi, pinaagi sa lagundi. Ug ang lagundi, makuha nato na tungod kay ang lagundi, usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Everyday nato nang pagainumon. Isip ato ang food supplement. Mo na nga go na, tumar na. Sa EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Bonggang-bongga ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O sa panis, ato ang mga produkto kamakabuhay na dako kay ka o kanabitawang makuha, daghan kag makuha ng mga kaayuhan para sa imong panglawas. Agin ang cravings nimo sa everyday nga gusto ka mo inom og kape, yan nalang kay kabala ka pagduwa-duha sa pag-inom kay ang acid sa agyod nimo. Musaka na po na mo, reflux sa sadang acid. Manghawi na po ng kamot, magpalpitate na sad, malipong na sad, maglabad ang una sad, o mutukar ang ubang mga sakit tungod sa kape. Unya kay coffee is life manang peg. Mag-switch ka nagikan sa imong naandan nga kape, nga wa kay makuha ang benepisyo alang sa imong panlawas para mamaayo ka, or kanabita makabenepisyo man lang ka para mayo kang healthy. Nagkape ka pero healthy, kanang kape imong giinom, healthy ba na? Makaayo ba nimo? For sure dili. Mo na mag-switch ka na sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 usab ka mga ingredients ang giusa lamang diha sa ato ang coffee mix, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O usa na diha sa mga ingredients mao ang agaricus mushrooms. Ang mushroom ang yun traditionally kamakabuhay ituhuan nga maunay mo batok sa physical and emotional stress. Di malikayan ang stress, katulad ng ating laging sinasabi sa milabay pa nga mga episode sa atong tulumanon. Emotional stress, kaya na ma-stress, sige na imong pagbati, pagmahal.

0: ang agaricus mushroom gawas ana. Ang agaricus mushroom po makapa-improve na sa kalidad sa pagkinabuhi, especially sa mga diabetiso nato nga mga igsuon dihan. Makapakunhod pod or makapaubos, makapababa sa cholesterol ang agaricus mushroom. Unya malikayan pod ang osteoporosis, labi na kung ikaw magkaedad na kana mo bakho bitaw ka. Nya antud nga dinog matulid ang imong lawas. Malikayan na pinaagi sa agaricus mushroom. Hasta na ang peptic ulcer, malikayan usap gamit ang agaricus mushroom. Kanang imong circulatory and digestive problems og ang matang, bisan unsa nga matang sa cancer, nako malikayan or ayuhon pinaagi sa agaricus mushroom. Og ang agaricus mushroom ka makabuhay usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXM coffee mix 17-in-1. Mao na nga manginom na ta. Ako si
1: Lady Batu.
0: Daging salamat ka makabuhay naman ang bongga. We are so back sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Buhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Batod, gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, and of course, protection mismo sa itong kalawasan. Kanya muwag tang nabagin na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, bumatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, daling nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, UTI, depression, constipation, ug daghan pa. Ang pag-inom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule, kamakabuhay, imintin na lamang na nimo kung ikaw adult, usang ato sa doon kakapsula everyday. Unya inadlaw nga tubig ang pag-aim nun, dilibugnaw ha, warm water, ragyod. 30 minutes, 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip mo ang food supplement. Kanya pa nang lita na kay balatian o nana kay sakit, mas daghano na itong pag-inom ni Ana everyday. Mamahimo na ng duha, nga ito sa tulo kakapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban gihapon sa inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon, or pwede na sa nga after mukaon, pero paabuton sa nimo usa ka oras, ikan kamikaon, isipin mo ang food supplement. Sama na kung sa uban pa, mautumar kita. Mo na tong partner sa matag-adlaw, ang pag-inom para natay shield o protection sa tong lawas ka makabuhay sa tuwang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug ang pag-inom mismo sa tong kape, ang atong ginatawag og all-in-one nga kape. Ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. And now,

Hey, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato, din kaganiha ato nang feature ang katapusang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Napupos na gyud ang tanan nga hindi pa dangat din ni. Mi-end na gyud, no? So, karon manambag na ta. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang umiti. Hindi ka magkakamali. Talaga namang makapaminsar kag nindot og taman unya makakita kag mga solusyon sa imong mga suliran. Kung naka-smile ta, kay makahuna-huna man ta og husto. Dili ta sige reklamo, di ba? Daghang kag blessings sa atong kinabuhi sa matag adlaw nga atong gikalimtan og pagpasalamat sa Ginoo. Kay nga ang giatiman ang atong pagreklamo, ang atong kasuko, ang atong pagpamalikas sa uban pa. No? It's kanabitang kita mismo ang mupili sa atong destiny. Magmalipayon, makontento, mahimuot, o magsimba sa atong Ginoo. Ganyan. Good luck and God bless. Anyway, maraming salamat, Randolph, sa imo pagpadangat, sa imo kaagi na pupo sa ginantanan. Mi end the game mong story. Pero before tamo babo sa imo ang story, matambag na ko ng bongga. Balikan sana ko imong pangutana kung husto ba nga imong gitalikdan ang pagpakigduol ni mo kang Vivian bisa pag nasayod ka nga mahal kay kaniya, unya wa kay ikasaway nga to niya. Kung di magod po ni mo feel ang tao, bisa usapan na ka halang doon, di ba halang doon, no? Bisa usapan na ka buutan, bisa usapan na ka tarong ang tao, kung di po ni mo feel, saludal kay kunimo, kay di ka mapahimuslanon ba, nga ka nang, ay, nakagusto din ni nakuha pwes, ay, nanikwarta pwes, ay, kani, anak, dili ka ingon anak. So, thank you kaayo, og saludo kay kunimo, kay talagsaon ra kay mga lalaki nga sama ni mo. Nga kabulo bitawong mo respeto sa tinud nga kahulugan ini sa matag kinsa or sa isig kaingon labi na sa mga babay. Dili ka mapahimuslanon. God bless you.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sab kanatong tanan, may higala. Kini na sud yung higala si Kuya Earn, may guban kaninyo. Sabay sa paghatag og kinabuhi sa laing tampo sa usa ka lalaki nga si Gio. Gio, salamat kay sa imong pagsaling ninyo higala si Kuya Earn. Ha? Mahinaot ko Gio na akakaron. Human kini nimo nga giasoy o gisugilon din ka nato imong kaagi pinagis pagtawag nimo sa cellphone. Ha? Busa ka tupong na ay mga plano nga mag-share sa ilang kaagi, pwede mo tawag sa atong number. Dali ra kayo, pwede ra ta mag-heart to heart. Katong gusto nga mo-share sa ilang kaagi, tawag mo ani nga number. 0970-871-9592. Usbon ko no? 0970-871-9592. Mao na ang number nato mga higala, no? Ni Kuya Earn, inyong Dr. Love. Para makashare mo sa inyong kaagi kung gusto ninyo. Okay, susama sa gihimo ni Gio karon. Pero sa dili pa, kumusta ang ato mga listeners nga karon nagagamit na kanunay sa ato mga product? Nakapangapi na ba mo din ha? No? Mas iniundang na mo tungod kay nahibalik na sa normal ang inyong gibati. Wala na ito mga problema. Mga higala, tungod kay nanana sa ato, kinahanglan na kita kanunay protection. Mintinan sa atong lawas. Kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon Mahigala, pwede na na atong mahimong maintenance para sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog. Kaya hibalo ko na pa'y pipila na ito ka mga higala na ito nga naminaw karon, basin ay bago na itong ating paminaw. Atong ipahibalo sa inyo nga nakit ay product nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon para na sa inyo ha nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Mutakilid sa wala og to, muhayang naman, mukulob, usay sa puto na ka, kaya di yun ka makatulog. Kung naaka niya na may gala, nga problema, huwag ayaw na pasagdi, kay kapoy biya ang lawas, nga walay tulog. Ginanglan 8 oras unta, ta makatulog, para kondisyon gihapon tap. Pero tungod lagi, kaya doon natin gibati, nagproblema tas pagkatulog, nga uban, tagduha na lang ka oras, pinakataas, tulog ka oras, pero kadlaw na siya nakatulog. Dili maayo mahigala, no? Kay magkababa ang atong immune system samtang nagluya kita, dali ra kay kita takbuyan og laing sakit mga higala. Magdubli na atong problema, dili pa kita makatulog, naapit kita yung sakit nga na angko na usab, magunsa na lang intawon atong lawas ni Ana. Dami na kay mahal ang mga panaliton. Astilan, ayaw taon mo ni Ana mga higala, no? Ayaw taon mo pagpaluya-luya. Akong i-share ka ninyo, kinasingkasing kong umu-share sa inyo ha, makatabang ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Basta mamintin na nato mga higala. Tagtunga lang sa kutsara, kantidad lang og 4 pesos. Tunga lang sa kutsara, pwede na nimo na timplahon, imnon sa matag-adlaw. Kung kaduha ka mga pisa o sa kadlaw, buntag og hapon, mahitabo nga o sa kutsara, kibale imong makonsyum sa matag-adlaw. Pero nagkantidad lang nag 8 pesos o pinakataas 10 pesos sa isa ka kutsara. Pero kahit tagtunga raman, 4 pesos ra o pinakataas 5 pesos. Nga na siya may gala, no? Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Bisan tunga lang sa kutsara, dako na kina siya katabang. Sa hinay-hinay, mahibalik ang imong normal nga pagkatulog ug taas-taas nga hinanok. Pero ayaw biya gyud himo ang magic na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ha? Ayaw himo ag kanang sili ang atong mga product nga sa pagpiga nimo sili mohalang dayon. Parehar na sa usa ka tawo nga magpa-check up niya, gusto sa doktor nga ipa-admit ka kay naagyo kay dapat tambalon pa sa doktor, obserbahan pa. Maura po na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Muinom ka ni Ana, tambalan pa ka ni Ana, hantod nga mahibalik sa normal ang imong pagkatulog. O, ingana, mahigala. Kaya kini atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, Capricorn Gold, gold na siya mahigala, no? Capricorn Gold with Malunggay and Santon, gitawag sab kini siya cleansing effect. Cleansing effect mahigala, kay muhinlo kini sa atong lawas pinagi sa pag-ihi o pinagi sa pagbawas sa atong hugaw. Kay nakita gyapoy mga higala nga walay klaro ang pagbawas, kinahanglan sa matag-adlaw gyud kita makapagawas sa atong hugaw. Kay delikado mga higala kung maminti na to, mulaktaw tang isa kadlaw, duha kadlaw, kung maminti na nato na maabot ang higayon simbako nga magkadaot atong tinae. Labi na kung naay mga hugaw nga na-stack daan sulod sa atong tinae, labi na kanang naitom nga hugaw. No, kusog kay na mukot-kot o mudaot sa atong tinae, hantod matingala na lang ka nga nagkadaot akong tinae nga sa oras nga tingkaon na amang ko. Nga wala pa ko'y bisyo. Pero nga nung nadaot man akong tinae, kay nga no, kining pagbawas lagi na ito, mga higala, tag-usa kadlaw, mulaktaw, tag-duha, hantod, magkaanam-anam, mga higala. Mura ba, o laygayon pa ba? Sa atong mismo rang hugaw nga naa sa ilawom sa atong tinae.
Mao na kinanglan, mintin lang sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Makatabang na siya nga makapagawas ka sa atong hugaw sa matag adlaw. Pinakaubos ka usa, okay na nang naikaisa og kaduha. O ana, mas nyut og kaduha girunta. Mao na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ya kumutisting mo niini mga higala, ikumplito na lang pangalan pag adto nimo sa pharmacy, ing nagyud ang pharmacy nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon, ha? Para paghatag sa taga-pharmacy, makikita nimo usa ka pouch, ang sa ubos may pagka-black o ang ibabaw may pagka-gold yellow. Ya sa ubos na itatak nga 200 grams o na ay picture sa mais, malunggay o mangustin o na ay tasa nga puti. Mao na siya mahigala nga itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon na askilid, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Wala siya'y chemicals. Kung magpa-check up ka sa doktor, nga maingan ng doktor nga bawal sa imo ang kape. Dili ni mao itong kape nga gibawal ni doktor. Kay kini atong Capricorn pure organic ni siya. Lahi itong gibawal ni doktor. Nga di ka pa imnon atong kape. Ang ato kay pure organic man eh, pwede. Pwede sa mga bata, hantod sa tibok pamilya. Mao ni atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Og parayin ta mahigala no sa laing bahin, diriputa sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil mahigala duha ni ka klase. Ang isa green ang taklob, ang isa orange ang taklob. Diri ta sa green, kining green mahigala daghan ni natabangan labi na sa panakit sa kalawasan, gikan gipanuhot manakit ang lawas, labi na sa mga buntis din ha, di mo magduhas pagpanghaplas sa atong Orion kay kana wala na chemicals nga makadaot sa inyong bibi nga sa inyong tiyan. Mahinoon, mahilikay mo sa panuhot para dili mo maglisod, mabot ang kabulanan ninyo nga magbati mo. Ang inyong batiun ra ang kasakit ra sa pagpanganak pero wala na'y sakit sa panuhot. Kay nag-mintin ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklob. Nga labi nagsakit sa tiyan, mga bata, mga dagko, mga pamaol, panuhot. Ug labaw sa tanan, dili ta matugdungan sa mga gitawag nga lamok dinggi. Nga maoy usa nga makahatag problema sa tibok pamilya kung na'y matamaan sa dinggi. Busa, samtang wala pa mahigala, magmintin pagpanghaplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil para magpalayo ng mga problema ng mga insekto, labi na kining lamok dinggi. Ha? Labi na sa mga bata, nga naskunas, duyan, pastilan. O labi na usab, no? Bisan pa sa mga teenager. O pwede po na sa mga katol-katol, mga allergies, buni, o pangagod. Nindot kaya na ibutang ng atong Orion nga green ang taklob. Itambal. Bisan mga bukol, magkuha og gapas, taplake sa gapas nga nay Orion na imong bukol, matagabi, pagkaugma mo trabaho ka, mulakaw ka, plasi lang, permente lang siya makasimot sa atong Orion ba. Hantun mga tunaw na mahigala, ay mo kumpiyansa sa mga bukol. Og na kay problema sa almoranas, kay nakakaon ka bawal, butang ira na gapas nga nay Orion ang imong lubot. Ha? Og nagproblema ang usa ka inahan nga daghan kay kuto og lusa og kuyamad sa inyong mga anak ka elementary, mga babae kasagaran, kay tag-asubuhok, hapyuri na nag-urayo na ang buhok. Pagkahuman, mahapyuran tanan, putsa siya usa ka oras ng silupin, hantun nga mangansuhot sa scalp ang atong Orion nga green ang taklob. Matanggal na, tungod kay adunay anti-parasite properties o adunay herbal nga kakawati nga dili yung ganahan ng mga kuto ni ana. Eh, manginaut ko na sabtan niyo may gala. O, labi na usab no sa mahilig sa mintol o bugnaw. Katong green, mild lang ito siya mahigala, walay chemicals, pero pure herbal yun, puro herbal ang sagol niya ito. Kining orange, may pagkamintol, may pagkabugnaw. Pero pure herbal yun siya mahigala. Pero may pagkamintol, may pagkabugnaw. Kaya natin mga higala din na, labi na naminaw karon nga mahilig sa mintol o bugnaw. Mone ang orange, ang taklob, nga Orion na ito mga higala. Nala, pili-pili lang mo, may pahinoon na anas inyo ang duha ka klase nga atong haplas. Orion nga green ang taklob ug ang orange. Okay, maigala na pakita uban pang mga product nga para pang bata, pang teenager, pang hamtong, pang mga senior citizens. Ato lang sa sugdanas sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi ni Gio nga giasoy diri kanato. Gio, manginot ko anaka karon na minaw. Ano ay mong kaagi? Mga higala, tungod kay dili kita perpekto, no? Bisan giyon sa nato pagsaad, alamin na kung magkalagyo. Mga higala,

Ma, wamin ako ma. Ah, kaloyan kasi Ginoo anak Gio. Dali anak may ka nakauli ka na. Ah, unsa ka na ma? Nakisulti sa ko ma. Anak paminaw. Ah, gusto man ako nga ipapadayon ta kapag eskwela. Sa college. Pero anak, nakita man nimo ang atong kakulangon sa atong sitwasyon karon. Tungod kay wala na si papa nimo. Okay nga naman, si plano nimo ba? Gitawagan ako si ate nimo. May man to si ate nimo kay naay maayo nga income iyang bana o siya po na'y trabaho. Bisan tuod nga obligasyon pa na ako anak kapag pa-eskwela ka nimo kay napakasakaw nga uban. Pero nagpatabang na ako kay ate nimo. Plano nimo ma, dito ko pa-eskwela ko nimo kay ate sa bukid nun ma. Oh anak, ya, ikaw na lang mag-inong sarad din ba kung mahitabo nga dito na ako kay ate ma? Oo, lagi duha kita. Nakakauman na ako dire. Pero ay mong kaugmaon, unsaon na lang. Kaya di na mag-inong na ito makaya anak. Basin igo na lang tamangaon, pero ang paggasto sa eskwela bisan ginagmayra anak, di na gin makaya. Dili para sa una high school pa ka nga wala pa kayo mga gastuhanan. Nagpasalig na si ate ni mo anak. Kaluipo ni mo diri ma, kung ikaw na lang. Pasag di ragog ko. Duo-duoan ra ko ninyo diri uban si ate ni mo kung dili siya busy sa iyong trabaho. Pero ikaw, pwede ka mo duo diri kung gusto ni mo para may nalang sa matambal-tambalan akong kamingaw. Kay, kung maka-eskwela ka na dito kay ate ni mo, mahitabo unang higa yun na magkalagyo kita anak. Kay sukat sa imong pagkahimugso, hantod ka ron. Naaka kanunay sa akong kiliran human mi paano ng imong amahan. Sige ma, kung gusto ni mo ma, kaya kung gusto sa'yo makatapos ma, mawa ka na anak. Mananghid lang ko ni Mary ma. Nala, pananghid kay Mary nga mauna. Sige ma, tingnalangod si Mary nga maglagyo una ka mo tungkol sa imong pag-eskwela. Ingon bitaw ko nga di lang sa kamag-uyab-uyab para dili mabahin imong unahuna. Sige lang ma, kaya naan naman na ma. Mahalsap na ako si Mary. Parehas kaming doon, nagkahinigugmaay. Nala, sige, atuwa siya sa ilaha. Mananghidaan ka nga. Dito na kasi mong magulang paeskwilahon. Sige ma. Sige ma.

0: Dito kasi umagulang mo eskwela. Gio?
1: Omer? Dilunta ko gusto pero sayang man sa mga di ko maka-eskwela. Kasi mama, di na siya makapasalig nga mobliga sa akong pag-eskwela sa college.
0: Ay.
1: Masi mabugatan siya, mag-board ko sa lugar nga akong eskwelahan. Kay wala man tayong college din nga dool sa ato nga pwede rin na ito baktasan. Tuwa man sa pikas lungsod.
0: Maulig isad. Sige Gio, para sa future name mo. Lisod man sa doga ako, takampungan, bisan mahal ta ka kayo. Mingaw man Gio, pero atong anaron, atong kaugalingon. Labi na para sa imong kaugmaon.
1: Sige lang, Mer. Kung nakahuman ko para man sa atong duha. Kung makatrabaho na ko, plano na to magminyo ta. O ba na to si Mama?
0: Wala ka na yung problema.
1: Hunaw-naw lang ni Mumira sa akong pagpalayo pag-eskwela na ako. Basta maning kamot lang yun ko. Pilar ko ng pila katuig. Makatapos ko, di na kong pahulay, mangita rin kong trabaho. Para sa atong duha. O ba ni Mama? Kay kaloy po ni Mama, huwag ako siyang talikdan tungkol kaya doon na ako'y pamilya, uban ka. Siyara mag-ino, Sara. Salamat nga masugot ka kung kauban na to si Mama.
0: Ganong diligod. Kabutan sa Mama ni mo, makasinabot ni. Kung makaminyo na kita.
1: Salamat ka, Emer.
0: Basta ha. Unaw-naw ni mo nga na si Mary diri sa atong lugar. Basta nung makakita kaglabaw sa kuha dito.
1: Dili na may tabo, Mer. Promise. Ikaw ang babae akong higugmaon.
0: Ha, laoman ako na. Pero mag-amping ka dito ha. Ibalo ko dool kay mo ang temptasyon. Nakahitsura, buutan pag yun. Na yung mga babae nga kusog kay manintal. Basin madala ka.
1: Sige lang. Muna akong timanan.
0: Basta mahal ta ka.
1: Ikaw akong inspirasyon, Mer. Samtang maning kamot ko dito. Sa lugar sa akong ate nga dito ko niya pa-eskulahon. May ito iyang bana kay saktog sweldo. Si ate po ng trabaho po.
0: Sige. Kung makari ka din, mabisita ka sa iyong mama, muhapit po ka din sa ako, ha?
1: Natural.
0: sige, muuyon ako.
1: Salamat kay Mer.

0: Ma, motor ko ba?
1: Nala, sige anak. Di ka magpabadlong kay ate ni mo, ha?
0: Suma ba nagpabadlong ba ko sa imo, ha, ma? Kung unsa imong ganahan sa kuha mo po ipakita nito na ako kay ate, uban sa iyang bana.
1: Sige anak, amping ka dito. Sige.
0: Sige, ma. Anto na ko, ma. Bye, ma. Maganihan ako dito sa imo, ma. Kasi makaya sa isa kabulan ka isa o mahimong duha kabulan.
1: Hindi kayong reagda, anak. Nga dili ka makahasol kay ate ni mo nga mag-ari-ari ka.
0: Sige, ma. Salamat, ma. Anto na ko.
1: Sige, anak.

0: Oh, walay problema diri ba yaw. Diri ka sa mo ah. Salamat kay kuya ha. Ti, salamat kay ti. Basta magtarong yun ka sa mong pag-eskwila. Para dili makawang o masayang among pagpa-eskwila sa mo, among mga gasto. Oo ti, pag-ingon lang kung nakikinanglanon ha. Ayaw pagpanukos pagpangayo kay kuya ni mo.
1: Bitaw ba yaw?
0: Ayaw pagkuhan-kuhan diri sa ko ah. Salamat kay kuya. Basta focus ang pag-eskwila. Para maparaya ka sa ako ah. Bitaw kuya. Salamat kayo, ti. Alas sige.

0: Ai, dengan aquesta ja em tindrina. Però que l'han...
1: Hi, Gio.
0: Oh, ui. Ui. Rich.
1: Oh. Ah, murag. Naging usara ka?
0: Oo. Oh. Dili lang ista. May standby.
1: Dali, mangistak ta.
0: Oh, sige, ikaw.
1: Dali, dili na ka magasto. Ako rin bahala.
0: Ah, sige, Rich. Sige.
1: Dali na, tana.
0: Salamat kay Rich, ha?
1: Abi ni mo, ganahan ko si mo, ha?
0: Salamat kayo. Musa may ganahan ni mo sa college.
1: Labi na sa atong klase. Simple lang ika-ika. Samta nga nagtudlong atong tutor na to. Pero ikaw, si Rektan o sa iya, ha? Musa mo, si Platris kilid-kilid. Tanaw, simple lang kayo. Dili para sa oban mga lalaki na itong mga classmate ng mga sipat kayo.
0: Ah, ilasad na. Ako, inga ni Rigyog ko. Maniidra. Maminaw kung usay itudlo sa atong kuan.
1: Mga nagkaganaan ako sa imo, ha? Time pa. Nakoy pangunta na.
0: Ano ka na?
1: Laba kay... crush diri sa eskwilahan?
0: Crush? Wala man.
1: Basi na akik, tabangan ta ka. Pwede ko magbugaw ni mo.
0: Magbugaw unsa?
1: Bugaw ba? Kanamang ingon pa tulay. Masinangita ka, malingaw ka.
0: Mangita ko unsa?
1: Girl, God, listen pag lalaki. You know, na may mga lalaki nga mahili og laki po nga mga bading.
0: Unsa gunang topic na to? Murag layo ra kay na sa ako ah.
1: Dili ka hili og mga babae? Masinakay panguyaban ba na ibigan mo nga babae, makatamang ko sa imo ha? Para dili ka laayon, naka-inspirasyon.
0: Inspirasyon? Nana ko inspirasyon.
1: Asa man?
0: Among silingan.
1: At taga sa di ay?
0: Taga-amo. Mary ang pangalan.
1: Buta sabot ni mo na kay gibilin sa inyo ha?
0: Oh, Rich.
1: Sayang, pero para malingaw ka.
0: Oo, unsa na sana?
1: Mintin na to siya. Kinanglan po ka nga naka-inspirasyon diri para dili ka laayon. Makatabang ko niya na.
0: Pwede. Unsa ka pwede?
1: Pwede ako. Kay kung wa ka makras ako ah. Crush, taman ka.
0: Unsa? Kung lalaki pa ka, Rich, bugoy ka ba?
1: Ay nga anak yun. Talagsaray babae nga musulti nga na-crush ako sa kalalaki, no? Pares ako, ah. Nga misulti ko sa imo karon. Dugay na usig paniidi mo.
0: Napanoon kay uyab diri. Basta makulatahan pa ko. Labi na ingani, naguban-uban ta.
1: Uy, wala ko uyab diri.
0: Asa man ni mo uyab?
1: Secret.
0: Asa gani? Secret.
1: Dili gani ko magsaba kay secret. Sige na, inom na soft drinks ako.
0: Ikaw ba? Okay kay ikaw ba mo? Makalingaw po.
1: Siyempre, malingaw yung kastanan. Kung sa'yo mo gusto, lingaw ang tagyog ka.
0: Wow ha. Nindot kay ikaw ba, Rich?
1: Tanawa, ganahan na ka sa kuha, no?
0: Oo, kay dili kay strikta. Ipagawas gini mo ang tinud nimo nga batasan ba? Nga dili malain ang ikauban nimo para sa kuha. Nalipay ko karon sa imo nga nagkauban kitang duha.
1: Malingaw ka sa kuha, Gio. Kong, pirminti ta mag-uban. Tanan-tanan, lingaw ta ka.
0: Sige. Kung nakoy ako ang kwarta, ako na po yung libre sa imo ha.
1: Di na kinanglan. Pwede ako ramirmintin nga maglibre sa imo ha. Total, crush taman ka.
0: Nanasab.

0: Ate?
1: Ah, oh, saka na, Gio.
0: Mo bisita ang tasa ko ni Mama. Gimingo ako sa'yo, doon nakabulan.
1: Ah, ikaw. Sige, ikaw na lang dala sa kwarta nga akong ihatang ta ni Mama. Kaya akong ta ni ipadala. Ah, diyan na lang sa'yo mo, ha?
0: Ah, ikaw, te.
1: Ah, sige. Kano sa mga mod to?
0: Wala may iskwila, ugma, te. Masayor ako.
1: Lala, sige. O, dihat na daan na yun sa'yo mong kwarta. Ah, para pamasahin ni mo.
0: Ah, di apay akong kwarta dirit, eh. Nga hinatag ni mo.
1: Ano nga gina? Ah, di ara, ah. Eh, nas mama nga ka na lang sa ha.
0: Susuero labad to si mama, te.
1: Salamat kasi yung pagtugot, ha. Oh, mabalik na kapag iskwila na.
0: Duha ka, Lord, te. Mabalik na yun ko dire.
1: Lala, sige. Ikaw ang bahala.

0: Ay, anak, may kinakauli ka. Nakabisita ka diri sa balay.
1: Madagang kong ipamalit para sa imo, ha, ma. Nagpalit na kong sudan, isda nga para marip ni mo, imo makonsumo.
0: Ay, salamat, anak.
1: Naikarni og isda ang mga tinadtadanaan, hiniwa na daan para igo na lang ni mo hinloan. O gabalik, lutoon. Yung anak ta ka, pinangga, ma.
0: Pastil na ni akong anak. Nakumusta yung pag-eskwela dito, dong? May problema dito.
1: Okay kay dito, ma. Enjoy kay ko. Labi na kay ate, si kuya. May ilang pagtratar sa ko, ha?
0: Ah, basta anak, kung unsa ilang gusto, imo lang gid tumanon, ha?
1: Oo, ma. Unya na po kay classmate dito nga babae, mang hapirting si Awa. Enjoy kay isap ko, murag mawala-wala akong kaminga dito sa inyo, ha? Pero di, yun pwede mga di takabisitahan.
0: Salamat kay anak, nala. Pagpaigo lang ko dito nga, dili kay katanto mingaon diri ka na ako, labaw sa tanan, sa imong uyam. Si Mary,
1: at doon sa tunako, ma, ha?
0: Nala, sige anak, pagpaigo din, ha?

0: Ah, Gio. Ni guwapo naman yung kang mahi, Gio. Nandito kan sa lugar sa imong ate.
1: Oo, para sa imo ha. Para di ko ni mo pulihan.
0: Pulihan, God. Ikaw yun ay magngitag kapulis ako, ah. Pakisa ko, B. Ikaw ba? Maldito, Gio. Na, kumusta yung pag-eskwela dito?
1: Okay lang. Nay, mga classmate nga mga siyaw.
0: Nay, classmate ka babae diya.
1: Ano ang mga babae? Ay nga naman gina. O akong ate, okay kay si ate, si kuya. Wala kay problema. Ako problemahan. Ang kamingaw na ako, siya mo ha.
0: Pwede man ka manguyab dito.
1: Ha? Ako manguyab? Imo kong isogo?
0: Joke ra, oye mo pa rin tumanon. Para, dili kay katang tumingon sa kuha.
1: Ayaw pagsulti ni Ana. Di na ko na makaya. Mahal ta ka. Total, pinakataas duha ka bulan, magmuanhin magyog ko. Para magkita-kita po mi ni Mama. O ikaw sab.
0: Salamat ha. Wala ba yung mga nagpakita dito sa mga kaayo nga mga babae nga para sa ko ah?
1: O na ah. Pero lahi siya.
0: Unsa man nga pagkalahi?
1: Nagkahigalahi ka po mi ni Rich.
0: Rich ang pangalan?
1: Si Auna siya nga babae? Grabe ka, prank ka ba niya? Murag lalaki ba?
0: Tomboy?
1: Dili, babae siya nga tunay. Gara-garaon lang siya. Grabe komedyante.
0: Basin madibilap ka. Malimtan ko ni mo.
1: Himusan ko sa imo ba? Ganahan ganyan ko si mo ha. Basta magsulti ka mga ingana. Murag musamot ako ka in love. Nga murag ba mag-uol ka ba nga? Mahiadto ko sa lain. Muna'y nindot sa usa ka relasyon. Ngang isa magpakita og pagsilos, pero dili po silos nga grabe na yun.
0: Kung ako magsilos, magkikbulag na lang ko para di na kumasol.
1: Ah, di na may tabo.
0: Bitaw, Gio, mahal ta ka. Timanani mo na, ha?
1: Hibalo ko.
0: Base na lang, mahibalaan na lang po na ako. Nga, ado na ka na ilain.
1: Dili na mahitabo gihapon.
0: Magamping ka dito ha. Basta syudad, dagay temptasyon. Kay gani, bisan pamilyado na. O tuglaing lugar ang lalaki, manarbaho. Nagkabulagin sila sa iyong pamilya, kay nakakitaglain. Ako pa kaha, nga uyab lang kita. Lalira kayo pa ko niyong pulihan o gibalo ko nga daghan pag mas labaw na ako dito. Kung buota na ah. Og gwapa pag yun.
1: Ayun nalang pagsulti niya na. Mahal ta ka.
0: Salamat, Gio.
1: Pagkasunod adlaw, mularga na ko, di na lang kumuhapit diri ha, kay tuloyon man ang inyo ha.
0: Ayun na, God. Mingaw-mingaw lang, kumuhapit pa kanya, mularga na yun ka.
1: Pag-aksa ko, eh. Asa ba na si Mama magpapanay mo?
0: Nasulod, di aman ta sa ubos.
1: Magkita ka tapos yung CCTV diha.
0: Ano sa may mag-CCTV? Sa may negosyo na magdiri.
1: Subot pa sabot. Pag-aksong yun ko ni mo. Kaya nag-ingon man ka nga wala yung CCTV diri.
0: Tonto man ay ka. Bahala ka diha.
1: I love you.
0: I love you too, Gio.

0: Oh, Gio, kumusta si mama dito?
1: Ah, okay lang, kuya.
0: Oh, nagkita gyapon mo sa imong uyab dito.
1: Natural, kuya. Hapitan lang sab na ako. Nalasi ko ba? Anay problema ng uyab? Basta kay focus kit sa pag-eskwila.
0: Oh, ate, salamat kayo sa inyo, kuya. Maura ka na. Amo ikatabang sa imo, Gio. Nga makatabang po ka kay mama ni mo.
1: Salamat kayo sa inyo, ha.

0: pastilan, Gio. Dili makumpleto akong adlaw kung di ta ka ikauban, Gio.
1: Nansab ng gara-gara ni mo, Rich.
0: Mao gani, di ba, sa una? Bisan wala eskwela, mag-uban-uban yapon ta.
1: Lagi, pero niduasok sa akong inahan. Kaya gimingaw ko.
0: Pastilan, mamas, boy ka.
1: Dili man singo ni Ana. Importante lang si mama nga makita na ako, kumustahon na ako. Kaya di amo ko sa layo.
0: Mamas, boy, Giyod. Basin pag kaminyo ni mo, naagyapon si mama ni mo sa imong kiliran.
1: Natural. Kaya si mama wala na ibana. Wala si papa. Walay lain nga makauban mama ako lang. Dili po na ako makaya nga. Makabaton kong pamilya nga akong pasagdan si mama dito sa iyang Pinoyanan.
0: Ako siyang ubanon o baka kami magpuyo diya sa balay.
1: Ka pinili ni papa. Kaya si ate na naman diri. Si mama na lang ko. Maminyo ko, dito giyo ka kay mama. Hibalo ko musugot na rin si mama.
0: Yakin sa may imong pangasawon. Katong imong gibilin sa tangkal.
1: Si tangkal, si pagtuunin mo manok na akong uyab. Ikaw, kung lalaki palaga, maldito kay ka ba?
0: Tangkal, pastilan.
1: Si pagtuunin mo, panabungay na akong uyab.
0: So, nag-unsa mo mo sa imong uyab katong pagkita ni mo?
1: Kinahanglan pa ba mo ipangutana kung nag-unsa mi?
0: Natural. Kaya basin, kung makauyab ko, mapoy ako himuon.
1: Nalipay mi sa usag-usa nga nagkita mi.
0: O ba?
1: Oo. Lipay siya nga ni pauli ko nagkita mi. Natural, gihagkan ako siya, gigakos na ako siya.
0: Bayot siguro ka, no?
1: Ha? Ako bayot?
0: Hala ka no, be?
1: O si hala ka no, be?
0: Hagki ko.
1: Tarantado man na ikaw. Nga nung hagkanta man ka, dili man ka na kuuyab.
0: Ugakson ta ka karon, dili ka ka manginit.
1: Ayaw ko paggara-gara na, Rich.
0: Sige na, kita rabihan doon, eh. Makalabay mga tao, pero di man makakita din sa to, be. Hagki ko na ko, be.
1: Ayaw pag tinalatala di, Rich, ba? Girespeto na akong mababae. Labi na susama ni mo.
0: Di ka maibog sa ko, ah? Oh? Seksihon ba ako?
1: Hibalo ko. Ikaw ang pinakaseksi sa atong eskwilahan. Oh. Unsa may ako, naman ko uyab. Kaya ito akong uyab, simple lang. Dili siya kapas sa pagkasiksi.
0: Oo niya, gihagit naman ka.
1: Ay, pag tinalatala di Rich ba? Sihagit.
0: Oh, para mailan ako nga, dili ka bakla.
1: Ay, balo ko, imura kong itinuntuhan. Gisakod na ko ni mo kung mahagit mo yung ko.
0: Gihagit na nagani ka.
1: Tara, mangisnak na ako na po ng taya.
0: Pasumangil na gisnak. Kaya nga no, di rin siya musukol. Bisan pagkakos na lang, pagkis na lang.
1: Rich, dili tauyab. Respeto ta ka, isip barkada.
0: Ah, bantay bitaw. Tintalon tayo ka.
1: Kumunit tuyo ni mga tintalon ko ni mo. Karo na lang last na to parang uban.
0: Jokra.
1: Kumunit tuyo ni mo sa ko ang magbinuang ka. Nakoy uyab, Rich. Mahal na ako, si Mary.
0: Mary nga Santos?
1: Ayaw paghisgot og Santos. Gabaan ka.
0: Oh! Ouch! Ah, sige, sorry.
1: Mahal na ko siya. Ah, sige, tara!
0: Pekosay ako sa iyo magkilin. Agay! Mangusay man ka! Sakit kayo! Bitin ko ni mo, bawa ko ni mo gaksa. Talat-tala ni bayhana ni. Tara, mga unta!
1: Basing gutom ra na imo ha.

0: sa katong tonto ay. Naon sa banyang nang kami namin ni Soud ani ni Rich? Wala ba kayo ni Uyab basin masuko din sa kong magsilos baka? Delikado kong basin o liputon kong bunalan.
1: Hi!
0: Oh! Uy! Naaram na kayo sa kong likod!
1: Unsa to'y liputon ka nga bunalan?
0: Wala. Naguna-una lang ko.
1: Wow! Nanako sa'yo mga una-una.
0: Dili.
1: Gimingaw ka sa ako.
0: Dili pod. Natingala lang ko nga wala ka diri.
1: Uy, na-develop na nga sa gimi diri magkita.
0: Let's magtanong na good rich. Dili na mahitabo nga ma-develop ako. Matingala lang ko kay kanunay tarag-uban diri sa kantin. O tapos, kung nakiuyab na suko sa kuwa kay sigitag uban, liputon ko, bunalan ko, wala ko'y daganan.
1: Dili na mahitabo ay, wala ko'y uyab. Kabuang sab siguro kung na ko'y uyab, damay-damay yung tapak ha? Natural, magsilos yun. Hindi kayo wala man ko'y uyab, open.
0: Nga nung wama yun, nanguyab si mo ha?
1: Ambot lang, mas hindi sila ganaan sa kuwa.
0: Wapa ka. Pasiksihin ang mga sinina, di ka mabitin. Huwag sa normal.

0: Ah, nakadisturbo ko. Imbis gay pananghid na kana ako nga naaka, nakoy amigo nga guwapo, buutan. Nga ubano na ako. Yung kanyang mga bayot, sige sister. Mano nakasaad ko nga ubanon ta ka. Pasi inong ko baka ako nila nga gisaad na ako nga, nakoy kauban nga lalaki. Gay na bagyo nga, yung bagi sila nga uyab ba daw na ako. Yung waltili, amigo lang na ako. Crush na ako. Yung rin sila, ang mga bayot, hala, uban na yung crush kay baro gusto ko may matanaw ba siya, bakilatis na mo, o gabsing ganahan, may ara sila. Sunod adlaw ha, ay sige katawa di ha. Sige, uban ko. Basta, uban ka ha, uban ka.
1: O lagi. Ay. Abi ni mo, Rich, swerte makawayab sa imo ha ba, kay garaon ka.
0: Ah, swerte yun.

0: Ah, okay sa mga dagat?
1: Grabe ka tinaw diri.
0: Oh,
1: puti kay buhangin.
0: Adagay mga ligo diri tanawa ko. Nani nagsingabot, kita sayo lang ta diri.
1: Oo, astilan. Uy, ah, presko kayong hangin.
0: Ah, presko kayo. Ah, sige, ato niya blinang minunon. Mabot na turun ako mga kauban.
1: Oh, sige.
0: Presko ang hangin din, bito ka layon.

0: sakto yung tama sa akong inumla. Laban-laban ang ulo.
1: Oh, kumusta?
0: Ay, Rich.
1: Mura na mag... Nahubog-hubog naman lagi.
0: Oo, nag-inom. Ah.
1: Ito pa mga kauban ako. Ganahan ito ng palotolotos dagat. Gianita ka diri sa cottage. Tood, ugma na siguro ito makauli. Kinaglami pa ako mga kauban. Huwag niyo sila sa kuha nga ugma na daw. May manguli.
0: O, pwede mo una na lang ko.
1: Ang kalain sab ni mo. Diri na gud-tagod. Sunod pa ang klase na po nato.
0: Mga amiga ni mo na. Lisod kayo makasagol ko sa ilaha.
1: Ay, kabalaka. Lain-lain man may og katulgan. Akong tulok ang kaubang babae, lahat po sila. Ang duha ka mga bakla, laglahit po sila kaya dili sila gustog na yung mga kauban. Ikaw ako.
0: Ha?
1: Oo, yung sa may nani, ana. Uy, maulaw ka sa ako, ah? Hindi na ka pwede mo ulit kayo. Alas 7 na sa gabi, eh. Kainom na ka. Nalangid mo ka ni ate ni mo.
0: Ah, nalangid ko. Really, pwede nga wala ko mananghid.
1: Ah, maayo, maayo. Sige, di sa kakadali ha, ako sa tuwad-tuwad-tuwad ako mga kauban.
0: Sige na.
1: Simula ka o ka ha, imakumbiyaan, bantay ka sa ko ha.
0: Dili lagi, dira ko.
1: Ah, derang imno nun oh. Ani, ablihan akong isa ha, daghan pa kayo kitag imno nun. Napay duha ka kiss. O niya, napay isa ka kiss nga wala pa nato matilaw eh.
0: Ah. Sige na, sige na, tuwang to yung kauban ni mo dito. Kanagan ni mo giyak-giyak ko eh.
1: Ligo sa lang ako malingaw ka.
0: Sige na Rich, ato sila dito, mag-inom na ko dire. Balik na ka dire, gusto na nimo.
1: Ah, sige.
0: Ano ay nanguyab kay Rich? Guwapa, siksi. Astil. Makatintal gid siyang lalaki kung magpatintal ka. Ah, ngano pakialaman na ako ang kinabuhi ni Rich? Ano mang pangutan naman ako sa akong kaugalingon ng uwi ng uyab sa iya? Nagwapa siya o siksi. Ah, bahala siya eh.

Tama-tama lagi ni nga kung tama da. Tuod, mao man ang giingon ni Rich nga kwarta. Sulod ako dito. Masi malangan pa to siya dito sa iyang mga kauban. Di lang ako siradan ng pultahan. Katulogon ako.

0: Rich, naanari ka? Nanunitan ako sa kuha. Basta may dakatan ko magtanaw ko sa imo, ha?
1: Nang hiloy na kinang mata ni mo, daga na kag nainom.
0: Tapat ko, ha? Na may pumli ang sikikas. Dirin ako. Kaksanta ka, big. Kaksanta ka. Rich, buhi iko. Rich, kita lang doon haliribit ako. Sige na. May na lang matambala na kong kaibog sa imo, ha? Sige na, good. Rich, Juan. Sige na. Matim. Imposible hindi yung kamatintal karon wanga ka. Rich ba? Rich.

0: Tiperteng lipayan na imo.
1: Ay, kapila na ko nga lalaki si imo ha.
0: Sas mangutana pag ina siya, oy. Ibalo nga bunga ta. At least naman nakatilaw ka sa ako ha. Sa akong kasiksi, sa akong kagwapa. Na-enjoy ka, di ba?
1: Wala.
0: Masin, ma-inlove na ka sa kuha, ugma.
1: Ma-inlove. Ita ni boy.

0: Oy, sir.
1: Oh, Dom.
0: Ah, si Richman tong kaoban ni mo, no? Ay mong gihatod dito sa iyang ipuy-an. Uyab ka niya, Dom?
1: Ha? Dili. Amigo lang kami, classmate me.
0: Ah.
1: Classmate me, Dom.
0: Pero baya-baya, kadlaon na mo naka-uli.
1: Oo, kaya nangaligo may beach. Mauto nga, ihatod na ako siya kaya nakainom-inom ra ba?
0: Kaya nakukuyab mo. Hoy, ayaw na lang pagpanguyab ni Ana.
1: Kaya gano?
0: Kana si Rich, wapa, dagang kay mainggan niya sa inga lalaki.
1: Hibalo ko, Dam.
0: Ang isaligan na napag-eskwila sa iyong kaugalingon. Kay walang-wala pod kuno ng ababae sa ilaha, maningkamon ka makatapos pag-eskwila. Kung magkinahanglan na nagproblema sa eskwilahan, natural, mangita og lalaki nga makatabang sa iyaha, nga ang kapalit iyang lawas.
1: Unsa?
0: Oo, Dong. Sa kinsa na lang ang lalaki, auban mga minyo, nga naay kwarta, makasulban lang bayro nun sa eskwilahan.
1: Wa baka ka matigod kay Rich nga grabe ka liho kaayo. Nakamatigod ko dam.
0: Onya ikaduha ay lagsabat dong ha. Nahibalugyo ko ni Ana. Kay na isto-istorya na diri sa mo ah.
1: Kay nga no, Dan.
0: Ay. Nadaot pag ina nasira pag yun na. Kay bisan kinsa lagi nga lalaki.
1: Unsa?
0: Basi nakahilabot ka ni Ana, ha? O plano ka nga mo hilabot, mutilaw sa iyong kagwapa o kasiksi. Basi nung madaot po ka. Kay kasagaran daw, nga ni Agis ay kaingon yun na naisakit si Rich.
1: Ginoo ko.
0: O, nga nung nikburakag na ito lala.
1: Ha? Wala dam. Wala. Sige dam. Salamat sa iyo magpapahibalo.
0: Basta ay napag develop kay Rich. Masakitan ra ka.
1: Oo. O sige dam, atusak ko dam.
0: Nahala, sige.

0: Bayjo! Oh, Rasmit! Naon sa magkamura magkag... nakigibate, bay? Ha? Bay, sakit akong gan, bay? O si sakit? Ang akong ari mo riglain akong ipaminaw, buhar kahit lang talon ko. Patsikap na ikanon sa maninay mong ari ni mo. Buwan. Atay! Asa magkarakakuan ni ana? Ha? Uy, tabahin ko, baby. Kani mong ibatay ato na sa ospital, bay? Umani ko, bay? Ah, sige, sige, sige, tana! Matay, lain akong ibati, bay. Atay!
1: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
2: Unsa imong hangalan ay og taga-asa ka?
3: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
2: Unsay imong hangibati sa onanay sa wala pa kakainom og Capricorn?
3: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud ko masakit. Kana siya nag-inom na dayon ko anang Capricorn. Unya may na akong tulog din akong hugaw pod may po din taghana pa kay gihi.
2: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
3: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw hayahay na akong lawas wa. Na niya karon muragani pud ingkon na. Una gi nang dili gyud doon ta ko magpakawa na kay kanang na ang ragiganahan man pud ko.
2: Thank you kaayo na ha. O padayon lang gyud ta sa paggamit sa ato ang Capricorn coffee. Daghan kaayong salamat.
3: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
4: Ako sa pagkatinood, pila na kakape ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan yun nga amping takanunay sa atong ginainom nga kape. Ako yung nasulayan, kining Capricorn coffee. So akong gitilawan, kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas. Tinood yun. Mao na akong gikonsyong karon, buntag, udto hapon, unya ang resulta, pagbawas na to, matag-adlaw, mubalik ang normal. Unya, nindot po ang akong pagkatulog, pagkapahulay ka. Sa imong pagmatas buntag, lagsik, mayo ang imuhang paminaw. Sayo, usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giyawag na po ang uban. Sulay, usab ninyo, labi na sa may edad na.
1: Okay, may gala mao itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
6: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako na nga si Jared. Kung ano, magaduwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na... pamatud-an gyud ako nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gyud nga akong gamiton. Natawaan nga ko sa mga kauban dito kay ako ra nga ibatan-on nga mga plus.
5: Orion herbal oil mo gamit.
6: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pilo kay ngano ako ra mong puyway pamaol kada ug maguli. Sila puro sila aray-aray mata nila og ma wa gabuntag wa na puro na pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
6: Wa problema.
5: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testing and proven din kayong Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
1: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
1: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mo balik ang ganas pagkaon og gusto kang mo relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mo na nagitawag ng nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pagmintinar o inom sa B40 ang high-dose nga B vitamins o kung maunang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tilt o kining kamot, e B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O dili po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg og vitamin A 20 ayong. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina mga nanay at tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba mga igala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Pusampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usalang kadlok o sa capsule. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. Og diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanahon, dry tanahon, labi na kumabae, pangit kay tanahon, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya po. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon sa trabaho. Og purubod sa atong sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, ayaw kalimti, ang sabon nga Dr. Love's Glutathione 10 times of, siya ang mutanggal sa mga dead skin cells sa atong mga panit. Dr. Love's Glutathione 10 times of. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Kanimong ibatay ato na sa ospital ba? Umani ko ba? Ah, sige, sige, sige, tanah! Matay, lain akong ibati, bay. Atay! Kinsa man nga babae mong kakuan? Wala. O say, wala nga. Nasira, magkabay? Ha? Pastilan! Bay, si Rich Pai, no, imong kauban, oh. Kaya makitanta mo nga sige mong uban. Ha? Si Rich Lina! Nakatayira ka kay Rich, no? Sus! Wagi nakasulti sa imo nga mga estudyante nga ayaw pagpalabi pagdikit ni Rich kay na magtikang-tang yung ka maglakaw bay.
8: Unsa?
0: Okay. Mauna na imong ibate karon.

0: Mao kini ang problema, Kuya Arn. Nga samtang nagpadayon among relasyon sa babae nga akong hinigugma, nagpadayon usab nga gitago kini ang nahitabo kanako. Kaya di na ko makaya makigbulag sa babae na akong gimahal nga si Mary. Naningkamot kin si Rich nga matintal ko. Natural, lalaki ako. So sa kalawak na mong among kitulugan. Wa na lang ko magsulti, Kuya Arn. Gawas akong sa classmate nga mawin, nagtabang ka na ako. Gawas akong magulang, sa akong bayaw, labi na sa akong inahan, labaw sa tanan. Sa babae nga si Mary. Kuya Arn, kini akong pangalan nga akong gipaabot niya kanimo. Sa programa, dili kini tinod na akong pangalan. Kay basin mabati sa babae kang hinigugma mo abot imong programa dito sa among lugar. Pili o gusto nga masakitan siya o magkabulag kami. Hantod karon, nakita niya po na ako ang babae nga akong hinigugma nga nagsalig diri ka na ako. Pero ako ang makonsensya, Kuya Arn. Nga wala yung kumutugan sa tinood. O sa akong gitago, hantod karon. Ambot asa taman akong pagtago. Makonsensya ko labi na magpakita ang babae o kamaayog kabuutan din sa koa na grabe iyang pag-amping sa among relasyon. Pero ako di ay na ako'y gitago o nahadlok sa ko kayaan ba sinagpabilin pa ang kagaw na naaka na ako. Kuya Arn, din lang ko taman o daging-keng salamat sa paghatag kinabuhi sa akong kaagi. Ako lang kining-share, Kuya Arn, para sa makahatag og inspirasyon sa uban o makabantay ang mga lalaki nga dili magpataka para dili makabatulog problema nga susama ka nako. Dakan salamat imo magtatampo, Gio.
1: Walang dalang ulan, kamang walang kumot at ulan.
0: Dakan salamat, Gio. Dili di tinood niya nga pangalan, mahinga lang Gio, napagdila ang pangalan niya. Ala. Dakan salamat sa inyong pagpaminaw og inyong kalimti atong mga product, ha? Ay magkalimot sa itong mga product ikan sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ay balo na mo kung sa ikatabang sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil nga duha klase nga Orion. Green ang taklob nga daghagkagamitan. Ang orange ang taklob nga may pagkamintol, may pagkabugnaw, pang massage lang siya. Pero parehala sila sa green, pwede po i-massage. Naala sila kalahian, may pagkamintol, may pagkabugnaw. O sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina, mga inahan, ay yung kalimti ninyo, no? Sa pagpainom sa usa ka kutsara sa inyong mga anak na elementary, before ninyo pa eskwelahon, paimnasya usa ka kutsara nga Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina. O sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule, para sa mga higala na ito, nga nawala ang gana sa pagkaon. Kung nawala ang gana sa pagkaon, take sa Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. Gikan sa 13 anyos, pataas patigulang mga edad, pwede mo take. Basta 13 anyos, nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40, ang high-dose nga B-vitamins, para sa mga higala na ito ang nakabaton o nerves neuropathy, basi na daot ninyo mga kaugatan, gumikan sa taas nga pagintaron o sa diabetes mga higala. Malibyuhan na, matambalo na, pinagis pagmintin kada adlaw sa usa ka kapsula lang sa B40. B40 mga higala. O sa atong Megacar, soft gel capsule, ang dagang health problem ang e-ticker, no? Dagang health problem ang e-ticker sa atong Megacar soft gel capsule. O sa atong Fairbite capsule ay kalimti ang atong mga kaugalingon nga magpabilin ang kondisyon sa atong lawas, ganahan tamo trabaho. Nagis pagmintinan sa atong Fairbite capsule. Dagan kayong salamat mahigala. Kinis Kuya Arn maingon. God bless you all. Pag-ayo-ayo mga pinangga. Bye-bye.
2: Duna ka ba'y mga panguntana? May tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz ug Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: Maayong adlaw sa tanan nato mga suking tigpaminaw o sa ato mga texture senders, no? Welcome na po sa inyong paboritong programa o paborito ba? Paborito, Jud, kaya nga no, naman si Doktora Choi.
4: Ikaw po.
3: Dok, hello, Dok.
4: Hi, hi, ma'am. Hi sa ato mga listeners, no? Thank you kayo. O nanapod mo karon, nagguyog na mo aning ato ang programa nga bahin sa ato ang health, no?
3: Yes, no? So, muna siya, makahatag si Doktora ninyo og praktikal nga mga tambag, no? O kana hinaot tanan ninyo mga pangutana matubag ni doktora ayaga ng paningkamutan nga matubag. Dok, musta man ta dok? Unsa namang pud ato ang mga gipanghimo-himo karon nga kalingawan? No?
4: Summertime man, so tagahatag-tag time sa to mga anak. Nga naapod sila yung mga kalingawan, no? Kay boring na sila sa kuan. So kana kuyog-kuyog may kuan, balay, na mga swimming lessons,
3: may
4: no?
3: Pud na ang mga activity sa bata dok.
4: Pero tanaw na ko importante ka yun na, no? Mm-hmm. Labi na kanang makabalo ang atong mga anak mulangoy, no? Kay usahay na magi times nga maibog ta maadto tag beach or maadto tag kanang na ay mga pool, no? Inana, no? So, mas kampante gid ta kung atong anak kabalo mo swim or at least kabalo lang gyud sa kanang itong mga floating, mm-hmm, no? Inana, no? Saon, no? At least kabalo sila. So, at least dili na sila mahadlok sa water. Pero, syempre, during the time ng mga ligo na, mga doon sa pool o sa beach, ako gigyapong ipa-life jacket.
3: Okay, mao yun. At least nga, paano gano'n ba?
4: Sigurista yun gigyapon.
3: Ano, gigyapon. Kaya nga, no, bisang pagmayo na ka nga swimmer ba ya? Kung katubitong mo, ingon nila nga, kanabitong atong bati is dok nga
4: mga cramps.
3: Wala ba ya, good. Diba? Indot ka ay nga ka nang sa swimming lesson bitaw nga pa ng mga
4: pero
3: bata
4: siguro kung
3: pa,
4: ako na lang nang ihimoon every summer mang swimming lesson, so magkaanad yun po na ato ang anak.
3: Ina. Importante bigod kay na dok, no? Pero sa mga apike bitaw po dosahay, no, dili bitaw makapadala sa tong anak para pang swimming lesson.
4: Medyo mahal yun, no? Pero naman po yung mga barato ra po nga mga teachers, no?
3: Manang ka ng uban dok mo, anak lang, itugpo na lang di sa Boulevard. Ilang mga anak, no? Nga ingon nilang, ilang training dok, ilang itugpo, pagkahuman, maningkawat mo, nagkapakapamo, mga iro ba, or itoy, no? Ina nang a training. Pero para na ko dili na siya pwede nga ihimo nato na sa tanan kilain-lain biya mga bata. Ang uban na lang magphobia.
4: Peligro mangod na ang inana po, no? Labi na maanad na lang mga bata nga sila-sila na lang. Mm-hmm. Nya kung kusog ang current, di ana naman ang disgrasya mahitabo, no?
3: Insakto.
4: So lahira man ang inana nga kapakapa kaysa ang katugyog ang at least kabalo ka mo kanang bitawang isa gitawag nila mga freestyle inana or kuan nga kabalo dyan paspas ba,
3: mm-hmm,
4: o dayon maanad sa proper hangin, uh-huh, inana, so lahi ragid po ng naagigay proper kudo kung kabalo na kadaan o floating or inana mas dali na ka
3: bitaw do kaya ngunit nila ang at least ba o magkinaunsa ka ng kabalo ta sa basic ng katong tighaya niya ako di gani mahadlok gani kumusalom dok ay
4: or kung hindi ang ginikanan, sila lang mo'y matudlo.
3: Nabi-rabi, ganun, makabaloan na mga bata. Unsa pa siya kayo mong gikuan, dok, para sa atong sa balay, no? Nindot po na siya nga.
4: Oo, sila activity karon diri sa Boulevard kay Panong Fiesta. So, sila'y show naani sa Boulevard karon Sunday. So, mga 7 something.
3: Mga ba? So, dinagi, dok, sana'y mga stages? Ano, sa stage?
4: Yes, naging na ako daan na. Paandaw. Mag-andam na kong bouquet. Para hatagan sila. Manaanad sila. Naging human sa show na sila yung marag. Oh, prize.
3: Wow. Walang tao dito, anak, no?
4: Yes.
3: Appeal pa dahil next week, Doc.
4: So, muna siya nga. Dapat, yung mga anak na vitamins, no? Naka-Nerveplex syrup. Diyan ako mga anak. Haron always active sa ilang swimming, active sa ilang mga summer classes, sa ilang mga ballet, o kung sa panangagi.
3: Active po ang brain nila, Doc.
4: Yes. Mm-hmm. Diba karon na taekwondo, na yung mga kuan, swimming lessons, sa summer, dance summering, uban po na modeling. So, haron active ang inyong anak. Natay, Nerveplex syrup. Diba? Sa may sulod, ana, itong Nerveplex syrup, ma'am?
3: Mm-hmm. Ang gingon din ni Doc, no? Na siya vitamins plus lysine, na siya taurine and zinc. Tapos, napagid siya chlorella extract, no?
4: Yes. Oh, so, nana, good for 2 years old to 12 years old.
3: Mm-hmm. Then, humanana, above ana sa 12 years old.
4: Ang mga mother o father, yes. Nerveplex, AE, napunta, na taman sa mga kalulahan o kaluluhan.
3: Yes. So, nindot kayo, no? Same gaya po ng effect, ani, no? Nga pa-bright, pag-anag kaon, tapos pag-anag katulog, na, sa mga adult na, ha? Dayon, ilaa po ng ubanandok o gato ang mega care para dilita-dali maulyanin. Sila pa to, kung sa nila ang term, gani, ana, dok?
4: Nga, ang-ango?
3: Oh, maango-ango. Manana, no? So, karon pa lang, ma-start na ta, mag-edad na tag 40, or bisang pag dili pa mag 40, no, kung mahimo, mag-mega care na tadaan, fish oil, importante man kay para sa atong eye health, sa brain health, bisan sa heart health, even sa skin health, di ba, doktora?
4: Yes, harun magwapa po da, ma'am.
3: Maog yun, ane. Sana all.
4: Kay, smooth mo skin, dili dry.
3: Ana, no? Insakto yun, dok. Speaking of varicose, dok, no, na yun nagka-hiskot din, he.
4: Yeah.
3: Unsa dumaya na, dok, na ba'y tambal, ana, or dapat, kuna siya, injectionan siya?
4: Though na ako na yung mga injection, pero dili kayo familiar, ana, no? Kanang, basta akong nakuana na is kanang kulang bitaw kaayo ang kuan, kanang elasticity sa atong mga ugat, no? Muna siya nga na-dilate na siya, no? Kanang bitaw sige ka, lakaw-lakaw, and then by gravity bitaw, marag mabugatan ang imong mga ugat by gravity, no? So, muna siya nga dili siya makapump out. Muna nga, ideally, yun unta, iniguli ni mo, sa kinaraan pa, di ba, kanang mga model or kanang mga social-social, gusto nila, wala yung mga varicose sila matiili. Iniguli nila, elevate nila, pahuway sila, elevate nila ilang kuan. Ang uban na muhigda pa gani, isandig sa bungbong ang tiil, no? Haron daw ang flow bitaw balik mauli-ulian. Nga dili kayo mabugatan ang imong mga ugat.
3: Tinuod gyud na, dok. Abi na ko abi nang kuan na, dok, mga storybook ana, no, binotbo.
4: So muna siya. Even di ba kabantay mo kung naamoy mga hupong, moingon ninyo doctor, elevate na yung TL. Same report na sa kuan mga varicose sa may nana. Okay. Pero nagay ka ng mga kuan siguro, mga doctors gyud nga nagkuan na. Which I think is more on the gravity. Nang kuan kayo, masiglakaw-lakaw. Sobra nakalakaw ya pag-uli sa balay dili pa gyud magpahuway ilang tiil
3: bitaw, no?
4: Tindog gyud gihapon ana ni kapatay kas mga lulag-lul na to nga kanang trabahador yung kayo kana makita gyud nato ang kuan
3: ya do kanang kuan kanang atong no nga mabutangan siya dili ba naagi sa exposure sa sunlight na sobraan overexposed
4: mabutangan o
3: napoy mga varicose ana vein sa nawong.
4: Dili naman siguro, lahi po siguro.
3: Kinaiyahan na niya, dok, no? Okay, so salamat kay doktora noon. Naman siya ni kuan ni message bahin sa varicose good no. Anyway, diri na buta sa atong text sender number 9827 sa 0926. Ingon siya din ni dok nga. Doon na siya pangutana bahin sa iyang tuway-tuway sa iya ang bana, no? Doon ako na hingtubo dok sa kilid. Ni hinabako man ning iyang bana dok pala inom pa jud. Nga kanang bukol ko no. Unsay angay niyang buhaton kung Moni siya, nangutana. Yang asawa gid ang sender actually, si Ma'am Juliet. Taga Dipolog City rin siya, dok. Pero kung hingtubo daw, dapit sa kilid nga, unsa man siya, dok? Buto? B-U, then two, number two.
4: Buto kilid siguro na.
3: Buto.
4: Bone siguro.
3: Okay. Hingkalitrag tubo. Unsay angay daw buhaton, ani?
4: Ideally siguro, pa-check up na niya. Kay, sa ba na, cyst lang ba na siya? Or infection ba na siya? Or uric acid ba?
3: So, muna yung tuway-tuway. So, tuway-tuway is... joint, no? Sa joints?
4: Tuway-tuway is any joint. Masiguro na, di ba?
3: Nga, kahinabako man ni siya, dok. Then pala, inom pagyod mo. Ingon sa iyong asawa.
4: Ah, basi na siguro. Ingon na siya. Kasabi na, dok. Kahinabako. Kaya choice naman gina sa tao, no? Dili man ka na ang reason. Nga, no? Paundangon na to siya. Kuan ana siguro makabalo lang siya siyang health nga ang sigarilyo ug alak syempre na tendency yun na nga makakancer no syempre makakos og kana mga lung cancer labi na sa kaliwat kaayo nga na yung mga cancer sa family dayon ang kana pong alcohol kung masubra na kaayo ang uban ana madaot ang ilang atay dayon ang uban ana magcancer pod sa bituka no kay sigig ka exposed sa halang o kanang alcohol ang iyang throat, no? Very common kaya na. In fact, ang isa sa kong uncle na matay, ana, no? Nagka-throat cancer siya. grabe gito siya, palahubog, no? Mm. So, siguro, na pasok na sige sa alcohol ng iyang tutunlan, di ana nga, di ana ramgi na mag-start, nga mag-change na ang skin ni mo, di ana sa imo ang tutunlan, na yun ang uban ana, mamutate na into cancer cells, no? So, muna siya, siguro, ang risgo sa imong bana, kung regarding sa kusog manabako, so prone for lung cancer, and then kusog mo inom, prone for liver cirrhosis, ang uban ana throat cancer, no? So isa na siya, pero ang kanang siya ang bukog, I don't know kung uric acid na ni tubo or bone lang yun na, kay from time to time usahay namin gyud mo tubo nga bone spur, no? Mm-hmm. And then or infection, so dapat siguro ipa-check up, no, since na namin madaghan kay mga yakap clinic diri. Or kung ganaapon mo'y kailang surgeon, pwede po ninyo mo siya dadun dito. Hinana, no? So, initially, sulay na kita hatag ang antibiotic basta hindi makuyos ang bukol, no? Pero kung dili makuyos ang bukol, magpa-check up na siya tag doktor. Mm-hmm. Kung unsa na siya. For now, ang antibiotic po, di mapugka, pwede mo palit og imo-imo alang, no? So, magpa-check up yun gahapon siya. Mm-hmm.
3: Pero kuan biya po dok, ubahin sa mga kanabito antibiotic, kung naalang po kay murag kaila, pwede na sa mga tag doktor.
4: Bawal. Bawal. Bawal na dok? Bawal na. Mawad arog lisensya ang pharmacy ana.
3: Ah, okay. Kaya ba na po
4: kay basin ba na ay taga FDA nga nagpaaron ingnon lang nga pasyente nga mupalit og kuan nya taga animo nya taga FDA nya to. Mm-hmm. O na diloy ang pharmacy.
3: Okay.
4: Masirado sila.
3: Kinamang we times talk mo na sa sige mo hatag na lang niya as long as kanina siya kompleto gini mo ni siya 7 days imnon blah blah blah blah.
4: Kuno, I don't know kung kuan pa ba na hangtod karon nga kompletohon jud ni mo palit ang 7 days.
3: Mm-hmm.
4: 21 or 14 depende kung kapila na siya imnon.
3: Uh-huh.
4: Pero dili magud na ang pharmacist mo makabalo kung unsang klase antibiotic ihatag nimo.
3: Okay.
4: So, sayang-sayang na kasi mong kwarta. Okay. Yadi lang itong mga antibiotika yung kinahanglan.
3: Mm.
4: Gasi faliksin, si faliksin ka. Yadi lang kaya na siya maayo para sa mga UTI. Basta yung laing antibiotic ang maayo. Ay na, nabitaw.
3: Insakto.
4: So, kana.
3: Kana, yun. So, magpa-check up, no? Then, human, maduol gudog ka ng doktor para natin yung saktong reseta, no? Ay na, gudotong buhaton.
4: Mm-hmm.
3: Para kanang ato mga sakit din, ha? Kaya imbis ng daginuta, mas madublian. Kaya ang reseta nga gihatag, sa gingon na ni doktora, dili dahil siya mo'y angay nga mo'y imong imnon.
4: Mm-hmm.
3: So, nadublian na hinoon, tama din ang daginot, no? So, din na punta sa kuan, Ma'am Juliet, no? Hinaot nga, nakadungog ka sa tambang ni doktora ni mong karon, no? Kay kani siya, for sure, tig pamati gani siya. Kay, nangutanaw po siya bahay ni Dr. Love. Oo. Sige, din na punta doktora sa ato ang laing na texter sender, no? Kaning din sa last four digit nga 3453 sa 0910. Naingan siya din hi. Good PM doktora, kani inyong product na Orion Liniment Oil, naabot na ba ni diri sa Bukidnon nga pharmacy? Kay gusto mi mo palit nga taga kuan siya taga Damulog. Actually taga naman ka ito ta dok. Nga kuan kaning sa Bukidnon, daghang kitag pharmacy sa Bukidnon.
4: Mm-hmm.
3: Oh, so kaning iya ang gipangita nga oil na to, kaning Orion na ani siya. Available ni siya sa mga butika dito sa Bukidnon. No? Asamo ni siya, kaning iya ang lugar nga Damulog. Di ko familiar sa Damulog, pero naatay sa Don Carlos, doon natay sa Kalilangan, doon na po tayo sa Kibawi, even sa Pangantukan o sa Quezon. No? So, inana, mapalit na ninyo ang atong produkto, tanang produkto, gikan sa Orion, atong Coffee Corn, tapos Nerviplex, Biforte, tapos na po tayo Mega Care, no? Di na, mapalit na ay available sa mga pharmacy din ha sa Bukidnon. Shout out ito sa mga taga Bukidnon, Dok.
4: Yes.
3: Kusog kayo na dito, Dok.
4: Hi, sa mga... Ang sa'yo yung tawag nga nila na Bukininsi, ang sabi na.
3: Amot, Dok.
4: Okay.
3: Kaya ito, di ba, dipulog
4: sa Nortihanon man ta sila.
3: Okay.
4: Bukidnon.
3: Oh, Bukidnon.
4: Ana, siguro, no? So, shout out sa inyo diha, no? Nindot yun kayo na diha, nakaagi ko, no? Pero wala yun kayo nga naka-stay or naka-enjoy pa. Dahilayan, di anak ba na sila?
3: Mao daw, Dok.
4: Oh.
3: Nice to do that.
4: Malag niya ta, di ha,
3: sige, Dok. Lupa ta ba? Kana, Dok. Ing narakuha ko, nakaschedule ka, Dok.
4: Natay time, wag natay kwarta.
3: Kana, si doktora,
4: natay time, pero ang kwarta.
3: O, abin ako, si doktora, walay time, pero nagkakwarta.
4: Ah, kahaw. Dala, dyan daw.
3: Basta, doktora, grabe good ang time, Dok, no? Wala siya, Dok, kinang kuan ba? kanang mahurot-hurot ko din mong time din hapit sa family din nagani ka kayo ka kung ano.
4: Yes, usahay mo gyud ay sacrifice sa mga health workers na makaalaga pa ka sa laing tao.
3: Correct.
4: Wala kay time sa imong kuan, manuhol na lang ka.
3: Oh, bisag na ana Dok Worthy gihapon dok no kay malipay man ka nga nakatabang ra gihapon kay
4: nila. Oh, kay kung gusto ka ikaw mo alaga gyud, example ina ana. Ang tendency is absent na lang yung ka or mag-sick leave ka.
3: Maana siya. Maana siya. Then human, lisod man, kailangan man should ka sa kuan ang imong services po sa mga tao.
4: Yeah, pero kanaw, naunaw po na to. Na, times, sabi, kinanglan mo sick leave ko kung sick leave ko eh. Kaya lisod ka yung
3: dilin ka. So, kung mag-sick leave ka, pila man ka days ang ilang ihatag, ana, Dok?
4: Depende kung pila ka days mo kinanglan. Naagi time nga, hurot na yung sick leave na di, kuan, no work na, no work, no pay.
3: Okay.
4: Oh, so, ana. Get,
3: kung bati yun,
4: ay pila ra may sick leave sa isa ka tuig. Mag 15 naman in a year.
3: Aha. Uh-huh. So, pero wala ni mo gi-avail na siya sa kuan, Dok?
4: I-avail yun ang kuan.
3: I-avail mo na every year?
4: Kahit kuan na yun ta. Kahit na tao ro yun ta. Kinang lang yun ta mo pahuway po. Kung lain ang pamati, mo leave yun ko.
3: Pero bisag dili
4: puna na to lawas rabia.
3: Insakto po Dok. Pero bisag dili lain imong pamati Dok. So magamit po nimo siya para sina na family ka nang kwan.
4: Vacation leave. Namay na na. Ang uban kay mga yawat na lang gyud makwarta nila na kay pwede man na ma-monetize pero. Mora po ni kwan, health is wealth.
3: Mora pa rin ang kanindot Dok no nga naara pa mga maayong benefit nga gikan sa government nga gihatag diha no. So okay, dayon ko ano ang ato mga mamiminaw karon gina-invite na to nga mo message no magpadala sa inyo mga problema din ha sa inyong panglawas para at least si doktora makatambag ra pud niya no kanang gi-invite na mo ang tanan nga mo message din ha sa atong hotline number sa 0909-304-8924 no yes. Dok invite na to sila sa imong bagong clinic o sa imong clinic hours.
4: Yes, o kuan pa dai to, pwede pod sila maka-message ma'am sa ato ang Facebook account ng Doc Choi, no? Pwede na dito nila i-send uban nila mga questions, pwede pa sila magpadala dito og pictures, no?
3: Mm-hmm. Salamat kay Dok, no? Kabalo ko Dok, na action jud ko kanang katulgon karon kay nag-inom nang ko lately og kape. Then mo try ko sa coffee corn natay bagong coffee corn Dok, no? Ato ang coffee corn nga purple.
4: Yes.
3: Naka-try na ka Dok?
4: Wala pa ko tagay ni sir.
3: Ah, matilaw ta ni Dok. Ba naman diri oh, makita na to oh, nga kanidi ay Malunggay and Santon. Coffee corn gihapon siya tapos do na siya ay, of course, purple ang corn, no? Mangustin, do na siya ay moringa, do na siya ay guyaba, no? Ashitaba, do na po siya ay kanang barley grass, spirulina, and ampalaya o chia seeds. So, daghan-daghan din siya, Dok, nga kuan.
4: Mm-hmm.
3: Ansan ni siya nga gipang sagol, so... A must try po ni siya ng kape. Yeah. So, liya
4: coffee
3: na
4: corn purple.
3: Yes.
4: Lahay po itong isang coffee corn nga black gold.
3: Uh-huh. So, kato no, sa mga upa nakatry sa itong kape, pero for sure, murag hapit ang tanandok. Nakainom na gyud sa itong coffee corn, kay giginahan gyud na sila.
4: Yes.
3: Mao na ilang ipangapika na buntag. Munang karon, ibati o katulgon, no?
4: Pamparelax. Dapat ito niyang gabihin na ni mong iko.
3: Pero usahay, Dok, ganahan pa man ka mga pimangod, Dok, no? Anyway, salamat kay sa tanan natong mga mamiminaw karon no. Thank you kay sa inyong pag-uban kanamo sa makanunayon. Thank you sa tanan. Dayon hangtod na puta sa amo ang sunod nga episode kauban ni Dr. Choi ug kani ang inyong higala sa kahanginan si Buttercup ug sa ngalan ni Kuya Franz magpahinumdum kaninyo nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
4: Yeah, ug kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
3: And for now,
4: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7 Heart FM Time. It is now 2:41. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM, balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Manso, iso sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi ko tatay.
7: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
6: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
7: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
6: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
7: Okay ba?
6: Kung minsan, pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
7: Yung rice coffee?
6: Masarap.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro in 93.7 Hearts FM. Bukidnon, 2:46 ang ating oras. And Ronnie Liang, ang sarap pakinggan ng kanyang akala mo. Kasi nga, di ba, may mga bagay na we tend to assume. Anyways, that song was brought to us by Magic Flake Cheese. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami pod ang break ni mo. Kalami sa break, no, kung si Heart FM ang kauban. Well, we got a few minutes here for our program at Dear Heart, 6199. Pagka-lovely sa mga music mo. Hi to Ana Rose Rada and Jeffrey Baklot.com from Riven Rada. Salamat, George. Thank you din. Thank you for always tuning in and for always, always listening. Sa mga nasa Barangay 26, ha, maraming salamat sa inyong pakikinig. Grabe. Oh, may nakapagsabi sa akin. Ang daming na kikinig doon. Thank you, thank you. 6024, shoutout po sa Scorpion Patag CDO. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. At sa lahat din ng mga sweethearts natin dyan sa Kevin Enterprises, ka Ma'am Alfie, ka Ma'am Irene, kay Sir Dennis, kay Sir Kevin, maraming maraming salamat ha sa inyong laging pakikinig. Hala, hala, hala. Ito na yung inaantay natin, ang aking pamimigay ng biyaya dito sa The Price is Rise Overload. Ayan, and ang aking ruleta. Ready ka na ba? Ready na. Ikot, let's go. At sa lahat ng mga nagsend ng entries, ha, this is your time to shine. Kaya abangan. Here we go. Oy, dito tayo napatigil sa Barangay Kauswagan. Barangay Kauswagan, thank you, thank you. Eto na, ang nabunot ko mula sa Dropbox sa Barangay Kauswagan. Congratulations, mula ito sa Zone 2, Barangay Kauswagan, Raymond Borlat. Raymond Borlat ng Barangay Kauswagan Zone 2, ikaw ang ating winner ngayong hapon. Magdala ng ID to claim your prize. Paalala, 14 days lang ang inyong claiming period. At nandito po kami located sa 5th floor, FICO Admin Building, dito sa may Vamenta Boulevard, Carmen, katabi ng West City Central School. We'll be waiting for you. At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where every piso gets more value. I'll be back dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: 7, mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay!
4: Talagang paalala, ang EXL Makubuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Palagi ako nakikinig sa inyo. Ayan, Sir Jimmy, mag-ingat ka daw. Ay, ka-sweet. Mommy Gemma, shoutout ko sa tanan na Mino Caron din sa Upper Carmen. Thank you, Mommy Gemma. Kamay na lang nabilin sa imong mangga o sa imong uyap. Anyways, we love it so much. And Harvey Stone na siya nang susunod. And the rest of your messages, ang dami pa. O, si Harvey na magbabasa ha. O, dahil siya nang susunod sa kanyang heart afternoon drive. O siya, babay na muna si George. Enjoy your Friday. At manatiling nakatutok dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. See you tomorrow. Mwah!

0: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
1: Maayong adlaw sa tanang plantadores sa tubo. Ang Busco Sugar Meal adunay mensahe alang sa tanang plantadores sa tubo. Kini atong nasabtan nga ang tanan naghinam-hinam sa paghatod sa ilang tubo niining peak season sa ting-ani. Kami magpahibalo kaninyo nga kami nakadawat og 40% nga nasunog nga tubo kada adlaw.
2: Heart FM News Update.
3: Maayong adlaw sa tanan, ang Sugarcane Growers Association of Bukidnon Incorporated, West Gabi, mag-update kaninyo. Sa average LKGTC sa duha ka miningan, ang Bosco o Cristal, kanibase sa weekending May 24, 2026. Ang Bosco Mila Dunay LKGTC na 1.685, ang sa Cristal Mila Dunay average LKGTC na 1.672. Kinialang sa kasayuran sa tanang plantadores sa tubo, kining impormasyon na gikan sa Mindanao Federation. Nagang salamat and God bless everyone.
2: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 333 Bong Oras natin. Music from Mackie with Saan. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for Happiness. Oy, sweethearts, asa naman ka? Saan ka na ngayon? Here lang mi, ha? Anyway, magandang hapon. At saka, welcome once again sa ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre, Friday na Friday! Okay, ilang oras na lang, magkikita-kita na naman tayo ng tropa. Mag-mini reunion. Saka yung weekly pa nagtapok sa mga barkada, ha. Mamayang gabi yan. Saan ba yung ganap natin mamayang gabi? Baka naman pwede nyo kami isama, ha. Anyway, magandang hapon. At saka yung mga sweethearts natin, kakabangon lang. Nako! May ginansya na kaagad. May muta na kaagad. Magandang hapon sa inyo. Nako, uminom ka ng kape. Hindi kaya mag cold milk ka, ha? Yung mga chikiting natin ngayon. Check natin, ha? Nanay, mga yaya. Baka grabe ng singot sa likod, ana. Bungang araw. Bungang araw is real. Anyway, I hope everybody's fine. Kasi bukas, may sahod na tayo bukas, ha. Salamat tayo. Dapat i-share din natin yung blessings natin. Magandang hapon kay Sir Efren Wayan. Happy Friday to you once again, Sir Efren. At saka, I'll be playing your song, ha. Mamaya. Kay Sir Eddie Kinya, maulan na hapon dyan sa Bukidnon. Uy, ingat po tayo, ha, sa mga sweethearts natin dyan sa Bukidnon. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. And also kay Christine, maayong hapon sa inyo, Christine. Kay Kate, si Kate. Dyan pa ba si Kate? Sa ating mga kaibigan dyan sa may Malaybalay. At saka, of course, dyan sa may Quezon, Bukidnon. Happy listening po sa inyong lahat. Magparamdam nga kayo sa akin. Ito pa yung numbers natin na 0917-1579-927. O di kaya, huwag kayong mahiya. Mag-message sa akin sa ating Facebook page. O mag-react lang ako dyan. Mag-heart or mag-smile. Pwede rin yung, ano ba yun? Yung heart sign na heart. Hand sign na heart. Kaya mag-message na kayo sa ating Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. O siya, padayon ta. Oras natin, 3:35. More music pa rin dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Kasama si Harvey Stone hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bugidon, 347 na po ang honest natin, sweethearts. Township brunch was by CDO Idol Hot Dog. May panalo na with the cheesiest idol cheese dog ever versus previous formulation. Shoutout natin yung mga suki natin ha, dyan sa may NHA Kauswagan, sa may Shell, ay kay Joshua Picure, ay din kay Eric J. Bacoy, Sara Balistoy, kay Kim John Saludsod, and Nelson Dano, of course, sa kanilang cashier, si Rowena Molina. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan ha. Magandang hapon, Mami Gemma Popos, and of course, ang ating mga solid listeners dyan sa may 5A Zone 10 Upper Carmen. Ay kay Joy Halon, Josa Halon, Sabel Cabuyaon, si Miss Tupito. Ay din kay Adele Tabor, Maridel Datoy. Shoutout din kay, of course, Pupo's family, happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka hi din sa ating driver ng taxi ha, kay Jimmy Coloso. Ingat daw sa pag-drive. At saka maraming salamat din sa ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan. Mayong hapon sa inyong tanandihan. 3:48 ang oras natin. I'll be back with the music from Justin Bieber. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 93.7. This is Heart FM.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manjo, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw, di ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
4: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yan, tatay. So ngayon, tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan, pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oras 93.7 Hot FM Bukidnon. 4:14 ang oras natin. That was Chanel by Tyla, and that song was brought to us by Magic Flakes Cheese sa Calamus at Cheese or Crunch. Mula mi po ang break ni mo. Ano ba yung merienda natin ngayon, sweethearts, ha? At saka grabe daw yung ulan ngayon dyan sa may Bukidnon. Ako, mag-ingat po kayo. Ang sarap maligo ng ulan, di ba? Especially, papatapos na po yung summer natin. Welcome po sa rainy season natin dito sa Pilipinas. June na, ngayong Monday. Ano ba yung inaasahan natin pagdating ng June? Aside sa back to school, of course, meron ding concert natin, ha? Ngayong June 26 na po, yung concert ng Music Travel Love. At siyempre, may surprise doon kasi makakasama natin yung lead vocalist nila. Kapatid pa rin nila, ha? Yung lead vocalist ng kanilang bandang The Muffets, si Dave. Diba? Sabi ko sa iyo kanina, nag-message si Dave sa akin. Sabi niya, I'll be joining my twins. my twin brothers. Oh, happy listening once again, ha? Yung mga hindi pa nakapagkuha ng ticket, bisita lang kayo sa ating Facebook page. You can actually purchase your tickets doon sa ating Facebook page, ha? Meron tayong post doon. Just scan lang yung ating QR code. At doon na, pwede na kayong magbayad online. Right? Diba? Social. At saka napaka-techy na po. Magandang hapon sa ating mga sweethearts din dyan sa may Upol, sa may Malanang Upol. Once again, yung mga silingan diyan ni Sir Afrin Uwayan, shoutout po sa inyong lahat. At saka yung mga papa-uwi nating mga sweethearts ngayon, ha, mag-ingat po kayo pag-uwi nyo. At least walang ulan tayo dito. Napakainit po sa labas. Sarap mag-jogging-jogging. O di kaya, di ba, may kasama kang manood ng sunset mamaya. Anyway, 16 minutes after 4 o'clock, final hour na po ng ating programang Heart Afternoon Drive. Siyempre kasama niyo Harvey Stone all the way till 5 o'clock. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Psst,
2: break time na ba ya? Kaso, why kalooy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flakes Cheese na dito, dali! Oh, winner, diba? Sa Calamion sa Cheese o Crunch, wala ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
3: Sa Calamion sa Cheese o Crunch, mula ni po ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: As part of the upcoming exciting celebration of 72 years of service, unity, and excellence, join us for a fun-filled run that brings together fitness, community, and the FICO spirit. Lace up and get ready to run for the FICO Run 2026.
5: FICO Run 2026.
4: Whether you're running for fun, for health, or for the thrill of the finish line, this is an event you won't want to miss. The FICO Run 2026. On July 5, 2026, at the Provincial Capital Grounds, Cagayan de Oro City.
5: Choose your race category.
4: 3K, 5K, or 10K. Top 3 finishers for each category will receive medals and cash prizes. Register now and help empower future cooperative leaders of FICO Youth Savers, Lab Co-op. The FICO Run 2026.
5: The FICO Run 2026.
4: For online registration, visit FICO Run 26.vint.net. For more details, follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:47 ang oras natin. At syempre kasama nyo pa rin Harvey Stone. Final break na po ha sa ating programa. And that time check was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Oy, shoutout natin yung ating mga sweethearts ngayon. Si Christine Jean, nag-uol siya kay nawala daw sa bukid noon. Hi din kay Kate, naligo ng ulan. At saka yung ating mga sweethearts dyan sa may kamamanan ha. Always nagkikinig sa atin. Hi kay Roxanne, Lorimer, Sakala. And of course kay Mayor Miles at ating BBQ family. Magandang hapon sa inyong lahat dyan ha. At saka yung mga drivers natin, mga sweethearts natin papauwi na. Yung mga galing Tagulawan ha. Happy listening po sa inyo. Kumusta po yung traffic natin dyan sa highway? Habaan lang natin yung pasensya natin ha. At saka yung mga sweethearts din natin na nakikinig ngayon dyan sa my Claveria Misamis Oriental. Shoutout po sa inyong lahat. Ako, happy ako ha. Kasi ang dami nilang nakikinig dyan. Shoutout na din sa my Villanueva. Of course, ang Gabas family. Ang kanilang kambal. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan ha. At saka yung ating mga sweethearts din, suki nating mga kapulisan dyan po sa may Tagulungan Municipal Police Station. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ito na ang ating pamimigay ulit ng bigas sa ating The Price is Rise Overload. Siyempre, iikot na ang ating ruleta para kukuha muli ng maswerteng winner. Sino kaya ang magkukuha ng ating bigas at grocery items? Eto, dito tayo huminto sa may Barangay Kugman. Bunot na tayo dito. Galing po dyan sa may Zone 8 ng Barangay Kugman. Congratulations! Ito pong yung winner natin, si Jovina Pesquira. Jovina Pesquira ng Zone 8 ng Barangay Kugman. Nanalo ka po ng bigas at grocery items. Nako, dali! O, pwede mo nang makuha ha. Basta magdala ka lang ng iyong ID. Sugod ka lang dito sa aming himpilan. Located po tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa May Vimenta Boulevard, Ilaya, Carmen. Ang Heart FM, The Price is Rise Overload ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. 4:49 na po ng hapon. Ang oras natin, sweethearts, magbabalik ako with the music from Cup of Joe. Dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Ang adlaw, nakatakaron sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
4: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
3: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
4: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kaysa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko kaisang atanan, gani, sa niagin, sintay 3 kasaroon, ni 73 na lang, munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn, mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako, nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapit po kaya lang tulog, gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
3: Mga ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn ma'am. Mga ka to si ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

Yan, alas 9 hanggang alas 12. Siyempre, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Here's now a song from Bamboo. Hope you guys nag-enjoy kayo sa ating programa, ha? At saka, of course, makinig araw-araw dito sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Enjoy your weekend. God bless you all. Bye-bye.

0: daghan kay mga tao nga naghunahuna nga ang ilang utok maog yun ang nagkontrol sa lawas. Okay, granting, mauna ang nagkontrol sa itong lawas ang atong utok. Pero ang science nagsuti nga makapasurprise kaayo. Ang atong tiyan, hindi lang tiyan, no? Gikan sa tuang alingagngag, paingon sa tuang anus, kanang gausanan sa itong mga waste pinangga. Sa ato ang pagpupo, pupo lang ha, para di kaayo kuan sa mga nangaon. Mauna ang mga members sa ito ang gut system, G-U-T, gut. Mauna siya nag-training sa imuhang immune system. O ang atong gut mga pinanga, mauna siya nag-influence kung unsa ka kadugay mabuhi, unsa puga kahimsog sa imuhang pagkinabuhi. Ang atong gut mga pinanga, nag-astorya na siya sa ito ang utok. Siya ang nag-influence pod, siya ang nag-command pod sa atong utok. For example, sa atong mga tinai mga pinanga, ha, mga tinai na to ha, naay nagpuyo diha pila ka trilyon nga mga bakterya. Gitawag na sila mga gut microbiome. Kini nga mga bakterya dili ni kalaban nato og daghan kaayo ana sa ilaha diha. Gitawag na sila mga protectors, tigpanalipod, tigbantay nimo pinanga. Kun ang imuhang gut is healthy, ang imong lawas dali maulian. Unya mailhan nimo nga ang imuhang gut is healthy, mas daghan ang good bacteria dito kay ang imuhang panghuna-huna. Tinaw, dili dagom. Unya dugay kang matigulang. So kung ang imuhang gut is na damaged, particular ang imuhang small intestine, large intestine, na yung mga damage dito, ang inflammation mo taas. Ang imuhang immune system mo ubos, ang imong immunity. Unya ang imuhang mga sakit managhan. Timan igyud mga pinanga. Pag man managhan imong sakit, ang imong usa sa mga i-consider ang imong gut health mga pinanga. Ang kondisyon sa imuhang gut. Mayon ganita gut mga pinanga, gitawag na siya digestive tract. Usa ka taas nga tubo nga nagdagan gikan sa atong baba paingon sa ato ang anus, gawsan na sa itong pupo. Okay? Baba, esophagus, stomach, no, estomago na to, tungol na to, gamay ang tinae, kanang gagmay nga tinae pero taas na siya kaayo nga tinae ha. Gamay lang siya, nigpis lang siya. Ikumpara nimo sa large intestine, dakong tinae, o nga to ang rectum. Kung naigo ka og mga pananglitan, naigo ka dugay ubo nga nawala, imong kalintura, balik-balik, hinay ang imong immunity. Ang imo i-consider pinanga, ang health o ang kahimsog sa kondisyon sa imuhang tinae. Nganuman, naa sa tinae, especially sa gamay, ikaduha sa dakong tinae, ang daghan nga mga mikrobyo para mahimo nimong protector, para mahimo nimong regulator o pagpahimsog sa imuhang lawas, especially sa immunity, sa immune system. So, unsa man ang makapaluya kaayos ko sa akong tinae, dok, aba, ang number one yun is ang ultra process ng mga pagkaon. When we say ultra process, sa nagrabi ni mukha og mga cake, mga pancake, nga mga grabing asukal, mga ilim nun, no, soft drinks, grabe na siya, ultra process na siya mga pinanga. Refined flour, mga package nga snacks, artificial sweeteners and additives. Pag kini kaayo ang madaghan ni mukaon ng adlawa, ang imong mga good bacteria gutomon, kay wa man si pagkaon, kay ang pagkaon ni good bacteria mga pagkaon nga high in fiber man. So ang mas napakaon basta ultra process is ang harmful microbes. Kaya ang gitawag nga mga bad bacteria. Dili sila bad as in bad, nahimo na silang bad kung managhan sila. So pag managhan niya ang mga harmful microbes, i-damage niya ang mga gut lining. Ano yung mga lining diya mga pinanga? Onya, ma-reduce ang imong mga antibody production. Ang resulta ani, Muluya imong immunity, dugay ka maulian, simuhang ubo, kalintura, dali ka maigo, kalintura ubo, o mutaas ang imong mga inflammation, pwede ka hubakon, problema sa baga, mga arthritis, pwede po mga allergy, mga asthma, pwede po problema sa panit, mga katul-katul sa panit, ang hinungdan ana ang imuhang gut system, luya. Kana alipakost ka pinanga. Especially ang gut lining, pag madaot ganito tungod sa ultra-processed, diha ang daghang sakit. Hinumdumiha gut lining ang function ana niya, nipis na siya nga, buhi gyud na siya nga, barrier. Nga iyang giseparate kung unsa ang naasa sulod sa imong tinai o gikan sa imuhang dugo. Gitawag na siya og usa sa mga pinakaimportante nga protective nga system. Tungod kay selective barrier man na siya. Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak na nangalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang EXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Ang imuhang gut lining siya ang naga bara kon dili gani ka sustansya, di ka tubig, di ka vitamins, di ka minerals, o ayaw sulod diri ha, paingon sa dugo ba ni diri, o bawal ka mo sulod diri. Iyang i-block ang toxins, mga bacteria, mga virus, mga wa magaling nga mga pagkaon. Daw bikaron kay naguba man to ang imuhang gut lining. Tungod kay grabe ka ninom soft drinks, ingaon kag tamis kaayo, mga grabe ka mukaor og mga cake, mga kakanin, ang mahitabo musulod ning mga toxins, mga bacteria, mga virus, mga undigested food. Balik na dito. Musulod na dito sa imuhang lawas, sa imong dugo. Pag damage na siya, taas kang risgo mamalnourish ka bisag naa kay ginapang-inom nga vitamins, ginapang-inom nga mga insakto kaayo, dili maabsorb mga pinaga tungod sa damage nga lining. Mao na nga kung naa kay gibati, tangtanga sa ni ang mga soft drinks, tangtanga sa ning grabing di asukal, tulog sayo para ma-repair kaog fiber para nga managhan imong good bacteria o agkatong mga damage, si good bacteria pod ang mo repair adto mga pinaga. Mao na nga kaon jud mga dahon-dahon, prutas, then pag nakikipambati, labi na skin problem ha, or mga autoimmune problem, na bakay imo lang i-feed ang imuhang lawas o mga good bacteria. Kay si good bacteria, ang mga fiber, iyahan ang i-ferment. Unya, mo-create na siya og mga fatty acids, especially short-chain fatty acids, or SCFA, especially kaning butyrate. Kung sa may trabaho ni butyrate, mauna siya ang mupa stimulate sa mga bagong cell growth. Sumutubo to dito ang mga villi, katong mga nangadaot ng mga villi, katong tigsuyop sa mga sustansya, patubuon to balik. Ang mga junction na manibangag-bangag ginagmay niha, ipatight na nila ni butyrate para di musulod ang mga hugaw gikan sa imong tinai mo, balit paingon dito sa imuhang dugo, sa imong lawas. Kung na inflammation, iyang ma-repair. Kaya ang inflammation, pag dili na siya mo reduce, mo bungkag na mo pa gamay, mo pa damage sa mga villi yan sa imuhang tinae. So dapat mailhan nimo nga wala kay good bacteria kayo kay baho imong utot. Mao na nga kaon jud kapayas kumahimo baho baho pag igutot kaog kapayas kada adlaw. Labi na kanang liso apilag kaon binangga ginagmailang kun 12 ka liso kada adlaw or 20 ka buo kada adlaw. Basta kaog kapayas kung baho pag utot binangga ha. Para di madaghan ang bad bacteria o di madaot ang gut lining. Nga mo hinungdan sa daghang mga sakit. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga. Before matulog, isa or duha kapsula. Kung taas ka, overweight pagyod, pwede tulo o pata kapsul inumon. Dayon tulog or human panihapon. Ang EXL Makabuhay Plus is a herbal food supplement nga makatabang sa atuang gut health. Tungod kay, matabang siya pag-create sa usa ka healthier environment para sa good bacteria. Musuporta pod sa immune strength. Para naatay natural defense system nga ligon, musuporta pod ang EXL Makabuhay Plus sa detox support. So naatay gentle cleansing. For overall vitality, for daily strength and resilience. Kung ang atong gut lining is protected o ang atong good bacteria gisuportaran, ang sustansya sa itong mga lawas maabsorb pag-ayo. Ang inflammasyon mubaba, ang immunity mutrabaho siya nga ligon o guwais ang atoang mga immune system. EXL Makabuhay Plus is not a medicine but a daily wellness partner best used together with proper food, enough water, good sleep, a healthy lifestyle. Remember, dili nato paaboton nga magsakita. Ayha patamo atiman sa tong mga lawas. Suporta rin na ang imuhang gut system. Strengthen your immunity. Protect your future.
5: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
6: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namingon na sa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL Makabuhay.
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ipon, wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko og cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Unya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
7: Makabuhay!
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Magbilin tagasabihan mga pinangga. May kasabihan. while women often feel loved when they receive affection, words, and attention, men feel loved when they feel respected. Ang babae daw, masasagad yun sa babae, sumala niining kasabihan. Sagad, mabati sila paghigugma sa panahon nga makadawat sila og mga pagbati, nga nindot nga pagbati, nga ihatag sa imuha, sila ha, mga pulong nga nindot, og atensyon. Pero ang lalaki daw, mas mabati sila higugma sa panahon bation sila o hatagan sila respeto. Respeto. Wala ni nagpasabot nga ang mga lalaki huwa nagkinahanglan og gugma, respeto ra gyud. Pero nagpakita ni siya, nagpasabot ni siya nga ang respeto, pinaagi sa respeto, ang gugma mas dali makasulod sa ilang kasing-kasing. Or ang gugma mas dali makasulod sa kasing-kasing sa usa ka lalaki kung inubanan og respeto. Ang respeto dili pagkahadlok, ang respeto dili paghilom, ang respeto di nagpasabot nga mo agree ka sa tanang butang. Ang pagrespeto but pasabot nga imo siyang saligan sa iyang mga intensyon. Ang babae kinahanglan anaay pagsalig sa intensyon sa lalaki. Iyahang i-value ang iyahang effort. Unya kumusturya ang babae ngadto sa lalaki ubanan gyud og dignity, dignidad bisan man nga nagka-disagree mo, wa mo nagkasinabtanay, ubanan gyud og dignity. Unsa man ang dignidad mga pinangga? Unsaon man pagstorya sa mga babae ngadto sa mga lalaki nga bisag nagka-disagree mo, wa mo nagkasinabtanay pero butang gihapon og dignidad. Pananglitan kung naglalis mo, wala mo nagkasabtanay, ayaw ingnay mo hang bana o rang imuha bang kapares nga irresponsible jugay ka. Ayaw. Kundili, ipahibalo lang sa iyaha nga di mo guni siya mahimo, di ni masulbad, makastress yung kaayo. O, ingna lang, ayaw na isang irresponsible kay ka. No, kay based sa Journal of Psychology, ang mga lalaki, mas willing mo usab kung dili i-question ang ilahang bili o ang worth sa mga lalaki. Unya, ang tunog yun, mga babae, imog yung bantayan nato, ato yung bantayan to mga tuno, kung yun sa nato, pagsulti. No, importante kayong tuno pinangga. Ang study sa Journal of Social and Personal Relationships, i-demonstrate yun nga, ang mga lalaki, mas stress ang mga lalaki kung ang tono sa tinubagan sa babae is number one, sarcastic ang tono. Unsa man ning sarcastic ang tono, naay gitawag compliment sarcasm. Kana bitawng imong gidayig kunuhay ang imuhang bana pero dili di tinuod. Sama sa, ay wow, kahimo na jugag maayo no? Kahimo na jugag maayo. Ay hala, milagro gyud. Nga nitabang juwa karon, nasa milagruhan no? Wow, nahimo nimo. Wa jud ko nagtuo nga mahimo nimo na kaya di mo na di ay. Bot pasabot ang mensahe ana mga pinangga. Sa lain pa nga direkta nga pagkastorya. Incompetent man ka nga klase nga pagkalalaki. Ingon ni ana. So wala na'y pagrespeto, di ba? Napoy gitawag comparison sarcasm. Ingnon ni mong bana nga ay mas mayo mang bata ni mo ay mahimo mas bata pa. Ay may panang-uban no, mahimo yun na. Malabi na pag mayo nga, ay mas mayo patos kumpare. Di yun na, maayo pinangga. Mga babae, mga asawa ha, ayaw yun na siya ipakita, no? Ipadungog si mong bana. Napoy gitawag timing sarcasm. Kanang imong ipabati si mong bana nga sagad gyud, mali gyud or sayop gyud ang nahimo o ang na-emphasize imong bana diha sa imong mga mata. Napoy gitawag public sarcasm nga naa kay mga friends, mga kaila niya abot imong bana, no? Labi na kung makadugok imong bana nga gingnan nimo siya, oy, kini akong bana, expert kini siya sa mga kabuang, ay na bright kini ako ang bana sa mga kabuang, oh, labi na ipa imo bitaw nang ipa bati si imong bana, ipakita si bana nga ing ana gyud ang imong pag-ila sa imong bana kana siya mga pinangga, makapawala na sa respeto ngadto sa bana, ma-feel na sa bana mga pinangga. Mao po ni mga bana, magpakita gyud ta nga kadaadlaw, self-aware gyud ta sa tong mga trabaho ato ang kinabuhi. Mga bana, minsay po ni sa mga bana nga kinahanglan walay lain nga mo-respeto na to. Number one kita sa tong kaugalingon. Aron respetuhon ta, kinahanglan magkinabuhi ta nga marespetuhan. Dapat self-aware ta, gina-work yun na to ang self-development. Kasi ang self-development, ang pagpa-improve sa kaugalingon, dili lang kay basa ni human ang kag-high school, ni human ang kag-college. No, dili, oy. Hantod-hantod ang self-development mga pinangga. Mangutana ko nyo mga pinangga, kisa may mas yaw-yawiro or yaw-yawira, kisa man ang mas sagad yun mag-yaw-yaw, ang lalaki o babae, sagad ang babae mga pinangga. O sagad, wala na to mabantayan nga imbis nga proper communication ang dapat na to ipakita, usahay atake na ang ato ang gipakita, no? Mga babae, usahay atakihon na to atong mga bana. Unya ang bana, ang iyang response pod, mo-activate ang iyahang fight or flight response. Mauni siya nga, imbis nga magsinaptanay, dili na kay nga naman, ang communication, dili ma-interpret ang communication. Kung dili, personal attack ang ma-interpret sa lalaki. For example, kung ang tono is contemptuous, masama ning contemptuous mga pinangga, kana bitawang mustorya nga dala siga ang mata. Kana bitawang mustorya unya hait kay tinanawan. Labi na kung madungog nga di ko katuo nga ikaw ang akong diminyuan, naminyuan, aba. Kana grabe na gina mga pinangga. Labi na pag maingon pagyug ka nga maog yun ni nganong di yun ko musalig sa imuha. Kana siya but pasabot nga gilok daw ni mo imong bana. Kung sa manang demeaning language, labi na pag ang tono demeaning kaayo, mamona na siya, useless ka, wakay pulos, wadyog kay maayong gihimo. Kini nga mga tono, kini nga mga sinutian, dili ni dapat madungog sa usa ka babay ngadto sa iyahang bana. I-apply sa nato ni mga pinangga ha? Ang word for today, makita sa Proverbs 15 verse 1. Ang Bible nag-recognize kining psychological truth long before modern science. Proverbs 15 verse 1, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Ang usa ka malumo nga tinubagan makapawala sa kasuko. Apan ang mga mahait nga mga pulong makapa silaob sa kasuko. Ang Proverbs 18:21 nagingon, death and life are in the power of the tongue. Kinabuhi, kamatayon ug kinabuhi anaa sa gahom sa mga dila. Aba, kani di ay dila na to mga pinaga na ni gahom. Ang pulong nga ginagawas sa tong mga baba na ay gahom. Ang pulong di ay naani siya gahom. Mao na nga di magpataka og storya tungod lang sa gibati dili mga pinaga. Mao na ang Colossians chapter 4 verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt. Tinimplahan gyud og asin ang ato ang mga pulong. Grasya gyud ang atong mga pulong. This is Doc Bri. Palagi Doctor of Science in Lifestyle Medicine and Natural Medicine. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Ayaw kalimot, basta healthy, happy.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Provider Clerigo, taga Lower Mandapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga ngalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma Kumay.
9: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP TAC Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
10: Halina't magmakabuhay.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma Kumay.
2: Maayong panglawas, batok.

0: KL Marka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang biskang unsang balatia sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon, siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Marka Buhay Plus Capsule batok sa stress, kakapot o sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Marka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: EXL Makabuhay.
3: Basta healthy, happy!
4: 93.7. Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kape-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa ita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:17.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Resort. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa ako isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:30.
1: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasa Tidja 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bitok ako, malala na yung torture ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog, hindi na ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka,
4: nagtagpuan
3: ko ikaw.
4: Bumigay
3: sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:45.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos nga sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, nabunturan Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule. Then, buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
0: mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: With heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:30.
1: Radio with Heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
4: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
5: Nationwide.
4: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
5: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
5: Testimonya,
4: patotoo,
5: karanasan,
4: maging mga katanungan
5: sa pag-iinom at paggamit
4: ng Rice Herbal Products.
5: Ito na ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
6: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at kwentuhan na naman tayo sa ating mga palatuntunan. Hatid sa atin, syempre, ng ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at syempre, mga kaibigan, ng ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na po tayo. Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating po namang programa, dito po sa ating numero, mga kaibigan.

0: Ito na mga kaibigan, ang buwan na ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Nanay Rose ito lang.
0: Nanay Rose. Taga saan po si Nanay Rose?
1: Dito sa Perol. Yung nag-order ng sabon na Rice for One Premium Blow Soap, nag-order ng sabon nga. Nakalimutan.
0: Di ba nag-order ko ng sabon na 20 pieces? Ay, kung po yung gusto po ninyo ng 20 pieces na sabon, Nanay Rose. Opo. Saan nga po kayo, Nanay Rose? Saan nga po kayo?
1: Sa Odyungan.
0: Odyungan, Romblon.
1: Opo.
0: Romblon. Okay. Opo, Nanay Rose. Nanay Rose, isi-save namin yung number mo, Nanay Rose, ha? Para kung sakaling meron, ha, tatawagan namin kayo dyan sa Romblon. Kasi 20 pieces po, Nanay. Sure po kayo, 20 piraso ng sabon yung bibilhin po ninyo?
1: Opo.
0: Tama. Sige po, Nanay. 20 pieces na sabon. Okay po si Nanay. Sige po. Wala pa po ba dyan, Nanay, ng ating rice 4-in-1 premium glow soap dyan po sa inyo pong lugar?
1: Wala po. Tinatanong lang ako ko kung mayroon na doon sa Day Gonsalvo store.
0: Uh-huh.
1: Ay, wala.
0: Wala pa daw. At,
1: bawa nga magpadala ikaw doon na lang sa Day Gonsalvo store.
0: Gonsalvo store. Sa Gonsalvo store. Doon po kayo nabili?
1: Opo, doon kami bumibili ng rice coffee. Kung hindi doon Day Gonsalvo, maubusan doon Day Gonsalvo. Sa Sipwe kami gabili.
0: Opo. Sige po. Anyway, Nanay, sige po at ipapaabot ko po sa atin po naman mga deliveries muli. Dahil nasabi ko na rin po ito dati sa kanila. Ipa-follow up ko lang po, Nanay. Ano po? Alam ko pong ginagawa na po ng paraan.
1: Halimbawa, kung magpadala ka ng para sa akin, lagyan mo na lang pangalan.
0: Para kay Nanay Rose.
1: Nanay si Lindon.
0: Ano po?
1: Si Lindon ang apelido ko.
0: Nanay Rose Selendon.
1: Opo.
0: Okay, Selendon. See you, Nanay. Selendon. Selendon. Okay po. Sige po, Nanay. Nang Odyungan, Romblon. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries na lagyan na po kayo dyan para si Nanay Rose ay makapagsimula na ng paggamit ng ating po namang sabon.
1: Sige po.
0: Okay po, Nanay. Maraming salamat po, Nanay. Pero yung ating rice coffee, patuloy pa rin po kayo sa pag-inom po nito.
1: Opo.
0: Yes.
1: Saan nga bumibinta pa ako rito eh.
0: Opo, maraming salamat. Thank you. Nakakailang sa shape po kayo ng ating rice coffee sa araw-araw?
1: Minsan tatlo, minsan dalawa.
0: Thank you very much. Ano po yung mga nagbago kinanay Rose simula nung uminom ng ating rice coffee?
1: Yung nagbago sa akin, yung paa kong mabigat na ihakbang, ngayon hindi na. At sa kanin. At saka yung may tumutusok-tusok sa paa ko, ay wala rin. At saka palagi akong pinupulikat, nawala na rin.
0: Mm-mm. Thank you very much. So, yun po, napakalaki na po talaga, Nanay, kumbaga na itulong po sa inyo ng araw-araw na pag-iinom ng ating rice coffee. May mga nagsasabi po kasi, Nanay, na hindi nakakatulong yung ating rice coffee. Hindi naman daw talaga yun daw kasi mga nagsasalita kagaya po ninyo, mga kinakausap ko daw po kayo para magsalita. Ano pong masasabi po ninyo, Nanay, dito?
1: Nagsasalita ako sa kanila. Kung may magsalita sa akin na sumusumbong ba na sakit daw ang tuhod nila.
0: Mm-mm.
1: Sabi ko, subukan yung mag-inom ng rice coffee.
0: Makukuha. Okay. Tama po. Maraming salamat.
1: Nakuha yun eh.
0: Apo. Sabi po kasi ng iba nanay, hindi naman daw totoo. Kayo daw po, kinakausap ko para magsalita dito sa radyo.
1: Sino nagsabi na hindi totoo?
0: May mga iba po nanay na nagsasabi daw ng ganyan. Hindi naman.
1: Hindi naman nagsasabi sa akin.
0: Ah, okay. Sige po. Nanay, maraming salamat po sa inyo. Basta Nanay Rose, babalitaan po namin kayo para kung meron na po dyan yung inyo po namang 20 pieces ng rice 4-in-1 premium glow soap po, nanay. Ano po?
1: Opo. Kunin mo yung number
0: namin. Opo, ano na po namin, nanay? Nakuha na po namin.
1: Ang number ng cellphone ng apo ko.
0: Opo, nakuha na po namin.
1: Sige, thank you.
0: Okay po, nanay. Maraming salamat. God bless po. Ilang taon na nga po kay nanay?
1: 86 na po.
0: 86 na po. Okay, 86 na po si nanay. Okay, nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless.
1: Sige.
0: Bye-bye. Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: Ngayong linggo ito.
0: Salamat po. Hindi kami nagkakaintindihan ni nanay doon.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Si Mario Pamplona.
0: Mario, taga saan po si tatay Mario?
1: Banyadero, Barangay Banyadero, Tanawan City, Batangas.
0: Tanawan City, Batangas. Okay po. Tatay, ilang taon na po si tatay Mario?
1: 59.
0: 59. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Opo.
0: Opo.
1: Marami na po naiinom.
0: Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo, tatay, para, tatay Mario, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Narinig ko lang sa radyo na magaling na doon niya, no? Naririnig ko yung nakakon ako sa ano, may kausap sa radyo yung babae sa Bisaya.
0: Opo.
1: Aryo. Parang magaling. Sinubukan ko.
0: Opo. Tapos?
1: Maganda naman sa katawan, kaya hanggang ngayon, nainom pa rin ako.
0: Very good po yun. Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman nang marinig niyo po ito sa radyo, yung ating po naman programa?
1: Mataas po yung sugar ko.
0: Okay.
1: Saka po, para lagi akong may bato ako sa abdo.
0: Bato sa abdo, opo. Tapos ano ba po yung iba, tatay?
1: May high blood.
0: High blood, opo. So, yun po yung ano, yun po tatay, yung iniinda po ninyong karamdaman nang marinig niyo po ito sa programa.
1: Opo.
0: So, nung narinig niyo po tatay sa programa, yung ating po namang rice coffee, lalo na yung mga testimonya ng ating mga kababayan, agad po kayong naniwala. Wala naman pong pagdududa para sa inyo na baka ano ba yan? Lahat na lang, tatay? Wala bang ganoon?
1: Wala, dahil alam po naman natin na siyempre, nasa atin naman yan, pwede tayong tumubok kung makukunti natin sa ating sarili na kung anong pakiramdam mo pag nakainom ka. Pero sa akin, mahusay, maganda naman ang dating sa akin pagkakainom.
0: Tama po. Kumusta po yung mga naranasan po ninyong karamdaman? Naalis po yun nung simula po kayong uminom ng ating rice coffee?
1: Parang bumaba po yung aking sugar, naging 127, parang normal na.
0: Okay, nag-normal yung, opo.
1: Saka yung aking high blood, parang normal din, pero hindi ko inalis. May maintenance din ako, binigit sa
0: yes.
1: Doktor eh.
0: Opo, dapat po, wala po kasi tayong sinasabi, Tatay Mario, na kapag umiinom kayo ng ating rice coffee, alisin nyo na yung maintenance po ninyo. Wala po tayong sinasabing ganun. Habang umiinom po tayo ng ating rice coffee, yung maintenance po ninyo, kung meron man kayong maintenance, ipagpatuloy nyo lang po yun. Okay po yun, Tatay Mario.
1: Saka, after 3 months, check up ko ng doktor, kaya nalalaman ko yung namumonitor yung sakit ko.
0: Tama po.
1: Na maganda naman.
0: Okay naman. So, patuloy po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. Magpasa hanggang ngayon, Tatay Mario.
1: Opo. Merong mahal sa amin, bawa bumili ka lang sa tingi, 20 pesos.
0: Opo. Tatay Mario, nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Dalawa lang.
0: Dalawa.
1: Ako, parang kayo ako eh, tapos bayan yun, pag bumibiyahe ako, nabili ako ng sa isang kahon.
0: Tama yun.
1: Iniinom ko.
0: Opo. Very good po yan. Bukod po sa iyo, Tatay Mario, sino ba yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Nag-iisa ko dito dahil wala dito yung aking magina dahil nasa trabaho sila eh.
0: Mm-hmm.
1: Ako nag-iisa lang dito eh. So, lang silang uminom pag nandito nakikinom sa akin.
0: Okay po. So, kayo talaga po yung... kayo lang yung umiinom ng ating rice coffee. Kapag nauwi lang yung mag-ina po ninyo, saka lang kayo sabay-sabay na inom ng rice coffee. Salamat.
1: Pero parang bakit ko parang medyo tumabang ng kaunti ang tamis ng rice coffee? Parang hindi katulad dati ang tamis.
0: Opo.
1: Then parang nabawasan siya ng tamis.
0: Tatay, ano lang po yun? Doon lang po yun sa tubig na nilalagay po ninyo. Kung gusto nyo pong medyo malasang-malasa yung... kumbaga konting tubig lang. Kapag medyo matamis po para sa inyo, gusto nyong bawasan yung tamis, dagdagan lang yung tubig. Ganun lang po yun, tatay. Pareho lang po yun. Wala naman pong nagbabago.
1: Okay po.
0: Sige po. Tatay, maraming salamat, Tatay Mario. Mabuhay po kayo. God bless po, Tatay Mario.
1: Okay,
0: salamat po. Mag-iingat po kayo, Tatay Mario.
1: Okay,
0: thank you
1: po.
0: Thank you very much po. Maraming okay. salamat. Mga kaibigan, si Tatay Mario ng Tanawan, Batangas. Sa lahat ng mga taga-Batangas, hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat po ng mga nainom na ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sa mga taga-Batangas, maraming maraming maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Yung ating po naman yung numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag lang po. Pwede po kayong mag-text sa amin kung halimbawang kung halimbawa lang po na wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag po sa inyo. Basta i-text nyo lang po kami. Kuya Boy, tawagan nyo naman ako at meron akong testimonya o kaya meron akong katanungan. Pwedeng-pwede po yun mga kaibigan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero. Yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan mga kaibigan. Tawag lang po sa ating po namang programa. At syempre mga kaibigan, wag po namang kaliligtaan ang ating po namang isa pang produkto. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 na siya rin po na sinasabi nga natin na pinagkakaguluhan din ang ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. Kaya po ay dapat masubukan nyo na po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Dahil ito po ay sabi nga natin, kung ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay nakakatulong po para po naman sa ating kalusugan. Ito rin po mga kaibigan, dahil po sa taglay nitong nutrisyon, sa taglay po nitong 25 mga herbal na sangkap, ay panigurado po mga kaibigan na makakatulong po sa ating po namang kalusugan, sa ating po namang katawan. Ito po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available na rin po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Yeah.
0: Sino po ito? Ano pong pangalan?
2: John Merced.
0: Ano po?
2: John Merced.
0: Taga saan po kayo, nanay?
2: Tibig, Negros Oriental.
0: Saan po?
2: Negros Oriental po.
0: Negros Oriental, okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: I'm already 67.
0: 67. Umiinom na po ng rice coffee?
2: That's it.
0: Not yet. Okay po. Pero gusto niyo pong makapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
2: Yes, of course. I like.
0: Okay po. Meron
2: I
0: po kayo...
2: I believe. Na-believe ako sa mga ano sa mga tao.
0: Opo.
2: Yung sinasabi niya na gumagaling sila, ganun.
0: Opo. Nakakatulong po yung ating rice coffee.
2: Talaga blessed ang yung rice coffee. Blessed talaga. Kasi marami kasi ang in-invade pa already.
0: Mm-mm.
2: That's why, na-try good po.
0: Apo.
2: I said to, na-try na, baka pa, gusto kong mag-inom ng rice coffee. Ayoko na sa iba. Hindi ako magaling eh.
0: Ano po yung iniinda po ninyong karamdaman, nanay?
2: Yung ano, yung nag-try ako ng sabi nila na cookie, Ganun, tapos yung may PC. Wala naman. Wala tito.
0: Nanay, dapat, dapat po makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee. Pero dapat po tuloy-tuloy. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po ninyo. Kasi hindi po ito magic, hindi po ito instant. Nakapag uminom ka ngayon, okay ka na. Ito po ay may proseso, kumbaga. Dahil sa taglay po natin mga karamdaman na hindi naman po natin instantly na nakuha. Yan po ay dahil po naman sa accumulation na yung mga kinakain po natin, nilalagay natin basura sa loob po ng ating katawan. Alam naman po natin yan, di ba? So, kailangan po natin na may proseso. Hindi po ito instant. So, kailangan po tuloy-tuloy. Kaya lagi ko pong sinasabi sa ating programa na dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee. Araw-araw, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw po para makuha natin yung kumbaga bisa ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Okay po.
2: Interested talaga akong makainom.
0: Opo.
2: Interested talaga ako.
0: Thank you, Nanay. Thank you very much. And sana po talaga ay makapagsimula na po kayo.
2: Oo.
0: Saan po kayo dyan sa Negros Oriental?
2: Dito sa ano, sa Pulang Tubig.
0: Saan po?
2: Pulang Tubig.
0: Pulang Tubig?
2: Kaya.
0: Nanay, ang mga mabibilhan po ng ating rice coffee dyan po sa Negros Oriental, Dumaguete, Tanhay, Dumaguete City, Bae City, Bayawan. Yan po yung mga pwedeng mabilhan ng ating rice coffee. Saan po kayo malapit?
2: Malayo sa amin.
0: Malayo?
2: Pero, ano lang, pupuntahan ko lang yung sinasabi mo.
0: Opo, puntahan niyo po?
2: Oo.
0: Yes, Nanay. Puntahan niyo po.
2: Gagaling ako. I-voice out ko talaga sa hall. Ano?
0: Nanay, unang-una po. Unang-una, Nanay. Ito pong ating rice coffee ay hindi po gamot, ha? Para maintindihan po ninyo. Ito po ay tulong sa atin. Sa atin po namang katawan. Para po naman ay... kumbaga, maibsan yung lahat ng mga iniindang karamdaman. Nakakatulong po talaga yung ating rice coffee. So, yun po yung, ano po nito, yun po yung nagagawa ng ating po namang, benefits ng ating po namang rice coffee. Tama po. Nanay, ha, balitaan nyo ako kung kayo po yung nakabili na, umiinom na po nito. Balitaan nyo po ako para kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kahit po konti, tawagan nyo ako para ma-share na po natin sa lahat ng ating mga kababayan na nag-aantay din. Nakatulad po ninyo ng mga testimonya, ng patotoo, para po sila po ay magsimula na rin at malaking tulong po yun na ginagawa natin. Okay. Yung mga kwento po natin, malaking tulong po yun sa kanila.
2: Okay.
0: Okay po, Nanay. Thank you very much po. Okay. Asahan ko po, Nanay, yung tawag po ninyo muli, ha?
2: Okay.
0: Thank you. Thank you very much po, Nanay. Mag-iingat po kayo. God bless po, Nanay. Bye-bye. Thank you so much. Maraming salamat po. Bye-bye, Nanay.

Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin tayo sa mga katanungan at mga kwento po ninyo. Tawag lang po yan sa ating po namang programa. I-text lang po yan sa amin. Ano po? At kami na pong bahala, mga kaibigan.

0: Anyway, mga kaibigan, paalam na po ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito na ang ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Rosario, Mati 23 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coke, kaya sinubukan ko po.
1: O, kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
2: Maganda po, kasi po yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi, pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
1: Opo, pero bangon kayo ng bangon, so naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
2: Bangon ako ng bangon.
1: Opo, tapos?
2: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
1: Tama po yan.
2: Kasi ako, nasubukan ko na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. 93.7
3: Heart FM Time. It is now 7:57.

0: Heart FM Time. It is now 8:13.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, dispuntatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-inom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:30.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montilista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious Jude na anak. Sinamon ko yung mga tao sa may mag-baby. Ay, anak ka babae. Di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita, gamay sa mong anak. Ginag ko sa kuang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa kuang kong heart, picos. Pagtanong nila, kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa gin mapinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:44.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beta, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: ay magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, ano, laki po, kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, gayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
3: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
4: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
3: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
4: Labod jud ako ulo kun di ko maka-stick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gi-transfer ako sa Capricorn. So ang resulta ani is kada ano jud ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, magdala pag cellphone, aron magkabawas. Karon paglingkod, ang sigida.
3: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
4: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
3: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Okay, balik ta mga igsoon, mga igala. Time check, 35 minutos ang milapas sa alas 7 sa kabuntagon sa itong panag-uban sa programang Barug sa Kamaturan. Okay, panayon ta. Sa dihang gisugda na ang hearing sa komitiba ni Senator Bato regarding ni atong isyo nga ang ato bang presidente naa sa PDEA watchlist niadtong nang lambay nga mga katuigan o gipamatud-an kana makusganon og maisugon nga gibarugan ni PDEA agent Morales nga siya mismo ang in charge atong taknaa sa maong list nga matud pa niya na so sa duha ka panghitabo nga hearing sa Senado gikan sa kang Senator Risa nga ang respondent si Kibuloy o kang Senator Bato nga supposed to be ang respondent ang ato ang kasamtangan nga presidente sa Garatman. Okay. Nabalik ta mga igsoon, mga igala. Sa duha ka hearing sa Senado, mga igsoon, mga igala, sa diyang si Senator Migs pa ang Senate President. Tali sa hearing ni Senator Risa nga si Kibuloy ang respondent. O kang Senator Bato

nga isyo may tungod sa kasamta isyo sa atong presidente, may tungod sa paggamit sa o may tungod sa naabas siya sa PDEA watchlist. Ang duha ka kampo, ang Duterte o ang Marcos, sa hearing ni Kibuloy sa kang Senator Risa, negatibo to nga impact para sa Duterte kay kung imong paminawon ang hearing ni Senator Risa, ginalink gyud kanunay ang mga Duterte. Ha? Ginalink kanunay ang mga Duterte. Pero ang tubag, aduna bay pagbara? Aduna bay gitawag nga intervention gikan sa Senate President sa gipahigayon nga hearing ni Senator Risa may tungod sa kang Kibuloy sa isyong or sa mga aligasyon nga gibato kanya? Ang tubag, wa. Same kang Senator Bato. Sa hearing kang Senator Bato sa Dangerous Drug Committee kang Bato, negative impact kato siya sa pro-BBM. Tungod kay ang isyo niya ito, na-drug ang ngalan sa presidente. Ug man gani, mas nakita pa nga nilingkod na si Senator Mix dito sa maong hearing. Naasa dito sa hearing ni Senator Bato. Og kato mga igsoon, mga igala, nanay ugong-ugong nga magpalit og leadership sa Senado. Og ang isa nga ginatuboy, mga igsoon, mga igala, ginaoferan si Senator Chis Escudero as Senate President og Senator Jinggo Estrada as mahimong Senate Pro Tempore. Og di na to malimta na itong takna, mga igsoon, mga igala, tuapod si Senator Chis Escudero na ay hearing nga naa si Senator Chis og na ay hearing nga na si Senator Jinggoy. Na dito mga igsoon, mga igala. Og sawa madugay, nahitabo yun ang kulita, mga igsoon, mga igala. Adunay pipila lamang ka Senator nga wa mo pirma sa kanabang pagkulita nga nagpabilin ilang suporta kang Senator Mix as Senate President ta time. Kundi ko masayop, Senator Joel Villanueva nga mo ay majority leader. Senator Nancy Binay, Senator JV Ejercito, Senator Win Gatchalian, and I think Senator Loren Legarda. O pito to sila eh. Ikapito si Senator Mix. Kinsa pang isa. May balik ko na to. Ang wa mo pirma, Senator Villanueva, Senator Gatchalian, Nancy Binay, JV Ejercito, Loren Legarda, mato sila gitawag ng Lucky Seven. Og, nakuha gyud, nag-change gyud og leadership, og si Senate President Chis Escudero ang nahimong Senate President. Now karon, unsay gihambin nga sakit sa kasing-kasing ni Senator Migs, nga mao'y nahimo niyang, og sa kwan pa ba, nahimo niyang sumbanan sa iyang desisyon nga di siya muanib karon sa majority og mas gipili niya nga muanib sa minority. Matud pa niya. Which is, nakita na to, yun sakto. Prior ang kanang ugong-ugong nga ikudita si Senator Mix, di na sa sports complex sa Lagitas, sa Malaybalay, nagpahigayon og live nga ban sa birthday to ni Senator Mix. Mito nga si Senator Aimee. Mito nga ang guest niya tong time, Senator Aimee, kay gabong baya ang 2025 midterm election. Senator Aimee, naa si Senator Bunggo, kundi ko masayop, og Senator Bato. Naa sila. Mga igsoon, mga igala, wa na siguro malilong sa atong mga mata. Mga igsoon ko sa probinsya sa Bukidnon, nga mismo si Senator Migs, iya hapang gi-endorso o giisa ang kamot ni Senator Bato na time. Diha sa sports complex. Mangani iya pang gi-endorso ang ngalan ni Senator Bunggo o Senator Aimee Marcos. Isip mga re-electiones sa 2025. Pila lang ka adlaw, I do not know kung nagsimana, nag-change og leadership. O wa man siguro malilong sa ato, mga igsoon, mga igala, ang nahitabo. Ngaman gani, appeal di ay ang duha ka Mindanaoan senators nga si Senator Bunggo o si Senator Bato de la Rosa, may pirma nga pulihan si Senator Mix as Senate President at the time.
Karon mga igsoon, mga higala, gusto nako ibutang nato ang atong nato defense Senator Miggs. Aban gusto nato nga hulmo nato ang sapatos ni Senator Miggs. Kita ang naa sa iyang sapatos. Unsa kay atong bation nga in ato mga igsoon, mga higala, grabe pang endorso nimo sa imong kauban. Og ako I believe nga gi naay loyalty check the time. Kung magpabilin ba si Senator Bato og Senator Bongo nga musuporta sa iya? Unya, ikaduha, confidence sa Senator Miggs tungod kay taga Mindanao sila tulo. Pero sino itabo? May anib si Senator Bongo kang Chief Escudero as Senate President. May anib pa si Senator Bato nga gisalutan pa ni Senator Miggs right in front niya sa right after sa iyang pagbasa sa iyang inunta, iyang statement sa dihang gikudita siya, ipasalamatan pa na si Bato nga luyo sawa niya masayri nga kamatuoran is may appeal man niya upirma. Naun siya gibati ni Senator Miggs? Gibati niya ang kasakit. Now, katulang ba nga kasakit ang iyang gibati ni Senator Miggs? Matod pa niya, dunay ikaduhang igayon. Nga, mura ba o siguro kung akong sabton, in my personal understanding, murag nakarealize siguro si Senator Bongo de la Rosa, Robin Padilla, and Marcos. Nga mura ba gusto nila, sunod kay murag nakarealize na gusto nilang hupayon balik si Senator Miggs. Kaya niingon ni Senator Miggs, kaduha siya giluiban ni ining mga tawana. Giluiban siya ni Bato, ni Bongo, ni Robin Padilla, ug ni Senator Amy. Nga naman, kay murag, doon na po'y ikaduha nga sugyot. Nga ibalik siya as Senate President. Unya, muanib sila ngadto kaniya. O, matod pa ni Senator Miggs, ikaduhang higayon, apan sa dihang, o sa kwan pa siguro, i-declare na ang tanan nga bangko sa Senado nga bakanti, miatras na po ang maong ginganlan niyang senators. Sala Senator Bato, Bongo, Robin Padilla, and Aime Marcos. Sa dihang ipagawas ni Senator Miggs ang iyang rason, motoy iyang pinakabugat nga rason nga nung wa siya may anib. Matod pa niya, nagpabilin, naghambin, sulod siya ang kasing-kasing ang kasakit ngayon gibati sa diyang giluiban si Smagadwa. O di niya maatem nga makikplastikan sa majority karon nga mag-uban sa tao nga sa makaduhang higayon, nagluib niya. And that is why he chose to associate himself with the minority. Nadantay dugang pangutana. Or natay dugang nga kanabang idea nga atong gipalusot. Nga maingon ta, unta, Senator Miggs, imo lang untang gisit aside ang imong kasakit. Mao na itong nangadunggan karon. Unta, Senator Miggs, imo lang untang gisit aside imong kasakit for the sake lang. Unta, sa among gibati. Labi na gyud sa katawhan sa bukid nun. Karon, pwede man na ito i-suggest kang Senator Miggs. Nga istorya, nga unta, dili. Labi na, mga igsuon, mga igala, kay wala ta sa sapatos niya. Wala ta sa kahimtang naas niya. Wala ta sa iyahang kahimtang dati. Pwede kay na. O pwede kay na ito hangyoon si Senator Miggs. Nga mauni. Pero kung magpabilin si Senator Miggs, nga pilion ang minority, mga igsuon, ato siyang respetuhon. Ha? Pwede na ito siyang, pwede na ito ipag-awas nga hangyoon siya. Nga, isit aside lang niya ang kasakit. Bahalag, dili na to hatagan og dakong importansya ang kasakit nga gihambin siya kasing-kasing ato siya hangyon kay ato laging gidala ang ngalan sa Bukidnon. Kay matod pa diris Bukidnon 80% pro Duterte man gyud ni, which I believe and I agree pod. Ha? I agree gyud. No? So mo na nga dunay mga kwan nga imo untang gisit aside Senator Miggs apan tungod kay di sumpay na yon. Amo kanang pagahukman. Maunay ng gawas ng mga statement, mga igsoon, mga igala. Again, respetuhon ako na nga opinion. Pero mga igsoon, we have to consider nga dili kita ang naa sa sitwasyon ni Senator Miggs. Dili kita ang na, o sa kwan pa ba, dili kita ang napalaw kaduang higayon, di kita ang giluiban kaduang higayon, o di kita ang nasakitan kaduang higayon, o di sa kita ang naulawan sa kaduang higayon.
pwede na sa tamingon nga, sige lang ginunta, basta kay, di lang ginunta siya mo anib. Kaya nga naman, ang atong gikabalak-an, nga tungod kay minority, uyon siya sa impeachment. Mga igsoon, mga igala, hulatunta. Hulatunta ang trial ni BP Sara. Kaysa di, wa, kung nakabantay mo mga igsoon, ha, nakabantay mo, sa dihanggi pangutana si Senator Meigs, diya sa press conference, sa isa sa atong kaubang media men, matod pa na, Sen, ang gikabalakan sa katawan sa probinsya sa Bukidnon, kay unsa man gidemonstran tali sa impeachment ni BP Sara, pro baka, mura ba gipula-puti ang pangutana? Yes baka to impeach BP Sara or no? Of course, dili na pwede tubagon ni Senator Meigs, knowing nga isa siya nga Senator Judge. Kay kung tubagon na niya either yes or no, karong panahuna, nga wa pa nag-trial sa Senate, mga igsuon, ha? Mga igsuon, bias siya. Bias na siya. Although, sa pagkakaroon, nadungo nakita na to ang majority black, nga dili na sila uyon sa impeachment ni BP Sara o ang atong pagtuo, nga kana sila mo-acquit kang BP Sara, pero wa na nadungog mga igsuon, mga igala, sa dihang gipa, wa na napangutana, yes or no, baka, pabor baka sa impeachment ni BP Sara. Wa pa ibisang isa nga gipangutana na nila, nga, mo yes ko or mo no ko, wala pa. Nalay, ang tubag lang noon is, dili ko pabor. Nakuha ninyong punto? Ang tubag nila, dili ko pabor sa impeachment. Kay makaguba sa kuan, mauni, mauna. Pero sa pangutana, sa konteksto ng pangutana, yes or no nga tubag, wa pay na interview nga senator sa majority nga nagno or yes nga tubag tungod kay mga senator judge na sila. Di na sila gusto dili ka di sa sake, di pa na sila musulti diha sa interview karong panahona kay wa pa nahuman awa pa nagsugod ang trial. So I hope so mga igsoon masabtan ta kana. Ang tubag sa ni Senator Meigs nga tataw og klaro kayo. Kung inyong nasabtan sa diyang iyang giingon, rest assured nga dunay 16 votes nga gikinahanglan to impeach BP Sara. And that is very impossible. Huh? Wow na siya mga igsoon. And that is very impossible mga igsoon, mga igala. Nga kanang makuha ang 16 votes sa sini, which is I agree with him. Doon ay text message din atong basahon. Basahon na ito, gikan kang 839. Okay. Good M, sir. Murag di rana mao ang rason nga ning side siya sa minority. Basin tinuod jud isa siya sa nakadawat sa malita. Okay, imuha ning opinion. Ug napod siya insertion nga nahimo. Okay, so imo ni nga idea. Ako lang hatagan og tubag based pod sa since na hisgot ni Monri ang malita og kinini ang insertion. Base sa record, na may record, makita to ni mo poy katong gikuan sa 18 Marines itong mga ngalan sa mga congressmen nga na involved sa malita diya sa kuan. Basahon na to itong naas 18 Marines kay atong tanaon kung naa ba ang ngalan. Kaysa atong pagkakuan naay gi reveal ang 18 Marines nga kinsa tong mga nakadawat og malita. Mga igsoon, kining opinion sa atong igsoon, usa lang niya ka kon kay ingon man siya basin. Oh, so atangan na to siya kuan. Kumbaga iya lang na nga duda. Regarding sa insertion, ang insertion atong klarohon kung nakabalo mo nga halos tanan dunay insertion. Og to make things clear, ang insertion dili illegal. That is legal. Ang dili gadawaton sa Korte Suprema nga gitawag nilang unconstitutional is the unprogram nga katuntuang magbutang daan og pondo pero wala pay programa asa gamitan. Kato ang gi-question sa Korte Suprema. Again, balik ko na ko sa insertion. Ang insertion is not illegal. It is legal. Og
sa akong nakuha nga info, tanan sila halos dunay mga insertion. So in short, doon na sila insertion nga gigamit. Dili siya illegal, provided nga ma-justify nimo kung asa gigamit ang maong insertion. Og mga igsoon, to be fair, sa kang Senator Meigs, which is, kung nadumduman ninyo, nga katong giingon niya nga, lahat tayo, dyan sa Lunita, protektahan natin ang ating sarili. Tingnan natin kung maniwala ba ang taong bayan. Isa siya ng isog. Nakabantay mo ito? Sa isgutanan ito nga insertion. Ang point, okay ni Ara. Okay, basahon ako ha, ang na-appeal sa Malita base sa

Bong Revilla, kasamtangang presidente o former House Speaker Martin Romualde. So sa to answer the sa pang pangutana sa atong igsoon, dili na ko isulti ang iyang tibuok yun nga cell number. Mao siya ang tubag igsoon. Ang na-appeal sa Malita, mao nga mga ngalan akong gibasa o wala ma-appeal ang ngalan. To be fair, sa kang Senator Miggs, limpyo siya sa Malita o wala ma-appeal ang iyang ngalan. O sa insertion, naa sila. Nadunggan ako nga interview ba to, nga i-justify nila ilang kaugalingon sa isgutanang insertion. Klaro na ko, dugang pagpasabot nga ang insertion, wala na siya gideclare sa Korte Suprema nga illegal. Provided nga ma-justify nimo kung asa gigamit. Niara ang sa involved sa Malita sa House of Representative Martin Romualdez. Base ni sa kwan ha? Lista sa 18 Marines. Former House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, Zandro Marcos, Irwin Tolfo. Okay, nas Irwin Tolfo. Joel Chua. Ito bang naasa Justice Committee? Bang itong regidein ni sila naanis? Okay, Joel Chua, Manix Dalipi, Janet Garin, Raul Manuel, Paulo Ortiga, Stella Kimbo, Gigi Suarez, Mornatos Dilima o si Luis Trupam. Pero wala man diri sa kuan. Mornatos Dilima, nabantayan ko to. Nga naapiltos Malitas Dilima o si Luis Tro. Well, anyway, kinisya, debitable pa ni siya ba, kung ma-justify ni ining mga ngalan sa Malita, unya kung ipatawag sila sa Senate Blue Ribbon Hearing. O para nako mga igsoon, mga igala, mauna ni takna nga ipatawag na ning mga ngalan na. Ha? Kaning na-involve sa Malita ng mga ngalan. Gikan sa Senate o gikan sa or hangtod. O kinapagani yun, apir pagani si Father Flabby Villanueva. Katong pare nga sige o pamatikos, apil siya sa Malita. So akong klaro, mga igsoon, mga igala, kini akong gibasa, tali, maulan ng kini lamang ang gipagawas ni atong 18 Marines. O nahimun ni siyang public knowledge na post ni sa social media ng mga ngalan sa Malita. Mga ngalan sa mga tao nga nakadawat og Malita kuno. Pero kini siya, ilha pa ning pamatudan, diha unya kung ipatawag sila sa Senate Blue Ribbon nga hearing. O para nako, angay silang tawgon o angay gyud silang imbestigan. So, salamat igsoon sa imuhang opinion. So, respetuhon ako ni. Respetuhon ako ang opinion sa atong igsoon o dili nako ni i-broadcast ang iyang cell number. Kaya ako siyang. Pero ang iyang statement is, good evening sir, murag di ra na mao ang rason. So, kumaga, gi-address niya kang Senator Miggs. Nganing side siya sa minority. Okay, respetuhon ako ni. Basin tinuod jud, basin niyang term, isa siya sa nakadawat og katong ganina. So far, wala ang iyang ngalan. And based po sa kung unsa itong nakita din sa tugkaran sa Tresero Distrito, sukad sa kanini ang pag-ocular inspection sa kuwa. To be fair sa 3rd District, wala'y nakita nga ghost project. Wala po'y nakita nga substandard. O wala po'y nakita nga kanabang, yes, ghost project ang 3rd District. Ang laing distrito, di na lang kumusulti. Kay kung nadunggan ninyo nga ako ang programa na itong nilabayang mga adlaw o nilabayang bulan, adunay congressman nga kanunay na ako i-address, nga unta tubagon niya, ang unsa ka tinuod, nga adunay ghost project sa ihang distrito. Mamoni. Pero to be fair sa 3rd District, mga igsoon, mga igala, wala. And then, sa side po ni Senator Miggs, as senator, dili lang probinsya sa Bukidnon ang iyahang kanabang apilan sa proyekto, kundi entero Pilipinas, kay national man nga level siya. Ang congressman, national sila ga serve, pero adere sa distrito lang nila makapaingon ang ilahang gitawag nga funding. So, kung natong tanawon, luag ang kanabang broad ang
serbisyuhan

sa usa ka senador kay entero Pilipinas man. So salamat Igson, respetuhon ako ang imong opinion. Well anyway, imuhala ni nga opinion. So iyara ni nga opinion nga basin inani. Well, klaro na ko, kaning insertion, dugang edukasyon. Ang insertion, mga Igson, mga igala, wala ka na gi-declare sa Korte Suprema nga illegal. In fact, legal ka na siya provided nga doon na kay mga ignonta supporting documents pagpamatuod kung asa gigamitan ang maong amount, ang maong insertion. So, klaro na ko, ang insertion, mga Igson, mga igala, wala ka na gi-declare sa Korte Suprema nga illegal. That is legal, provided nga ang imong gigamitan na akay mga gitawag supporting documents kung asa gigamit ang maong insertion. Anyway, mga Igson, mga igala, time check. Adunay 59 minutos ang milapas ato ang milabay di ay. O niara, mga Igson, niapay dugang. Niara si Laila de Lima, Antonio Trillanes. Okay, nara. Na-appeal gyud sa malita, mga Igson, mga igala, which is nadungog nato ni sa 18 Marines. Ilapon ni nga statement sa 18 Marines. Even si Attorney Baligod, ang abogado sa 18 Marines, nga si Senator Trillanes nagdawat, di man tumalita kang Trillanes. To be fair kang Trillanes, murag envelope to eh. Murag envelope to kang Trillanes, to be fair sa iya. Although, di ko ganahan aning tawana, pero di sa na ko gusto nga kanang akusahan na lang po siya sa dili maong akong nadunggan. Sa akong nakuha kang Trillanes, dili malita pero envelope ang iha. Envelope ang statement sa 18 Marines. Na iduwa ka envelope. Nga kung gitimbang tansa-tansa, ang sulod sa maong envelope, mukabat o mga siguro 35 million each envelope, niya duwa ka envelope ang nadawat. So 35 million, so 70 million. So it's a big money. So corruption nga po mga Igson, mga igala, kaya dili man po na kwartas gobyerno. Marja, sir, unsa pod stand ni mo about atong video nga i-present unta ni Aimee Marcos unya muragi babagan ni Sin Subiri. Ah, okay. So ako mga Igson, mga igala, I'm not supposed to give my stand kay media man ta, pero sa ako, aron nga matubag ang kuan ni Marja. Para nako ang issue sa maong video. Okay. Ang issue sa video ato bisa atong nakita si former senator, former Senate President Tito Suto og si current House Speaker Buji D nagkita or naay video nga nagkita sila sa usa ka hotel. Og katong hotel, mga Igsoon, mga higala, ang gisgutan matud pa sa video, ang ilang gisgutan dito is ang mahitungod sa charter change accordingly sa ni Senator Aimee Marcos. Doon naman ko'y, ani mga Igson, mga igala, ako na lang yung pahimuslan. Doon ay tulo ka pamaagi unsaon pag-usab sa atong konstitusyon. How to change the constitution. Gitawag siya og CONCON, Constitutional Assembly, CONAS, Constituent Assembly, og People's Initiative. So, balik ta ato ang video. Kay si Tito Suto man to, mga Igsoon, mga igala, ang nakita og si House Speaker Bujidi. Matod pa ni Senator Aimee, gisgutan daw dito ang gitawag nga kanang change of constitution. So, usbon ang konstitusyon. Unya, ang konteksto, di, klaro na to ha, doon ay duha ka pag-usab dahil sa konstitusyon. Gitawag siya Amendment and Revision. Ang amendment, dili tanan. 1987 Constitution, dili tanan usbon kung amendment. Kay doon na lang may pick-upon ba? Doon na lang mga provision nga pangtangtangon, pulihan. Pero og revision ang gamiton, entero 1987 Constitution ang usbon. Now karon, sa dihang balik ta, naay nakalap nga video si Senator Aimee Marcos nga nag-istorya si Bujidi og si Senator former Senate President Suto. Matod pa ni Senator Aimee, gisgutan daw sa maong meeting ang pag-usab sa konstitusyon. Sa unsang pamaagi? Matod pa ni Senator Aimee, gitawag siya Constituents Assembly. Unsa ang Constituents Assembly? Ang Constituents Assembly, mga Igsoon, mga igala,